0: number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para pernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
4: yeah. We were high and we were so
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Chia seeds!
7: Chia seeds!
8: Chia seeds!
6: Sodium ascorbate plus zinc.
9: Norilay, Kwiring, taga Sinusa, Osami City.
10: Unsa may imong gagi pamati, ma'am?
9: Kung liog bitaw nga, naba murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon, ang akong binhod, muabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassi, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimintin hantud karon.
4: Powertin Pro Bio Capsule. Alak sa mga nyambing balatian.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
8: Jassi sodium ascorbate with zinc vitamins.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Terror Max Capsule.
1: O si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terror Max Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Tag dito, say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na itong lakaw.
1: Di na katag doon.
0: Di na tag, di. Nakita ka kaon gani, kay di na mabutagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, ganing sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatood yun ko nga, ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ay ninyo, kay ako mismo nakapamatood ko nga, epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurong na ako gay. Sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga, dali ko sulod di sa balay. Deskwas to niya. Nga nila lumapod yung akong ako kayo. Mag-inis. Ay na, o dali anak. Abri kay sakit di. Kaya di na ako mukaagin mo. Kaya lahat na ako pasturba. Nangurong na ako sa kasakit. Nga, na, abya na kasulod ko ako gini-dwisi gunita ng kuan ka ng aroma gani.
4: Oo.
3: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka ng dugan na ko ublikod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, you know. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras gani, kay adunag yun pa na lang yun, ano, ikan ka, you know.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
4: Salamat nai, salamat kay Naya, salamat gigayo.
5: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gihingan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigima. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimak yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, yun sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, so on nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
6: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya pastor sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
0: Okay.
2: Introducing Kay's Fragrances. Para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
6: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta sa Vitamin C, Vital C na ta.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Power 10 Probiotic Capsule panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probiotic Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karon. Normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Maunga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probiotic Capsule panglawas mo na sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow.
4: May muntag ni mo diya kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
4: Ah, yes.
5: Ako si Angeline taga Malaybalay Butignon.
4: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
5: Pastor, akong isya ko, itestimony ko about sa BG Max.
4: Yes,
5: ako may sis ako, tulog ka, kapsul na akong nainom, itabangan di ko galit sa ano sa gymak na ulian. Diyod lang ako, sis.
4: Okay.
5: 17 years na ako nindala, pero
4: 10 years.
5: Wala akong ilain. Oh, 17 years. Wala na ako, ako ilain na ginainom, pero ang gymak lang. Tungod kay, na dugay naman ako ni siya gina. Kuan sa dugay na ako gina ako gina na kong ban nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wikin mat ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon nga ipapirahan hadlo ko go operahan kasi sa una man go na operahan na sad ni di man mo ta ko
4: okay. Kanang kuan ingan asa dapit siya ni turok nga hubaga
5: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
4: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
5: hindi gawas siya nagnana siya.
4: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
5: Oo, Pastor.
4: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa
5: tolo siya ka kapsul na kung ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa mga Pastor baho yun ang nana Pastor.
4: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
5: Oo, nibuto dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol o nang gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na antud karon di padayon di ako nakawag.
4: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat sa pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
4: Okay, kay salamat kayo.
5: Salamat.
4: Dalay ko nang Dios.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ano, o mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik, wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: Ayos ang kabiji, Max.
11: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak, mama.
10: Nung naingon ko kanina nga, ang Biji Max ayos sa talungan sa iyong anak. Sinito po.
11: Baby pa siya, kanang mga months pa siya, kanang inaan ka nga, di ka kabalo magpaligo pa, kanang magmadok pa ka. Sudan niyang dalungan o tubig, tapos nihon din ako mga advisan ko niya nga butangan lagi pichimax gigapaho naman to siya ba yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din to nung nay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana kay hilo ba oh mura pa ikas this kato mga tawtod po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos wala gito bichimax sa ragit kabukbuan iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban?
10: Hmm. Kausal lang yun yung uban?
11: Oo, kausal lang.
10: Okay. Sa kaikwan, ubana?
11: Oo, akong bana day tood. Ganyan. Mawiya po to niya. Nailika mo siya sa kuwa nga. Nag-ihilagi daw ko siya o tugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin to, nagpait po ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuan daw ko nun, sakit daw ko nun kay Panghid, eh, nakaihi daw ko nun din siya tibugol, na, dugo naman to, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw ko nun, pero lami na daw sa paminaw.
10: Hindi niya, ano, wala kayo yung upon dito ba?
11: Wala na.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala! At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126-05-3904 o sa atong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Che Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako ug kusog, usahay dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Pay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka, Kunar, Kadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatake ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami gitso sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na among ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan na ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
1: Teromax Capsule.
0: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kun asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Tumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
0: Mapalit sa mga butika.
4: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kasakit. Ay, Agay. Ah, kasakit.
1: Nausa man ka, Tay. Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayo pag-antos imong sakit, Tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
3: Nong Lading Essential Oil.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahupayan, dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10

0: Power Dent Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Ako si Teresa Ejero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Ang siya hubang may akong yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
3: Oh.
2: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na pastor kay. Takogil kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, aroma herbal oil ka?
2: Aroma herbal oil ang akong
4: ginagamit
2: sa iya.
4: O di ang kaibigan, og tagaasa.
5: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom mag antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ako, duharag yung kabuo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na akong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
6: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og
2: kasundo. Naman sa guys,
3: kombinasyon na pinangga sa nitrogen og ammonia. Ang pagbuak og pili niya, di man siya mausap. Unclean siya na bilong, mga baboy, nasa balista anong nag-apply. Pero mga pinangga, tingala ko nga, kung mapalit sila isda, bangos, tilapia, kanag yung nahihibis, tamban. Nga nung pag-abot sa balay, ilamang kiskisan, tanggaon mo laging himbis. Diyan nahitabo, mura na po dinuan siyang haluan o pantap. Ah, di haluan. Haluan, nahimo ng pantap, kaya wala may kaliskis. Eh, una-unaad na ninyo, beta. Gaido kung tumag ka na ninyo. Nga nung inyo mo ng kiskisan, be. Nga ang clean, magkakatumag kang naihimbis. Ang himbis may nakaklean. So, mga pinangga, muna matingala ta. Pero ni Adi ay, sa Biblia, naamigoy propesya. Pag-abot niya sa Jeremiah 45 verse 5, nga nagitag na din na. Ang tag na din na mga pinangga niya. Kuat ko no, katoko nung ang tanang kadautan ibubu sa tanang unod. Ang tanang unod pinangga nabubuan ng kadautan. O asa na uno ko rin to 15-30 upat ka klaseng unod. Unod sa tao, unod sa langgam, unod sa hayop o karni sa isda. Muban mga musugot na tawag karni ang isda. Ang Biblia ang nagtugan na karni ang isda. Tanawa tong mga katsila, matos, palingki, palitag ko karning baboy, karning baga, karning manok, karning isda. Kaya karni mo ko ng isda. Ngayon na magsupag niya. Pagbasa magka magbiblia. Sige ha. Okay mga pinangga, i-prove na ko nga katong giingon nila nga hinlo sa una, dili na hinlo. Paglitok sa Jeremias nga igabubo na ko ang tanang kadautan sa tanang unod. Be, tanaw na to be, mga sabadista, manawag ka sa mga sabadistahan. Diba, mga onman mong manok, baka, no, ubang langgam, ubang isda. Nga nung pag-abot sa ribtay, di man mo mga og isda. Nga nung pag-abot sa bird's flow, di man mo mga og manok. Nga nung pag-abot sa foot and mouth disease, kung tinuon ng hinlo, nga nung di man mga on og mga baka, karnero. Sabot pasabot, nawala na ang bisa, nawala na ang effect. Nahimo na siyang hugaw. Tanawa, pag-abot sa E. coli bacteria. Dili, abot lang, E. coli bacteria, tao na may di paliguon. Labi na doon na isamad, o kanang mga babae, kinagpo ko nagsamad. Pero mga on siya lang isda, nga nakit-kit o E. coli bacteria, naon sa mga tao mo. Mga pinangga nila, kung mag-research day mo pinangga sa kana dito ang internet, try nyo i-research o naapanaroon pinangga ha sa www.uscancerinstitute.com. Kaya murag ulitaw pamangkuan nga nag-research sa nasa una. Dito pinangga gipahayan na kanya day karning baboy, Muslim, di mamukaon sa barista, Iglesia sa Diyos, Espiritu, di man yung mga ono. Oh, pati ang iglesia man po siguro, eh. Di mga on pinanggag dugo. Okay, nga nung kuno, ang karne nga baboy, ha, usa ka gramo. Sa ka gramo istoryana, usara na katutsara nga bugdo. Or kanang mat size, kus puro ra kadako, isa ka gramo. Matod pa, sa baboy, 150 million ang bakterya. Oh, ang baka, isa ka gramo, 100 millions ang bakterya. Ang manok, 65 million. Ang isda, 50 million ang bakterya. Ingon sila nga, mabandang di mo matingala nga nung magsakit ang tao. Tanawa sa doktor, ni uyon magwanan sa mga doktor pinangga nga germs theory ba? Na ang hinungdan daw sa sakit kanang germs, bacteria, virus, mga parasites, mga germs man na Nganong magsakit kaysa germs churi, nakakaon dahil sila na ay germs. Tama! Sige, kaong isda, karne, ana, apil na ng mga itlog, na imo pang balot Pinoy. Gisulod o gibalot o garina, na imong quick-quick. So, mga pinangga, mao daw na ang iyang bakterya. Uy, ila pong giton ang pinangga? Kuha sila tais kabayo, tais babo, tais sa kaning kabayo, baka o karabaw. Hala, ang usapod ka gramo anak pinangga, gaan raman na, dako naman ang apusporo. Doon na dahil sa 35 million sa bakterya. Oh, 35 million sa bakterya. Muna hinuktok sila mga scientist, suma nilag research. Siya unsa na lang may atong kaunon ani aron makadagin mo tag bakterya. Ay, mga pinangga, ingon tong isa ka scientist mo, kaon na lang itag tae ani. Okay, 35 million sa man ang bakterya. Onya mga pinangga, the worst kay naapag yung pinanggay. Kuan day mga pinangga, naapag yung DICI ka ng mas sunod nga propesya. Mabitaw si Doc Laget, encourage kini mag-vegetarian mo. Ha, para iwas disease pinangga. Kay sa Biblia na, ikaduha nga propesya nga words of di yung ka matangbaw o kaon. Di yung ka mo undang. Oh, laliman ka, bisag mo abot na ng ikaduhang hampak nga ang tubig sa dagat mahimong dugo, ikatulong hampak seven plagues ba? Ang tanang tubig sa sapa mahimong dugo? Diha na good sila makahuna-hunag muundang ukaon. Diha na, katong di kahuna-huna karon ay kanang panahon sa hampak makahuna-huna nagyuka, kaya nahimo namang dugo tong tuburan sa tubig. Pero, ulahi, daghan na kang sakit. Nagisilutan na kasampak. Karon pinangga, paibaw-unti ka. No? Labi na sa tanang mga nag-aabtog clinic. Para makasabot yun mo, asagi ka ning mga sakit, mga pinangga. Diha sa wrong nga lifestyle, unhealthy lifestyle.
4: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Laget Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
5: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Laget Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Laget Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Oo, at ani ang special visitation ni Dr. Laget.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Laget sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Laget sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Okay, so mga pinangga niya, Karoy, nagbalapuson, no, na kuhan ka ng mga pila na ganit ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
11: Sa isa pa mag-ingin natin dito.
10: Okay, isa pa.
11: Okay.
10: Pero mga pila ka semana? So, mga pinangga ko ni mga 2 weeks na kaka, wala ka balik din eh? Mga 2 weeks, so, subliyo na to. Nay, ka nang, unsa pa'y pangalan ganin mo?
11: Rita.
10: Rita.
11: Gakal.
10: Unsa?
11: Gakal.
10: Gakal. Taga-asa man?
11: Taga Don Lorenzo.
10: Don Lorenzo nga?
11: Turin.
10: Oo, pila may edad din mo ron?
11: Parang umaabot.
10: Mag 58 ka nang. Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
11: O ang sito ko, dahil akong kanina.
10: Katong na-stroke ka?
11: Oo.
10: Na-paralyze? O, unsa na to kadugay nga marad na-paralyze ka?
11: Ang sito, kapag ang sato, wala pa ka.
10: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may ganit, yung naka-anhi ka diri sa klinik. Kinsa may nag- O refer sa'yo mo dire?
11: Ako, suon nga, digan ko dire.
10: Ah, nakaigsoon nga. Naayo na po siya?
11: Oo, nagaano po siya. Kay sila ka naman siya.
10: Ah, daghan na kaigsoon, nag-refer sa'yo mo. Saan po yung mga ipang bati nila sa una to?
11: Ako sa mga bari niya.
10: Ah, silang kidney.
11: Oo.
10: Oh, ang sa'yo pili daw ako?
11: Palomar.
10: Ah, Palomar. Taga-asa po?
11: Taga...
10: Sa Lorenzo ng Gapon. Ah, sa Lorenzo ng okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na stroke ni... Diba yung ang pagkapagari? Ay, ni Alalayan mag ano?
11: Alalayan ko.
10: Diba doon ha? Doon mo nag-anidre?
11: Tapos
10: doon ba yun? Oo. So, doon ang nagkuhan niya, nag-abay nga naglakaw, bali, nagsaguyod pa mga ni Daytood ko, no? Nainumdum na Daytood ko. So, human sa imuhang cleansing program, mga pila ka semana bago ka nga naka-recover na kalakaw na ka? Ana? Dito, tindog daw, tinuod ba ni nga huwa na ka na stroke, anara, kamot? Wala na, praise the Lord, no? So, muna nga naka-recover gitin taon si ma'am, no? Sa iyahang balatian. Kung sa pagkato, nagtuubo ka?
11: Oh,
10: siya po, 8 ka. Gihimo, ginimong tanan.
11: Gihimo,
10: ginimong tanan. Ah. Kung ay, ang bawa, huwag ka maglusod o gudiya sa bawa. No, basta kanag yung karne, mga subak, mago na grabe, no? Kay mamanay taas ang cholesterol, o mamago ito yung mag-high blood. Yamot to'y maka-blood clot. So, mag-amping nagyog ka. No? May gani kayo na igsuon mo nga naka-istorya dali.
11: Huwag ka pabalik yan ito niya. Balik
10: ka lagi ipapaloap, good ka. Unsa may ka-istorya ni mo sa ubang mga nangaparalyze, parehas ni mo kaniyad po nga naminaw sa ato ron.
11: Yan ito yung mga kuan. Ang kuan ang kay Pitipina mo, Brighton.
10: Oo ka na, eh, panhigil ka. Daghan naman ng utangang sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karoon nga, yan, ikuan ka, kanang sitawag na to, nining, may fully recover na ka. No? Okay, so, malipayo na. Smiling na. Oh, kaning unsa pa pangalan ni motro?
11: Rita.
10: Rita.
11: Rita Palomar Gakal.
10: Palomar Gakal taga
11: Don Lorenzo.
10: Ad kaning sumay puan dapit? Yeah, Lorenzo.
11: Papuntang Eden, pero di.
10: Ah, papuntang Eden ka Bayabas, Bato. Ah, dito day ka nga Don Lorenzo. Okay. Ah. Okay, so mo na mga pinangga nga nagbalampuson, no? Nya magsaad nga magamping na gyud. Ha? So ang Dios magpanalangin.
12: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
13: Doc Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko. Kay Doc Lagit, kasanggamo ang langit.
3: Pinood, pinangga, grabe man yun, nagkatuman man, natuman man yun ang propesya mo na nakaingon ko. Pinood yun yung manalagnas, badista ba nga, si, ang tawag manila ni Mrs. Ellen Harmon Goldwhite. Mao gini pinangga ang fourth writer sa tibuok kalibutan. Oh, nailan ni siya nga fourth writer sa pinangga? Kunyat, ingon yung kong tinood, no? Kaya bisa nga ni itong pagkabangga sa aeroplano dito sa Twin Tower, siya ragoy nakatagna pinangga nga tinuod as testimonies volume 9 mga pinangga tangi yang gitagna ha kay si Nostradamus dili man gyud kumpleto pinangga ang iyahan tagna oh inga tagna ra man siya na ay mabangga kato pinangga tuang bangga ginyang Twin Tower niya ingon si Sister Ellen White na ang materials daw sa Twin Tower mga fireproof naliman ka, mga fireproof, sunog sa Texas. Iyak, iyak pong itagna. Dagan siya itagna. Amo na mga pinangga, risata sa pagkaon, kaya mo niya itong topic ron, kaning gitawag og healthy lifestyle. So pinangga, kamo ni magunahon na ha. Basta si Doc Lagit, gilove mo ni Doc Lagit. I love you. Muna, ang atong programa, ang atong dagnay dire, code name na to, pangga. Mo na si Dr. Pangga kay tinuod man gini nagpangga. Oh, nya kanang giingon mga pinangga nga mukaon daw ta live foods. Ah, may live foods anang mga karne nga nangamatay man na. Ang live foods katub yung plants anang kya tanaw ra man imo ilang tubo no. Pinangga amato diko sa waste matter ta, waste matter sa dita balik ta. No, mga pinangga ay cholesterol na uric. Unya dito day sa Eskimo mga pinangga eh mo may katarungan sugatan ako ng mga sabarista ilang gamitan karondo mupuyo kag Eskimo wa may gulay dito kung anong mupuyo magpog kag Eskimo nga perte man ang tugnawa wa mangi mabuhi unya naaro ba siya sa Philippines nagpuyo nga nung iyong lifestyle Eskimo man oh ayaw dito sa Eskimo ayos may daghan dito mga pinangga ano na dito carnivores ko dito pinangga kay Eskimo man. No? Mon na ilang ikuan. Mo bito pinatanawan yung lifespan ha, sa mga tao nga nasa Eskimo. Carnivores man sila. Abin yung pilay height nila. Ang ilang height mga pinangga 1 yard. 1 yard. Pilay 1 yard 36 inches. Pilay lifespan sa mga taga Eskimo 1 meter. 39 years old patay na. Oh, mana pinanggay mga lifespan dito sa Eskimo. Sugot mo. Nga abot yung 39 mga matay na mo yang inyong itasan. Napukoy nabasahan dito na sa kwan libro ni Sister Council sa Netophone. 375 mga pinangga naging on dito nga. Sa una magong panahon. Mga pinangga, kwan ay kaning tagas o kinabuhi ang kwan kanang mga tao. Pagbigat yung sana mo kung ilibro na ako na lang ning kung kayo no, makitaan pa ito na ako. So pinangga ang kinabuhi doon sa mga tao dito sa una tag-as yung kinabuhi tag-as pinangga kinabuhi no? Suma pa sa record sa Biblia mga pinangga gikan bitaw kang kuan gikan ilahan ni Adan ba the 10th generation tagas yung kinabuhi Tensaog, makitanto na ko diri mga pinanga. Laliman ka mga pinanga, basta si Mahalalel,

0: chapter of Genesis 11. Pinangga na din na si Shem, niabot kong 600 ang edad. Si Arpaksad, 438. Si Sela, niabot 43. Eber, 464. Si Pilig, niabot 239. Si Rio, 230. So, nakaubos ba? Pag-abot ni Nahor, 148. Si Tira, bintaha, kinibalik og 205. Si Abraham, nga giilang father of faith, 175. Si Isaac, 180. Si Jacob, 147. Oh, naano po ni Genesis 25 ninyo mabasa, o Genesis 47. Karon pag-abot sa time of David, di ba Salmos 90 na, mabasa, versikulo 9 to 12. Nga ingon si David, sa akong naabtan, di pa namatay si David. Ingon siya, sa akong naabtan rin, mo edad pa ng tao, 70 to 80. O, 70 to 80, ingon siya, tiguang nakaayo. O naiuban nga gigrasihan, muabot siya o tsinta ang Diyos. Katong gigrasihan. So, mo ni pinanggahan, uban na disgrasya, di yung kaabot. Pero ang gubay, gobyerno karong pinangga, gitagaan tao ka na kung samang challenge na umuabot ka 100 years, makadawat ka sa onag 100,000. Karon gidubli, gihimo man ang 200,000. Oh, ang akong lula sa Dumaguete, nakadawat na to. Kay edad naman siya pinangga, pagkanto na ko sana 106. Karon na na siya 109 years old. Oh, mga ubag niya, oh, kumusta? Mga kaliwat na ubag, no? Mga paltingka, oh, nada pinangga, mga loristo, oh, muna mga kwan, mga kaliwat, didok lagit nga, nadi na pinangga, dagan pa, mga esmeralda, oh, muna pinangga, at mga parinti dahil sa Dumaguete, mga kaliwat sa kumama. Sa kumpapa, basinog, tagalugin ko, kay panggalas, panggalatot mo to kumpapa sa mga taga Pangasinan, kung sino man yung mga kalahi ni Bong, Pablo, Bong, Lagit, dili Lagit, sa Masaya, Binisaya, Muning Lagit, eh. Lagat, ha, kaya dito ba sila kaila dito Lagit, Lagat mga pinangga, ha, ang mama sa akong papa, ang kanyang mama si Maria, Lola Maria, ang kanyang papa si Lolo Luis, si Lola Maria Soriano Lagat. Si Papa Lolo Luis Lagat. Ang kanilang anak si Pablo Bong Lagat. Yung pumunta sa Davao kasama nila ni Aning at saka ating Lagat na taga Pangasinan. Ay baka kung kayo po yung ano, kayo po yung kamag-anak. Yung kamag-anak ha. Yung kanyang mga kapatid, lalo na si Auntie Leone. So, pwede nyo po akong kontakin. Nandyan man yung mga number ko. Pwede rin kayo mag-message sa Doc Lagit na Puropat. Hawagan nyo yung number ko po na 0590-07-920-0975-13-67220. Mga, dati po mga taga Santa Maria San Cinto. No, malapit po sa simbahan ng kanilang bahay. Hindi ko na namit kay hindi na ako nakapagdalo doon sa kanila. Wala po akong contact. So, please po. Okay, so, muna mga pinangga. Singit lang tayo panawagan. Okasyon nakita sila. So, mga pinangga, hinaut nga matag-usa ka na to, mag-amping para mabat na nato ang healthy lifestyle. Kay kumukaon ka pinangga o animal, magkamubo ang ilang lifespan. Ang mukaon, lubo-mubo po kayo. Naman, pinulungan nga nagingon, we are what we eat. Munang, mo ita pinanggag live foods, tanawang mga tanong, nagtubo sila pataas mga pinangga towards heaven. Niya, ang mga kahoy pinangga, grabe, daghang mga lubasan, tag-100 years kapin ang ilang mga edad. No? Grabe pinangga. Munang ingon, we are what we eat.
1: So wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction,

0: Sitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue in between Petron Gas Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at Bangsa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matrice na gukol dako kaayo. So kapila ko nagtibiis, dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bidimak as in yun makaayo. Kay wak man yun ko gadayon o kuan, kanang wak ko makuha yun matres hantod karon. Dako ko salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gid na to ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay mo nagsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang ako gipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako na palit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa kungitong nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima. Kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nitugod niya, niburot o ayaw nga murag mabuslot na direk. 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire. Pero ang silingan nibuto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat. Naginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So, pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidji makuun sa akong bakayon.
6: Nautsaw ko eh, galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian, o labad pag inakugong.
7: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
6: Unsa?
7: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
4: high and we were so hi!
2: Hello!
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi ng dili dayon kita masakit?
2: O tirming ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
4: Power 10 Pro Bio Capsule!
2: Power 10 Pro Bio Capsule!
4: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Pro Bio Capsule!
4: Og dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit, sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon, ayo paglangay kung balati anay isgutan. So layidin o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsad na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
10: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
9: Oo.
10: Oo niya. Tapos, Pastor, karon, nintindi ko na pindimak kay ako bitong dalunggan, Pastor, basta basta manghinga tuli ko pastor na may murang gari pastor.
9: Okay.
10: Para patunuan ako pastor, palanayan na ako sa regime pastor. Ina mo gawas lagi ang kanang murang mahilis bitaw nga mga mugaw.
9: Oo, mugawas sa iya.
10: Mugawas, mugawas ah, na pastor, okay. Malipay yung pastor niya. Ako dahil yung kuwanon niluan sa putunban pastor. Oo, pastor.
0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sofia, nga nang niya ka? Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Nga nang nakila ka? Doon ang pakuila ka, oh. Sofia, ibahaya na ko ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mga
2: kinabuhi.
1: Kunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagal ko naman ikaduhang higayon.
3: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo mo pagubang akong kaugmaon? Sofia, dili na ko ma-imagine ang tanan na tanong ko na. Nga nung miabutak 4 years, tanan akong gihatag ni mo, giabusaran lang ni mo.
1: Sofia, atong i-plaster ang tanan. Pwede magpakasal tayo, ha?
3: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
3: Sige na.
1: Sofia! Tulungan ko.
4: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon, nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay, nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
5: Kauban ang inyong nungulading, dinhilamang ni ining istasyon.
6: Oras hatun kinato sa Glygel, Mix Herbs, Food Supplement, mga sanggap sama sa sambag-sambag, serpentina, alingatong, black garlic, og chanka pedra extract. Giusa ugin himong kapsula. Glygel, Mix Herbs, Food Supplement, dagbanan sa mga nagbalian.
7: Uy, sata, di ko na makaya.
8: Kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
7: Bitaw niwa, idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
8: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kaneo?
7: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musupo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatiyan.
9: Saan ka Power Good ay?
7: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
8: Yapa!
9: Puska ng papa, oy!
7: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
9: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay! Mas power si mama!
7: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Glygel Store, og niining istasyon.
10: Nanainit tubig. Manginom na tao Glygel Coffee Mix?
11: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Rooted kayo akong paminaw.
10: Imnan na yung Glygel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
11: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata istat per me sa Glygel Coffee Mix.
10: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na punta o palit sa Glygel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Glygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Glygel Coffee Mix. Ang Glygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Glygel Coffee Mix.
2: mga kapawartan, may pagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa Tuag at Tulumanon, ang giya sa pag-ugman sa maayong paglawas. Gamit ang Tuag at Powertan Probio Capsule, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Inyong kauban sa kahagina, Dr. Al Palma, usa ka naturopathic practitioner. Alang dinig at Tuag at Tulumanon sa pag-amping sa tuang lawas. And of course, gamit ang Tuag pinaka-epektibong Clay Gel o ang Tuag Powertan Probio Capsule. Importante kaayo nga Tuag yun nga mahatagan kanunay og sustansya nga tuang alawas pinagi sa Power 10 og dili lamang sustansya kundi mga herbal properties nga makahatag og pagpaligon sa tuang lawas gikan sa anam-anam nga pagkadaot sa tuang mga organs, sa tuang liver, sa tuang lungs, sa tuang utok, sa tuang kidney, sa tuang heart ug uban pa pinagi sa mga tanom nga nagtubo diha sa yuta mga Power 10. Kinahanglan yuta nga kanang tuang alawas diha pud nato i-align sa mga tanom. Kanang mga tanom mga Power 10 buhat na sa labaw nga magkagahog. Ano sa riyana atong mapahimuslan alang sa tuang lawas? Kay doon na maging mga properties o doon na maging mga healing medicinal properties ang mga tanom o diya atuag yun ang gituhuan mo nang hinungdan nga atuag yun ang gisagol, gihimo na tong kapsula. Ano sa riyana makatabang sa tao? Kung dako na mong kalipay mga Power 10 nga daghan na kaayong mga pasyente ang natabangan tungod sa Power 10 Probio Capsule. Kung ingon malusab sa bag-o na tong kapsula ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, alang gayon sa pagpauswag og nahimo na ning partner sa tuang mga user. Usa sa mga matabangan kaayo mga Power 10 sa tuang kapsula kining problema sa tuang baga. Ang baga mga Power 10 maog yun na ang mudawat sa oxygen gikan sa tuang pagsimot sa tung ilong ngadto sa airways mga Power 10 ngadto sa tuang baga. Uni ang baga mga Power 10 ihatod niya ang oxygen gikan sa tuang heart padulong sa tuang dugo. Uni dito sa tuang cellula ano nga tuang tissue ang atong organs mapadayon nga mabuhi siya. Kay kun minus ang oxygen supply sa tuang lawas, ang problema ni ana mga Power 10 mamatay ang tao. Mabitaw importante kayo ang tao kun anaa na siya sa emergency, naagyoy oxygen nga kanunay nga iyang ginasimhot kun naa siya sa ospital. Ingana ka importante ang oxygen kay ang tao dili makasurvive kung pila lang kaulas mga Power 10, pila ka minuto mawala ang oxygen sa iyang lawas. Pero kung dili mo kaon ang tao, dili siya mo inom og tubig, taas nga adlaw nga makasurvive ang tao. Pero once gani nga ang oxygen mawala na siya sa pila ka minuto, pila ka oras, dili makasurvive ang tao. Ingana ka importante nga kinahanglan healthy kanunay atong baga. Kaya ang baga maumay mo dawat mga Power 10 sa oxygen nga ihatod nga to sa atuang mga cellula. Aron padayon nga mabuhi ang atuang lawas. Mahinungdan mga Power 10 nga dunay mga nagklasiklasi nga mga balatian or madaot ang atuang baga. Dunay gitawag nga mga infeksyon sa atuang baga nga hinungdan mga Power 10 nga dunay mucus forming, dunay mga plema, dunay pagdana sa atuang baga. Dunay gitawag nga nagtubig ang atuang baga meaning ana dunay na infeksyon o nga dunay pneumonia. O dili makaha mga Power 10, dunay gitawag nga inflammation sa atuang baga nga modisulta ngadto sa asthma or dili makaha sa pulmonary fibrosis mga Power 10. Nga doon na gitawag na piklat ang atuang baga. O dili ba kaha ang atong baga mga Power 10 minus na ang pagtrabaho ang iyahang nga mga balon kung avulay mga Power 10 is napuno na siyag fluid nga imbis nga hangin ang mabutang dili na makasulod ang hangin kay naa may mga fluid mga Power 10 ang atuang baga. Mabitaw mga Power 10 nga likayan nato ang makaguba sa atuang baga kana mga sigarilyo, kana mga chemical nga kanunay natong ginasimhot sa mga pabrika, sa mga pintal, makahatag na kadaot sa tuang baga. Guwapo yun kay mga Power 10 nga mapuyo ta sa mga dapit nga presko ang hangin. Unya, magamit ta sa mga tanom nga naa diha sa Power 10 Probio Capsule kay makahatag na og katabang. Especially mga Power 10 kining atuang mga properties nga naa sa tuang clay gel o sa tuang Power 10 Probio Capsule. Example mga Power 10, ang alingatong duna siya'y traditional nga paggamit sa pagtambal sa respiratory problem o asthma. Kay duna siya mga Power 10 og anti-tussive mga Power 10 properties alang pa sa pagsukol sa problema sa tuang respiratory. Uniya, ang sambag-sambag usap o sa expectorant properties ganaan ini makapakunhod kini sa ubo unya kana mga ginagmay nga mga asma mga Power 10 matabangan kaayo. While ang black garlic nga dunay anti-allergic, anti-inflammatory kun dunay infection na tumbaga magnana siya, dunay fluid mga Power 10 tungod sa bacteria kun virus makaha matabangan kay duna siya black garlic. Unya ang serpentina usab tungod sa anti-inflammatory immunomodulatory properties mutambal kini mga Power 10 sa respiratory infection ug makapauswag sa lung capacity, meaning ana magka-power 10 ang ato ang baga makatigom og daghang oxygen tungod kay makatabang kayo ang serpentina. While ang power 10 probiotic capsule gadunay moringa, spirulina, green barley, cranberry, turmeric, gutocola probiotic subagustin, makatabang kini magka-power 10 nga mapugan ang gitawag nga infection. Pagkagamay sa ato ang baga magka-power 10, unya mapalig-on pagyud ang ato ang baga. Kay ang power 10 probiotic capsule puno na siya sa mga vitamins and minerals, in short, sa mga sustansya nga makatabang sa tuang baga. Muna nga ang paghubag, oxidative stress, fibrosis, ug mucus forming diha sa tuang baga. Kini nga mga mekanismo matabangan magka-power 10 tungod sa mga properties nga magtinabangay nga naa diha sa tuang duha ka kapsula. Kung gamit yun mo sa matag adlaw di ana, kay makapalig-on ka ayuda. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Labang si Dr. L. Palma magingon ka rin yun. Lawas, mela mo bahadi sa tanan atong kapigan. Tinagi sa pagkabit sa kasaligang Power 10 Pro Biocapsule kung sa tuang Glagel Mix Herbs Food Supplement.
10: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
11: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
10: Imna na na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
11: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-start per me sa Clay Gel Coffee Mix.
10: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap nga makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
12: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan matud pa health is wealth ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas kape sa maayong kalimsa tulumanon kakuha og impormasyon pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan ang Clay Gel Coffee Mix kape sa maayong kalimsa ug karon ato nang sugdan ang atong tulumanon kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, maayong adlaw and welcome sa atoang 5-minute nga programa. Niya na po ang atoang pagpanaguban dinhi alang sa paghatag ka ninyong mga impormasyon. Kaalam mo kay Balo, aron ka kitang tanan makaangkon sa mas maayong kalawasan. Pinagi lamang sa atoang nindutan o glamian kay nga klase nga kape. Ang kape nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan gumikan kay puno o sunop kini sa mga vitamina, minerales o uban pang mga sangkap nga gikinahanglan sa atong lawas aron mamahimong himsog. Luwas og adunay insaktong hinagiban batok sa mga balatian ang ato ang Clay Gel Coffee Mix ang talagsaong klase sa kape nga puno sa mga ingredients gumikan kay sakto ang pagkakombinasyon niini no aduna kining moringa ilabi na gyud kaning kamunggay no kaning moringa sa kaning kamatang sa ginatawag nato nga sunop sa mga bitamina nga klase nga utan nga gikinahanglan sa atong lawas aduna pag kani siya chia seeds kaning chia na pamatud-an kani siya nga daghang mga benefits sa atong mga kalawasan, oh, labi na yun ang paghatag o pag-boost sa ato ang immunity, kung na immune system. Nindot kayo ni siya, gumikan kay taas kini sa fiber, aduna kini omega-3 powerhouse, and of course, aduna kini gelling property, no, nga makabsorb sa atong lawas, nga mag-create kani o gamurag gel-like texture, nga pag-abos sa atong lawas mga isuod, nindutan kay kini o ikatanyag nga kayuhan. Munang nindutan ang ato ang chia seeds. Ang ato ang kape mga isuod, aduna pag kini siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, adunay blueberry, buwa mera, omega-3, adunay po yung pomegranate, vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, adunay po kini siya acai berry, adunay spirulina, adunay po kini siya green barley and kokwa, and of course, ang ginseng extract. Kung labaw sa tanan, ang pagpatamis na yun is safe kayo, gumikan kayo, adunay kini siya stevia. Bueno mga isuon, sa itong mga kaisunan, di akaroon nga mahiligo sa pagkape, timanay kanunay, nga importante nga adunay kita'y proper hydration sa itong lawas, ha? Di ba
13: kanunay mga igalang isun nga importante nga doon na kita water kay kaning tubig sa itong lawas mga kaisunan, importante kani. Pinaagi sa pag-inom na ito sa insaktong tubig, makatabang kini sa itong kalawasan nga mag-work properly, no? Mag-function properly. Pinaagi sa pag-regulate sa temperature, pag-lubricate sa itong mga joints, and of course, pag-flush out sa mga waste sa itong mga lawas. Alang sa mga adults, kinahanglan kita og unom nga ito sa 8 glasses of water every day para matabangan na ito nga doon na kita insaktong hydration sa ito ang kalawasan. At yung mani kanunay, importante nga mag-inom kita kanunay o daghang tubig, no? Kay kanin tubig, daghan kinikatanya ka kayuhan kay makatabang ang hydration sa itong kalawasan, no? Kabantay mo ng panarita magtrabaho ka sa init, no? Mag-work ka sa ilawom sa adlaw. Kadugayan na murag paminaw ni mo, maglaba ni mong ulo, murag magsakit ni mong ulo, no? Gumikan ka na kay na dehydrate na ang atuang utok sa water nga kinahanglan niini. Munang importante nga natay balon nga tubig, importante nga natay you know, kanunay tang mag-inom og one glass of water every now and then, no? Para at least nalagi tayo proper hydration ilabi na kung nagtrabaho kita sa init. Sa mga kaisunan, no, sab nato nga gustong makaangkon og nindutan kaayo nga mas dali nga absorption sa water sa atong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix na pamatudan nga makatabang dahil kini siya sa pagdali na og kanang bitawang absorb sa water sa atong kalawasan. Gumikan kikining atong Clay Gel, aduna kini siya chia seed. Kining chia seeds na pamatudan kini siya nga makatabang alang sa atong pag-absorb sa water or hydration nga gikinahanglan sa atong lawas. Munang lamian kayo sugdan ng atong adlaw sa pag-inom sa kaping makatabang. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit na karon sa mga butika.
14: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahit
15: handumanan sa akong kagahapon.
16: Ang tanong-tanong.

0: Hello na ba'y tinangatong oras? Kumustag maayo hapon, maimpagpaminaw! Kumusta mong tanan? Adlaw Miyerkules ha? It's 9 na. Daling bulan sa... Setyembre tuig 2026. Kumusta mong tanan guys? Kumusta ang inyong adlaw Miyerkules? Kumusta man ang inyong kahapunon? Nagkapaniud to ng bamudiha? Masig naghulat-hulat pa mo ha og agdahon mo ikaduha. Kining unang agda mga palangga magkabalibad pag kita ana. Pero gado na ikaduha, muraga magkatando na lang kita. Basig nakabisita mo sa inyong kaila, niya giagda mo kausara. Una-una mo usbi lang kausa lang. Kaya aron nga, das magitaan eh. Niyawa na usbi, nagkadakumpas mo hinoon. May hapon sa Buanga del Sur! Ito ba nagpaminaw karon sa 90.3 Nolading Radio? Pagadan City, hello! Ingat ba sa 97.9 Nolading Radio Aurora sa Buanga del Sur sa ato mga pinalanggantig paminaw! Yes, may Lanao del Norte, Misamis Occidental, ingon man sa ato mga palangga diha sa may part of Misamis Oriental nga labot sa Sibya. Hello din yung tanan! Also tanan mga taga Iligan City 104.1 Nolading Radio, Iligan City. Hamping mo kanunay ha. Oy, naday baybalo din yung mga palangga. Sa pizza ha ang katong himuon nga Health Forum Caravan diha sa Agusan del Sur. Atong i-check mga palangga ha kung unsa tong pizza ha. O sa ito, pizza ha blon. Ito yung schedule nila din he. Niya ilan dito. Inaagi sa initiative sa atong niya buutan ng station manager sa 100.1 Nolading Infinite Radio San Franz ni Sir Ronel 5. Tagay ko ga at tagay ko ga exact nga detalye sa inyong health forum caravan aron nga ito mapahibalo. Karong Setyembre 18 mga palangga, itong second anniversary sa 91.3 nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Kita-kits na ninyo, ana, ha? Ang atong Health Forum Caravan na aana ang atong mga diskwento na punta yung raffle draw, ana, kinatibuk, ana, pinaagi sa pag... pinaagi ka na sa atong celebration, ha? Second anniversary man diha sa Nolading Infinite Radio Valencia. Munang natay raffle draw, natay mga discount sa ato mga Nolading product. Ingon man usab ang ato nga Health Forum Caravan na atong mga doctor, naturopathic practitioners, silang Doc Frank o Doc L. Palma. Visit mo ha, pizza 18 na September 18, 2026. Unya tanan sale day na ana. Kay anniversary ko na. Anniversary sa atong pinalanggang station diha sa Valencia Bukidnon 91.3 Nolading Infinite Radio. Unya pagkapit sa pizza 28 ang atong soft opening Clayzel store Trinto Agusan del Sur. Kita kids sa ninyo ha. Atul sab na sa blessing and dedication mga palangga sa atong station 102.3 Nolading Radio Trinto Agusan del Sur. Kita kids na ninyo diha ha. Barsa 18 na ata sa Valencia Bukidnon Nolading Infinite Radio second anniversary. Pagka 28 mga palangga naasabta sa Agusan del Sur. Iha sa Trinto Agusan del Sur. Kita kids unya tani yung tanan. Shout out sa akong amigo, sa akong agang guwapo. Zaidu J. Tisoy. Ayawan mo ngalan din sa Facebook ko eh. Maing pagpaminaw, maing ugto. Agaw Zaidu J. Tisoy. Di man na yun na eh. Di yun na eh, kahibulo nga Tisoy. Kaya mga guwapuhon ko na ako mga parinte, mga kaliwat.
1: Sana ah.
0: Maing hapon, maing pagpaminaw ni mo deha gaw. Hello sa ato mga viewers, Facebook live viewers. Please like and share. Kita huwag magka-follow. Pag-i-follow sa itong Facebook page, mga balangga. Sa istorya pang pakiloy, utang buot in town.
1: Sana.
0: I-follow, i-like, i-share ang atong Facebook. Hello, usap sa ato mga tigpaminaw. Diha sa 90.1 nung lading Infinite Radio Butuan City. Maayong pagpaminaw. Uy! Kuyawal silang Kuya Wolpe Oryo. Siya naging nangunay di karon sa technical department. Kauban si Boss Bonifacio Guapitong Taro Waylumping.
1: Sana.
0: May pagpaminaw nyo diha sa Light FM Bukidnon. Nanay Kuya Wolfie, nilang Bonifacio. O gaya sa tanang mga partner FM station na to ha. May pagpaminaw ninyong tanan. O gauban. Uban pa na to mga FM station sa 107.9 Lulading Radio. Hello sa atong maabot diha pohon nga station manager ha. Gerson Lamitan. Son, hello diha son. Basin na ikaw na good mo'y mahimo diha pohong station manager ha. Basta kay magbinuutan ng good kanunay. May pagpaminaw sa mga listeners 107.9 Nung Lading Radio Kidapawan City, 99.1 Nung Lading Radio Digo City. Atong mga palangga diha nga naminaw karon maing hapon. Ang atong number 0912521-4645. Mo na ang atong text line number. Ang atong ang atong pagpanghatag sa atong tag 5,000 pesos, paabutaw niya din niyo ha? Paabutaw ninyo katong mga dealers na to. Relax, relax mo. Basig ka muna matawagan unya. Ayaw mugtuan ang dimalason. Kaya matag-usa na to. Doon na gitay mga oportunidad. Swerte na tandaan. Talagong ilang giingon nga. Sa pagkahimugso palang nimo nining kalibutan na. Swerte ka na. Muna ito anang dimalas ha. Hindi na tinuod. Laing sender, laing sugilanon nga punos pagtulunan, plaster muntanan, pagkusgi ang inyong mga radio, mga palangga. Aron tinaw, klaro ang inyong pagpaminaw, like episode sa atong handumanan sa kagahapon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Uy, Mads! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
4: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nag-biller-biller ba? Si magutog disco sa amo. Murag, may ubos na dyan hinoon yung resistensya o kailan tanon ko karon.
3: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
4: Power 10? Kaya naging na-mention ni Nong Leding?
3: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap na tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
4: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
3: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
4: Ay, ooy, naka-Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas at nakaangkot pa ko rin dot nga pamati.
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit na karon sa inyong suking butika.
5: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee at lauman o gabi. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: Clay Gel Mixers Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system. Nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon. Pagpugong sa kakapoy. Mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo!
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Sa pag-usab, Bayo Adlaw, Kanatuntanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa kagahapon sa Kinika Live, drama sa kanginan. Gikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kanatuntanan maghatag pagtulunan. Babay na sa mga tong sender karon. Ato ning hatagan ng kinabuhi. Apan sa dili pa, Power 10 Provide Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali og paspas ang epekto ni ini sa imong lawas. Magkatabang ni kun do na kay gibati, especially ni adtong 30 pataas na. Do na nagud na mga bati-bation sa lawas tungod sa pagpasagad, no? Kun medyo wala tay pagkabana sa tong lawas, kaon lang ta bisag unsa, inom lang ta. Unya wala tay saktong tulog. Expected na gyud ang daan. Inigtungtong ni mog 30, doon na kay bati-bation. Pero dili pa gyud hinuon matawag nga ulahi ang tanan. Paminaw na to nga murag doon na mas nindot nga mag Power 10 Provide Capsule. Doon na maguni siya 10 powerful ingredients. Kani pa ba'y pangalapo ni mo mga palangga? Kining probiotics importante kay ni sa itong digestive organs, magkatabang ni, alang ni atong mag-blotted kanunay, constipated, dili normally ang pagtagawa sa hugaw, ingon man, daghan mag-umanga sangkap nga naaniya, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutukola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C pa. Munandaghan kayo siya kaayuhan sa itong lawas mga palangga. Magkatabang siya kung diabetic ta, high blood, ingon man sa ato mga palangga nga dunay mga tumor cysts bukol-bukol sa lawas. Ang Power 10 Provide Capsule dako og kahimuan ni ana. Makatabang mga pinalanggan tig paminaw. 30 minutes sa dili ka pa mo kaon. Mo normal sa tong sugar level, blood pressure mo tabang sa paghilis sa mga bad cholesterol sa tong lawas. Ingon man mutabang sa paghilis sa ato mga tumor cysts bukol-bukol aron nga maalim kini o niya mutabang sa paghinlo sa tong colon. Ingon man mga palangga magatabang sa aron maangko nato ang kabloming. Dili kadali matiguan kung mag-maintain ka sa Power 10 Provide Capsule. Magpabilin kang batanon kanunay. Huwag kay tasag antioxidant. So layin ninyo na anis mga butika para basa ina Power 10. Dapat nag-i 10 ha, kanig represent us as the 10 powerful ingredients. Ingon man ang atong pinagkabagong clay gel mixed herbs food supplement. The best of niya nga kapsula. E magkataba magiging siya alang na itong dunay mga kidney problems, dunay mga problemas atay. Katong dunay mga bato-bato. Dunay kidney stone. Dunay mga panakit-sakit sa lawas, arthritis, kanang mukaon ta mga palangga o lansunis, dahil lagsakit, dahil hubag ang atong tiil, itong mga arthritison din ha. Dapat mag-maintain naman yung clay gel mixed herbs food supplement. Ang upat ka mga sangkap niya ng mga herbs, ang atong mga eksperto mo gini ang ilang girecommend nga dako kay katabang sa atong lawas. Kung atong lantaon ang benefit sa alingatong naa sa clay gel mixed herbs, dako kay siya katabang na ito mga palangga. Napagay serpentina, napagay sambag-sambag black garlic. Kana nga mga herbs giusa aron mas mahimong epektibo. Magkatabang gini alang ni atong dunay mga gibati na mo repair sa mga na-damage nga selula sa imong lawas. Usa ka natural nga mohinlo, ipagawas ang mga toxins sa imong lawas. Mao ni dako kay kahimuan ning atong pinakaepektibong clay gel mixed herbs food supplement. Kuno galing wa ka pa magkasulay mga pinalagan tig paminaw sa pag gamit niining atong clay gel mixed herbs, maura gihapon ang inyong pamaagis pag-inom niini ha. 30 minutes sa dili pamumukaon, inom dahil mo sa clay gel mixed herbs food supplement. Aron dali og paspas ang epekto niini sa imong lawas. Dako kay kahimuan ang atong clay gel mixed herbs food supplement tungod sa mga sangkap nga naa niya. Dako kay kahimuan ni kanang serpentina landaan, grabe mga benefits na. mo-control sa atong blood pressure, sa atong sugar level, unya taas sab siya og antioxidant. Ingon man muktabang sa atong digestion. Aron nindot ang atong pagpagawa sa hugaw. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. O syempre mag-coffee ta, kining coffee nga safe kaayo, unya lami sab kaayo. Pwede mong magminudo anis mabuti ka, palit mag-usa ka sa she aron nga makatilaw mo. Kung tinuod ba yun ng lami ng Clay Gel Coffee Mix, kay lami man yun mga palangga usak ka sa siya imong nga ikutaw diha, makita yun na nimo. Healthy coffee, muna igingon lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Jassy Vitamin C plus Zinc, dakog katabang, alang sa ato mga kahigalaan, dihag di magkatulog, luya ang lawas, mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Ang Jassy Vitamin C plus Zinc, doon na siya gahum, nga makatabang na to, especially na itong kapuyunon ang lawas, katong mga palangga nga dili magkalahutay, dakog kahimuan yun eh. Vitamins ni siya, Vitamin C plus Zinc, nga inig i-maintain mo ni siya, dili kadali maluya, dili kadali mo surrender sa imong trabaho. Unya nindot imong tulog, lawas ng baskog, unya mas magkalahutay ka. Wala na Jazzy na everyday, aron everyday okay. Nungading essential oil, manghaplas ka, kulugaling magpahilod ka, gamit ang nungading essential oil. Ipigtibo unya humod ka ayo kung nulagay pamaol, pamuipoy, wagtang ng tanan. Haplasi lang sa atong nungading essential oil, duha ka variant na ay lagundi, na ay peppermint. Halang-halang ana na apoy bugnaw-bugnaw na apoy dili pug kaayo. Nungading essential oil yan na si mga kaubanan, nungading turmeric balm, nungading relaxing oil, makawagtang kun ugaling kabuhi-unon ka, magpanlipong ka magbiyahe, hinhid ka lagamay ni ana. Ang atong pangpagwapang sabon, Clay Gel Papaya Soap, ay galimti ka itong mga bugas-bugason anong. Doon ay mga talumtom, alap-up, mga nagmalang kapanitan. Clay Gel Papaya, nindot magod ang iyong effect. Duhak si managikan si paggamit, bagkita ni mong kausaban. Muhamis ka, muputi ka. Kutis artista, kutis porcelana. Kaya kung doon kay bugas-bugas naong, makawala ang atong Clay Gel Papaya with Collagen. The best kina mga palangga, mga pinalanggan tigpaminaw. Mugi na atong gi-maintain. Mugi na atong gi-sabon kanunay sa atong naong. Unang kaluyan, rabia po din taon. Kung doon natin bugas ginagmay, wala rigid po. O niya, lahi ang kahamis ba? Kaputi nga mubagay nimo nga blooming ka kanunay lang taon. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk, 10 times power whitening. Ano ba sa itong Viscomac Eye Drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Patuloy imong mata, pero galing medyo dili na komportable yung pananaw. Tungod sa imong pagpasagad, sige kagalamtaw na imong cellphone, sige kagpainit. Hindi balik kayan, abog pagyod, sobrang init, pollution. Mo nang mas maayo doon natin panagangdaan. Viscomac Eye Drops, alang sa tinaw, klarong pananaw. Patuloy lang mga kaduha gurong at tos katulog kung gikinahanglan. Patuloy sa itong Viscomac Eye Drops. Ang Gromate para sa inyong mga kids ha, na edad 1 to 12 years old, Gromate multivitamins, kung wa pa mo makadungog, wa pa mo makasulay ni ana, doon na mo'y anak na edad 1 to 12 years old. Ang Gromate, magkatabang nila, daghan magdala, magkaganas ilang kaon, magkaganas tulog sa'yo kay matulog inyong anak. Kanya di na pagsunod ng kaon, kanya dali kay kasabot sa klase. Mutabang ang Gromate aron magdako nga utukan ang inyong mga kabataan niya, healthy si baby. Kanya dali kay mutubo ang inyong anak. Gromate multivitamins! Ato nang hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka babae ni Plaster Muntanan, pakusgi ang inyong mga radio, butang i-speaker, runtin o klaro inyong pagpaminaw ha? Ang atong humot nga perfume, 124 oras magpabilin ang kahumot sa Kerry Perfume, spray lang ninyo, Kerry Perfume Timan eh.
1: Handumanan sa

0: Lami apunta ikatog. Uy. Dagan mo ko kayong sigpanawag. Uy. Asulay kinilang mama. Uy.
1: Samantha. Mag-ilis na. Malate ka na.
0: Ikaw? Ikaw mo'y nanawag na ako?
1: Wala mo kong makabantay, guni mo. Imigawas sa sinyo. Laasigul ka ron. Mo nang gihulat hulat lang tika.
0: Unsa yung orasa ka ron?
1: Hapit na 8.
0: Oh, hapit na alas 8?
1: Maugani, malate ka na.
0: Thank you kayo ha. Wait na. Maligo ko na yun. Dali na kayo ko.
1: May gani. Nagsikong panawag niya.
2: Oh, wa pamagunay kami lakaw.
1: Hakol, kung lang gitagad si Samantha. Sayang sab kung hindi siya maka-eskwela ka ron. Labi na nga, kanunay may mag-quiz.
2: Ay, salamat kay Harbia. Kanunay rin ganyan mong agiunang akong bata din eh. Pasensya ka na anak, kiperte, guna kabulakbol ko kayo. Inahan ko na na, kibaw ka na.
1: Okay lang na, Angkol. Wala problema. Silingan, God. Sugoy magtinabangay.
2: Maog yun. Deha ka na lang ba?
1: Okay, Rito, Angkol. Pahanginangin lang muna ako.
2: Ano na, sige. Ako sa to, apurahon sa pinto.
1: Tagat-tagaroon lang ako din eh. Sayang po kayo karong adlaw, ha? Kung ako rin mo ito sa skulan, dili pwede nga dili na kumapit sa Samantha.

0: Oh, Dong, Harbi. Kemana gue yang mau gikamu, Won?
1: Harusnya, dia mau balik-balik sini.
0: Hai, tebang-tebangan nanti ke ada.
1: Oke, Ra. Nggak ugrum sebenarnya aku nih.
0: Oi. Tiba ke bahasa balita si Maman?
1: Oh. Aki bawa nukus balita atau meyakin si mana?
0: Datang sebelum di sepapa ni mono. Baitag baka gawas na yung taon eh. Looy punto kayo muna nagkon lang yung taon mo. Hindi lang inahal mo yung kumbatis panginabuhi yun.
1: Siguro, magini kapalaran sob na mo. Gusto bento ako nga, muduaw dito sa bilangguan. Ibaw ka na nga, walang wala mi karon. Walang nilingkamot pag yun.
0: Bogit. Sige, tatabangan lang si Kani.
1: Ako na lang lagi, kayaan lang na ko ni.
0: Sige na, huwag itong ay laing trabaho ka nun. Nasap ko'y hangyo ni mo.
1: Ihangyo?
0: Ay, mabilain ko mahangyo, God. Dito na mag-istorya, inig-abot na to sinyo. Ako'y pasainin duha container.

0: Samantha, asa man ka? Asa naman tayo mong friend?
1: Wala pa man. May lakaw manggod to.
0: Gwapo na to, no? Ituraan, pero antay di lang kayo. Dili pa kabaw man na meet.
1: Wala manggod to sila'y papa.
0: Mauba? So, iyarang ka o galingon nga paningkamot. Aroma ka pa dahil siya kiskwela?
1: Maingon, ana. Looy, biyapod to. Abi ni mo. Kundunay mga sugo silang papa, silang mama sa mo, ah. Dunay mga kinahanglan nun. Wabi kilain nga matawag. Imagine, gikan pa itong unsa pa to, first year, sa pagsugod na kong iskala, pinukaw ko ato niya.
0: Ah, mo ba? Pasik, nakagusto to siya ni mo.
1: Di na may tabo. Suod lang git me. Kababata, o gawas pa ni ana, maayosab ko nila.
0: Maudi ay. Sige na uy. Wala man tayo klase karon. Manlaang ta.
1: Asa naman sab?
0: Kibaw ka na.
1: Sige na.
0: Pag-andam, kaya nagbalik na ko din eh. Diretso na dayon ta sa atong adtuan.

kababata na ko si Harvey. Grabe sa gid ang mga kaagi nila na preso sa iyang papa. Uni-unom sila kabok igsuon. Si ang kamagulangan. Motong diligid basta-basta ang iyang kaagi, pero bisan pa man. Dako kat siya natabang nako, bisan sa kinagmay lang. Kanang hapiton ko niya. Kay sa high school pagod nung lading, tapad ang among room. Ahead siya 1 year na ako. Ang nagasto niya, iyar sa mga kaugalingon, bisag unsan na yung trabahoon, moto nga, dakliter sabto, kay pag-graduate ako high school, wala naman siya siya na ako ikita. Ako sab, dito na sab ko sa sentro sa Cagayan, nagstay dito sa iksuon sa kong mama. Dito ko nagpadayon sa kong kuliyo. O kunya,

0: Mog oy, akong i-salty to pagbalik ka. Ang concern ni mama ni mo.
1: Aasa to, ante.
0: Katukong gipahinomdom niya kanunay. Dili ka lang magpatakag panugot-sugot o kinsa. Kay murag na trauma na gud mi. Duha ni mo kaigagaw nga nagikan din he. Wa mahuman na mabdos. Ikaw, ikatulo ka. Unta, dili lang unta tumahitabo in town. Simpak ko. Kay na, di na yun ko magpasapon o mga pag-umangkon.
1: Ayaw ka bala ka, auntie. Dili na mahitabo. Dili mahitabo nga. Supakon ka si mama. Huwag labi na nimo. Nga mo ginagpailawm. Salamat sa tanan.
0: Nanalasay, kikipahinomdom ko lang, ha? Pahinomdom lang.

0: Harvey.
1: Oh, Samantha? Ikaw?
0: Yes, ako. Kumusta ka na? Wala ka na uli-uli dito sa itong barangay. Naadi ka din nagtrabaho sa construction, ha?
1: Oh, nilaing option. Lisot-sob kayo nga. Pasagdan ako kumamangod.
0: Grabe no. Ikaw mo nahimong amahan nila.
1: Maulagi. Managiingon nga. Ilis ako makahimo para sa kong kagalingon. Kundili para nila lang. Palagi siguro yung chance pa nga makahuman ko.
0: Ayaw pagpakulas paglaom.
1: Ikaw, paningkamot kita. Namahuman ka.
0: Yes naman. Labi na nga wala na yung mupukaw na ako. Sa una, ikaw gimo hapit na ako sa una. High school pa lang.
1: Yes, karon. Saon? Lailahi mo tagdalan, God.
0: Wait ah.
1: Oh.
0: Di na ni mo, oh.
1: Kung saan eh?
0: Di na na. May na lang idugang na ni mo. Para palit sa inyo.
1: Samantha, ayaw na lang unta. Kaya pa masub na ako mo trabaho.
0: Diha na lang laki na. Ayaw na kong balibari.
1: Pero yung mamanggi hatag yun. Sige daw ato na ko ni. Salamat ah.
0: Way sa pa yan. Muato na ko. Mo na lang to ha. Ayaw-ayaw niya. Diha ka na.
1: Nakapadayang gitik eskwela siya. Kung nasayod ka lang Samantha. Kapay, kay balo ka lang unta. Para diliangay. Nagingon nga. Maglisod magani ko buhay sa kagalingan. Pagsulti, pahinoon sa kong gibati nga tunin mo. Pero kung doon ay chance, nga ako sang matagan o panahon akong kagalingon. Dili ko magduha-duhas pagsulti ni mo na ini. Pero imposible. Imposible ang tanan. Tungod ka bisag unsaon, igala lang paglantaw ni mo.
2: Oh, sama na niya! Sugod na tabaho!
1: Oras naman dahi. Mas na, kuhan ako kung pala.

Anong lading? Dili na kayo na ko siya makita. Sa pagkisigala na ko sa kiliyo, mga tulog kahigayon siguro ming nagkakita. Tungod kay busy siya, busy sa ko. Mata nung lading ha, Sir Joy College, gididan man ko nga mag-uyap-uyap sa akong iyaan o sa akong mama. Pero, naila ko si Eric. Takakagayon di oras rasab o parihami estudyante na itong tungora. Nung lading, dalit akong na-close niya. Ugwa sa tuyo ang hinay-hinay. Nginabihag niya akong kasing-kasing. Motong gididan man ko sa kamay ginikanan. Pero nasupakin ako. Nakauyan po ni ating tungora sa Roy College ko. Ni Eric.

0: Dali na! Eto, di kasi niyo.
1: Ayaw lagi. Kay bawa na ni auntie.
0: Sige. Dito lang napita sa cruising. Pwede dito ka na muna og. Wanasab siguro yung kailan mo nga ito eh.
1: Ikaw kita. Mangitagit ka paagi.
0: Samanta, hindi pwede nga dilitin ka makatud. Kung sugot galing ka, kuwaon pati kasi niyo. Dili pwede, di ba?
1: Sige na. Dito lang sa crossing nga.
0: Pero wak may iklase yun niya. Mas bayo manlaag lang na ta.
1: Manlaag?
0: Oo. Mga unta daan sa restaurant. Kuman, manlaag ta doa. Sige na, ayun ako bali pari. 2 months na tang uyab. Dapat lang. Nga, ato ko tagag panahon. Nga itong ka, tags-tags ako galingon. Labi na nga, wag ko palang tanag uyab. Aro mas mailan pa na ito atong kagalingon, di ba?
1: Sige.
0: Wait na. Kaon ako kung sakinan. Di nila tika yun. Ay lagyalakao din eh. Ato na ko sa parking area.
1: Imbis dili punta ko mag-uyab-uyab. Pero okay raman sab. Gwapo. Medyo... barumbado o dating. Pero buotan. Konsiya naman kani. Unta, dili ni magkabuhag pa. Pohon, mailan rin ang tanin, mailan rin pohon niya ni ma, ni papa. Madala raw niya ni nako pohon, dito sa mong lugar. Uy, naano si Eric, matabok na ko, matok.

0: Oh, nagpa-takeout ko pagkaon.
1: Thank you.
0: So, maninas mo na una, ha?
1: Wala lang.
0: I love you.
1: Love you too. Manghaw ka na sa pa.
0: Ano man, bawal ba? okay lang ba ni mo?
1: Ang unsa?
0: Yeah. Ototos ba eh? 3 days mo good nga mularga sa Manila silang mama o si papa.
1: Ha? Tapos, kita lang do ha?
0: Oh. Kaya nga ano nga, di ka ba gusto?
1: Huy, bad nang nasa mga nahuna ha? Ganun may katawa ka?
0: Limot lang ko si muna hong. Di ba love ko ni mo, ha?
1: Pwede pa.
0: Love you so much. Go. Naunda pa di kag negative na ako.
1: Eric.
0: Gusto ko nga. Dito ta sa mo ha.
1: Mag-unsa tangad to?
0: Mga G.
1: Nong ni mo
0: oh. Ito. Huwag ikaw ba nga to? Huwag na istorya. Sige na, please. I love you so much.
1: Eric.
0: Samanta.
1: Ikaw ha.
0: Love, mag-iko ako ni mo.
1: Dili pa ba igo ang tanan nga akong himo para ni mo, ha? Love you so much.

Nung lading, nagpatay na ang relasyon ni Eric. Hangtod, niabot kog fourth year, college. Gikaloyan sa kaitasan nga nahuman ko. O hangtod, human sa ang graduation, gipaila ko sa kong iyaan. Pero ako'y nag-ingon nga. Dugay na mi. Naa sila mama, silang papa. Matawag nga. Welcome sab siya sa akong family. Og dali sa sab siyang na-close nga tinila. Nung lading maayo ang dagan sa among relasyon, igo ko nang man og eskwela. Nihangyot na yun siya nga mag-live-in ni. Og eto tong ora, nag-apply ko sa Cagayan de Oro. Motong wala na lang kumiingon nilang mama nga, ingon na ang plano. Basta ilang hibaw ang nagtrabaho ko sa Cagayan. Og dito, nag-usa na mag-apartment di ay ni Eric. O kunya?

kompleto na. Ngayon, kung gihikayan, at discernish mo at sa trabaho, kompleto na cute. Gihanger na akong mga sinina. Unta, dili lang siya mausap. Unta, kung unsa man, ang iyong ipakita na ko karon, hangtod sa hangtod, ingon lang cute ni ini. Kaya wala na ko ilang ipangita pa para niya. Eh, telephone? Tingo pa ni telephone din niya. Hello? Oh. Huh?

Nung lading, tingog sa babae o usa ka batang babae, nangita ni Eric. Nung lading kulbaan ko, ikot lang kong nitubag, nagpa-SF na, kanan kauban lang sabay, ang giingon papaulio na siya dito sa ila. Nung lading, mura kong namugnaw, nga wa, kanan wa ko'y maayong buot, nga kaingon ko nga, kinsa sila. Mooto nga, di ang pag-uli ni Eric. Gilantaw ko yung cellphone pero dun ay password. O ganyang pagkaugma, dito nagsugod nga, gipanid-an ko na siya. O dito na ko na-discovery. Dililinday kay ako ang babae sa iyong kinabuhi. Nung nating doon na nandisli, anak. Nung nating duha ka buo, ikatulo ko ng mabay sa iyong kinabuhi. Nakita kina ako. Tungod kay kisundan man ako, nenang, pagkaog.

0: dali pwedeng magpabilin ko din eh.
1: Pero, akong explain tanan.
0: Kibawon ako. Explain pa ni mo ha. Tulumi ka buok. Ugdo na mo yung anak sa usa. Dali na ko gusto mo yung musa mo. Ang nasakitan ko.
1: Tepa una. Magpabilin ka lang din eh.
0: Ang bahala ko sa'yo may salte. Nawas na, malakaw ko.
2: Dali na! Ayaw naglakaw! Wait! Gito na na!
0: Sobra. Sobra ko sa akin yung gihimo. Sobra. Kailasong ibati.
2: Sumanta!
0: Magdali ko. Naijip. Akong palakon.

Nung Ladin, ming lakaw gid ko. Pag dito ko na sa iri, sa akong paglakaw, nga doon na 2 months, dinisod sa akong taguangkan. Mabdus ko, pero hindi na pwede pang mabalik ko niya. Pag ikan at tadagan pa kong na-discovery pa, nung Ladin babaero kayo si Eric. Kanang maika siya mo dalangin mo. Kanang pinangga ka niya. Pero di ay dili lang kay ikaw ang gipangga, daghan mo. Motong nahibaw na lang silang mama ngayon na nang mabdus ko. Wailain mo dawat na ako akong pamilya. Nung Ladin may pauli ko sa mua. Nga mo to. Buntis.

0: Ay, mayra po wa mo kasla atong tawhana. May kambura at tiksab. Muna imong matngunan. Kala mga laki nga may kambura istorya. Pinahiluna kayo. Muna'y buhi kay bakak. Ay, kung di palang giyosa ng mga butanga. Ha! Kaya kong sundang.
1: Ay na lang pa. Pailob na lang ta.
0: Pailob? Di na ko gusto ha, na magpailad ka pa. Igo na nang imong gisabak niya. Dawato na mo ng imong anak. Pero nung ka umubali pa ka ito. Nagsalig lang ka doon ay kwarta. Ha! Pugong-pugong pa. Ingla siya, ha? Umuan he, magani din he. Di lang mag-abot o niya mo mga daan o niya.
1: Nagkadako na akong tiyan. Kaya ka na ako ni. Magpabukat lang hapon ko tininam. Dinis silang papa. Lord, tagay ko kalikon nga makaya na ko ni. Tagay ko kalikon, Lord, nga makaya na ko.

nung lading doa ka bisis nga may atas amo a si Eric kag istorya sa akong ginikanan pero lagi silang papa na mugi baruganan once gani nga mag-uba na ilang salig sa sakataw dili na kina dali mabalik giprangkahan kinila ang suporta na lang kit ko no ang ilang pangayoon para sa akong anak. Kay sila may nakikistorya. Una ko gipaatubang. Wala man ko didi. Wala niya didi ang suporta niya para sa mga anak. Nung lading nang anak ko masave, wala na sa kinakagasto ako may kinikanan. Og lagi na amasap ko'y nahuman. Motong iko lang nag 1 year ang ako anak. Nitrabaho ko. Nag-apply ko pa Singapore. Nag-abroad ko dayon. Kaya para na ako dili igo nga dinhila ko magtrabaho. Ilabi na nga doon na nilakaasan ako nga ang bata. Nung lading gibilin ko akong anak, 1 year pa lang, milyarga ko sa Singapore.

Mag-2 years na ko din eh. Igo makapauli ko sa Pilipinas. Maka-tigom-tigom na sab ko. Gusto kong dili na mabalik kong dati ni. Gisda ko ang kwarta, sweldo. Pero layo ko sa ang pamilya. Mamalit akong daan kay Unia. Hikay din ko inig-abot sa akong gipuy-an. Ugmapuhon wala masap ko'y trabaho, day off man ako. Makarelax ko. Ugmakatawa ko kanunay sa amo. Magdali ko. Musod na anak ko na. Musod ko aning mall nga dako din eh. Magdali ko.

Asensado naman. Nanam di Facebook si Harvey. Sayang lang kaayo. Gusto gid igyapon siyang Iskarla. Wala di siya makapadayon gyapon. Pero ang tulo niya kamanghod, nakahuman na. Tungod sa iyong pagpaningkamot. Unsa ka ano? Kuntabangan ako siya. Pila raman sa banggasto na may college nga. Gidagmay lang sap. Bisag tabang-tabang lang ako ah. Husto. Akong tawagan siya. May ganit nakachat siya. Nahinumduman ko hinoon. Tabangan ako siya. Luisab ka ay in town. Si Ricky na himong amahan sa iyo maigsuon. Dako subject na himo na ako. O gawas pa, silingan kit kayo mi. Akong i-dial in ang iyong messenger. I-video call na ko siya.

Nung lating nindot sa paminaw, ngayon na kay matapangan. Nung lating balos sa tunako niya, bisan man tuod o ginagmay lang. Kung doon ay trabahoon sa moa, ikong tabangan at mga panahon na. Pinukaw ko niya itong high school. Basta para nako-dako na itong mga butanga. Nung lading may balipad ang tasiya. Parang ipugos na ako nga, dili mauaw. Mutong ni-eskwela git siya, taas ng iyong edad. Ni-eskwela siya sa kolehiyo. O kanya...

0: Long, may balay ni no kay guapo na kay no.
1: Ay, sa akong bata na eh, yan din nabahuan ng Singapore.
0: Oo, pauli na mga to.
1: Wala mo na yun. Ay, na yung mga obligasyones.
0: Amo ba, dugay na to? Di ba ako nagtuwing?
1: Maingon yun. Abot ka rin sa tumuli. Ah, na-promote mo ko dito. Murang manager ng managway. Ang mga department store. Yan, ako mo nagsweldo.
0: Mausap. Sige, buagil ako ha. Habay mo apo.
1: Tuwa dito. Tabang sa apuhan. Bawa tumata aga. Pwerte ka hinabangon kayo. Pwerte ka lihok.
0: Hindi yung wag bitaw ka nung. Murag naladaan kagbantay sa mong apo ba?
1: Bawag yun.
0: Sige lang, mula po sa kundin niya.
1: Kailag yung maling kataning bahay ng kipatoko na rin eh. Eh, samanta. Bawag yun in town. Mauli, nahimong... nahimong pamatuod nga. Mayo ang dagan sa trabaho dito sa Singapore. Ay, maglima na maligdi katuhig dito siya. Kung nakadayo na ito sa pauli, siguro, di lang sa ito makabalik. Eh, mingauno naman iya bata. Pumalik na ako sa sud. Nagkabagsagbo din ako sa nangyayawahing-wahing sa... Eh, basing mapandol yung mga bisita ko niya din. Uy! Oh! Kanang bina. Tepa. Si... Tay sa man... Banta ka na.
2: Tay dita! Si Samantha!

0: Desa Bantah Pasilan. Umas pila katoy na kauli ka rin taon. Kano saan ka mabubalik dito?
1: Di na siguro ko makabalik, pa.
0: Oo, masulubon ka man. Abi ko magnalipay ka kita ka na sa mga anak. Dako na.
1: Dili na ko pwedeng mag-apply. Bagsak ko sa medical.
0: Oh. Kaya nga no?
1: Din ako'y sakit.
0: Oh.
1: Tambot ko. Nakaya ba kaya na ako makarecover baka ako ni ini?
0: Oh, unsa? Dura kay sakit. Oh, pwede mo na putambala na to.
1: Dili, dali nga sakit. Pa, ako'y cancer. Cancer akong sakit. Pa.
0: Oh, cancer. Diyos ko itaon. Ginoo tabag mo ba eh.
1: Nung lading sa kontrabaho dito sa Singapore, pila ka tubig. Ang nahimong baylo. Ako sakit. Nagka-cancer ko. Pag-check up sa doktor, kinanglan nga mapahuay ko. Kinanglan nga magpatambal. O dili ko pwedeng magpabilin nga to. Matumpauli ko Pilipinas. Nung lading sige ko kampo, pagsao nila ako enak. Ang akong gitikom, igo oras akong pagpatukod og bay, o sa mga tao akong gipatabangan.

0: Tuog na ba bata?
1: Natuog na pa.
0: Ay, bisita rin mo.
2: Kumusta ka na, Samantha? Ante! Kahibaw ko sa hintawag si Papa ni mo sa katinood, ha? Yes. Nag-schedule ako para kay mo. Ay, mag-ampol at kinoong at doon ay mga milagro, ha? Mag-ampo tayo pagpakulas paglaom. Hindi. Sabi ko man, oh, ang akong patrabaho sa kawas, mahimong panalangin. Pero nga niyang ibalos. Ay, baso lang imong kakalingon. Doon ay mga plano ang Ginoo. Doon ay wala na to masabing ay ang plano. Nagdakaw mga prutas. Mas may prutas imong kanon-kanonay. Salamat, ante. Nung lading siguro gumikan sa akong gipangkaon, hinungdan nga nagka-breast cancer ko. Nung lading, dagha mga tambag nga na yung mga program nga gihatag ng ako mga kaila, mga higala, mga suod. Nang kinahanglan ng sundo na ako rin nga maulian ko sa akong cancer, magka-recover ko. Pero dili-dali. Dako-dako ang gasto. Mauto nga.

0: yun, sabay paminaw ni mo. Okay raman. Ante, ako na lang gibayaran tungad to.
1: Ayun, apa man ko'y kwarta din eh.
0: No. Naamasay naghatag na ako.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune System Booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Mr. Lita Barrera.
5: Tagaasa ka, ma'am.
4: Tagapin si sa Baroy.
5: Mo sa imo nga ginaminti, no?
4: Saka nakadungo ko ani nga na i-power tining. Balhin dyan ko ani. Misulay ko ba? Saka nakasulay ko. Nung ayon dyan akong lawas, pamati na ko. Na, mintin ko ana. O ka ng jassy. So ka nag-inom ko ani, kung lamit gud akong tulog, kaya naman ko isumya god.
5: Baba? So nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ani, produkto ha ba nga, nakagamit ko. Haplas o power 10 o ka ng jassy gud ako ginintin.
3: Power 10, probayo capsule, panglawas mo, nga sigurado.
2: Kajaz C, sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Longaling, essential oil.
2: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: No Laring Essential Oil.
7: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kayto na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa ito gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga na ayo ang akong gibati tungod sa inyo mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplas Pod, so panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluoy sa Ginoo, maupoy na kaayo ang Haplas.
6: No Laring Essential Oil.
2: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
8: Just see.
3: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Will you mau say, sir? Kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
9: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
9: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napog ko'y arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin yun ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna niyani dyan ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo, anak. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nung Lading.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevian akpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Kasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
1: Nausa man katay. Nga nakita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguhang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
4: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atimpain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, GrowMate na.

0: Kailaman daw mo, amiga, sa inagduhol sa kawarta na akong gibayan.
1: Harvey?
2: Samantha?
1: Harvey, ikaw?
2: Samantha, salamat sa iyong tabang nako. Bisan pa man, nakatapos ko. O, nagkatrabaho sa, o bago lang ko nahibaw nga, nauli ka na din eh. O,
1: ayun na, ayaw ka bala ka?
2: Yes, kay bago ko. O, tabangan tika. Gusto ko nga mo balos yung pagkamaayon ako. Wala na ko'y obligasyon sa akong pamilya na human ako maiksoon. Ugmayo na sa bangkabutang ni Mama. Gusto ko mabalo sa iyong pagkamayon ako.
1: Salamat. Habi ko manok. Huwag ka na makahinomdom.
2: Dili may tabo ka na. Nako'y mga kailang ang mga maayong nga doktor. Gisearch na ko tanan. Nagpangutan ako.
1: Dayon.
2: Tabangan tika. Tabangan tika makarecover. Musalig tas Ginoo. Walay imposible. Ngumangko ni mong kaayuhan.
1: Salamat.
2: Pwedeng mag-leave ko. Kung mahimo mundan ko sa akong trabaho.
1: Ayaw na.
2: Ayaw ka bala ka. Tungkol kayo kung maigsoon ka ron. Musuportas lang ako kung nun sa akong himuon. Tungkol sa akong gihimo para nila. Tagay kong chance nga. Makatabang.
0: Salamat kayo, Dong Harvey. Salamat sa imong tabang. Dili basta labinas na asbalatian na. Nga dili ingong kadugo. Nga mo recommend og tabang.
2: Sobra lang may kasuhan ni niya, ante. High school pa lang, kababata min doha.
1: Tinuod ka na, ante.

0: Sige, salamat. Ipadala na yung kwarta. Dahil katong mga tambal nga akong gi-send, paliho ko palit ato. Sige, salamat. Pag-amping mo diha. Ignas mama nga okay lang ko. Sige.
1: Uy, oo, pati ka nagmata, Dong Harbe.
0: Ah, Angkol. Itawagan ako ang kumangod. Ipapalit na kong tambal para ni Samantha. Angkol?
1: Ambot ko na sa uti ka pagpasalamat.
0: Angkol, sige kaingon ko na. Doon na siya nahimo na ako. Bisan pa man, wala ko niya tabangi. Wala ko niya gastuhi. Itong nasa Singapore. Pero himuon, upiliyon gihapon ako ni na serbisyoan ako siya.
1: Tinuori kimubalos ni mo.
0: Iampula na to kanunay si Kinoo, Angkol. Makarecover sa Samantha. Gamay pa yung anak.
1: Bulagi. Nooda ka na ka to mga bawal. Wa na magit ka na. Uliya, mga protas na mga utan. Buhay mga timpla, mga pior. Buhay kinakaon niya.
0: Yes, muna advice sa doktor nga. Akong kaila. Na dapat disiplinahon gyud ang kaugalingon aron mamatay ang mga cancer cells aron makarecover siya siyang breast cancer.
1: May untain taon.
0: Natuog na ba si Samantha?
1: Doon na. Ayang anak, di mo na mubiha niya.
0: Mamupauli siya kung kula. Dalon to na kong mga tambal nga gipalit ako sa kumangod.
1: Sige.
0: Diyan ka na, Angkol.
1: Pagkabuotan ng anak ni. Paribin namin si Harvey. Talagsar kayo ng mga kinaiya, ha? Ay, huwag isa mapulis pag-alimas ako, anak. Huwag mapuli. Hunta. Hangtos-hangtot, ginoo, mauli anaw ta, kumbata.

Mama, nga na di ay wala na kay hair. Ima naging di kuha imong hair. Tinuod ang giingon sa akong mga amigo nga kanang naakay sakit. Wala man anak. Healthy si mama, okay? Mingon lagi ako mga friends. Kato nagduwa mi nga ako ko nung mama kay kanang na ako na'y sakit. Unya, kanang sakit ka no nga makapatay. Dili tinood na anak. Milag gani ko. Dili ko gusto madai ka, mama. Ma, nag-pray man ko ni Jesus. Nga, maulian ka. Mahil ang imong sakit. Anak, paminaw. Wala'y mahitabo ni mama, okay? Sige na, tulog na. Tulog na dayon. Sige, ma. Good night. I love you. Love you, anak. Sakit ko yung naunaon. Lord, tangyon ako ni mo. Please, lagi ko. Ikaduhang kinabuhi. Lagi kong chance yung mabuhi pa. Para sa mga tao. Ang importante sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong anak.

Nuladin, horot-horot ang among iyo taog baligya. Sa pagpatambal, gisunod ko ang mga program, mga bawal. Nag-take ko ang mga food supplement. Prutas o utan ng kanunay kinakaon ako. Nuladin, kanunay ko nag-ampo matagag kaduhi kayon. Ang mga tawa, doon sa kong kasing-kasi akong pamilya. Si Harvey, giunungan ko, kitabangan ko. O kanya.

0: Hallo, Abcheck, Abnuschritt. Du musst deine Podcast haben. Jan Kanzö. Schrei Leitesna. Ngapalitan na sa... Padulong na sila. Kumusta, ante? Kumusta, Samantha? Kung sa'y gingon sa doktor? Huwag mo gano'ng mitingog. Ante?
1: Praise God.
0: Oh.
1: Harvey. Miracle.
0: Oh. Sa'yo pasabot.
1: Cancer free.
0: Ha?
1: Nakarecover ko. Harvey.
0: Tinood?
1: Yes. Natingala sila. Ngayon na, dali kang naulian. Tungod ko no sa iyang gihimo, sa iyang program nga pagsunod, paglikay sa mga pagkaon, o sa iyang mga gitay na mga tambal.
0: Boba, salamat sa Ginoo.
1: Yes, sombra. Sigurado ko malipas silang mama, ani. Malipas silang papa. Salamat, Harvey. Thank you.
0: Uy, kabutangan kong kalipay. Labaw pa ko na itong panahon nga. Nakagraduate ko. Labaw pa. Nga nakahuman akong maigsoon. Hindi yung kalipay na ko.
1: Ako gani. Ante, salamat.
2: Ay, kanun na itong giampo in taon. Pero dili ka kihapon magkumpiyansa.
1: Yes, ante.
2: Oy, kanimo dong Harvey ha. Di man taingog kaila. Taiyaan ra ko ni Day Samantha. Pero sa imong gihimo, pagkadako ka ining tabang. Sa'yo ni kagmiundang kasi imong trabaho.
0: Sige, kaingon ko nante. Importante siya sa kinabuhi.
2: Siguro, tingon ana, git siguro ka-importante. Kay mo magkihimo. Nadala, sige. Kainihingon ako sa gawas. Tawagan ko ang ako mga igsuon sa...
1: Harvey? Thank you. Salamat. Okay lang bang makahagni mo?
0: Ganun dili.
1: Thank you. Bisan ka may wala ko nag-expect ngayon, ani. Ng imong sakripisyo.
0: Balik-balik ko sa pagsulti. Sa una pa, importante ka na sa kinabuhi.
1: Harvey.
0: Pero dili lang na ako masulti ni mo. Kay bawo ka song kahimtang. Sa'yo kayong napriso si Papa. Unumi ka buhok. Liba ka buhok kong manghod. Nagkinahanglan akong tabangan. Kinahanglan ako yung mga mahan nga ito nila. Pero nagpabilin ka kung na isang kasing-kasing.
1: Harvey.
0: Pero mauwa ko na itong nungara. Mag-isaad ko sa kagalingon. Kung unsay, pwede. Kung ikatabang ni mo, himuon ko ka na. Para ni mo, Samantha. Sobra kong nasakitan itong panahon na nga. Sayaran kong doon na ka na hinigugma. Pero wala ko humubati o kasuko ni mo.
1: But pasabot dili lang hikalang imong paglantaw na ako.
0: Yes. Gumay pala ta sa una.
1: Ganda wala ka man masulti, ana. Sa una pa lang.
0: Isulti ko na nimo. Dagan ka komplikasyon.
1: Walay. Mabalibad. Nga tao, ilabi na sa sitwasyon ako. Na ako sa pinaka pait nga kahimtang. Kanang as in lugmok na lugmok. May

0: Ah, tawagan silang mama. Ako may iksoon. Tungkol kay apil silang yung suporta. Nangiyo ko nila. Labinas mga tambal ni mo.
1: Salamat. Kita ba sa kinuha ito mga pag-ampo?
0: Balipain ko sobra.
1: Thank you, Lord.

tulad din, una ko magtuo nga makarecover ko. Kanang, nung kaingon ko nga, grabe ang pagpangga sa kinuon ako. Nakasurvive ko, cancer survivor. Tapos, napagkita ang mga tao nga, tinuod din nagmahal na ako. Ilabinas na himo na kong partner karon. Ang akong pagbata si Lingan, si Harvey, doon naman ko'y anak daan, pero dawat ko niya. Nung lading, dili na ikapangutan na paunsa ko kamahal niya. Tungod kay na-proof na nako. Unta, doon ay mapagtulunan nga nakutlo ang mga tigpaminang more power ng programa. Samantha, from Cagayan de Oro City.

Mao kato ang sugilanon live nga itong gitagan ng pagtagal kagis o sa kababay taga Cagayan de Oro, no? Abi na itong di mahuman ang mga sugilanon sa pila lang ka oras tungod kay taas-taas ang mga sugilanon nga itong gipaningkamutan nga ato yung mahatagan o kinabuhi mga palangga. Kung kinindot kayong sugilanon karon nga itong gihatagan ng pagtagal. Sugilanon ni Samantha, salamat kay Imam sa imong pagpadangat, sa imong tinuod nga kaagi sa kinabuhi. O nag-iingon mga palangga nga wala imposible nga to kaniya. No? Kung paminaw na to, imposible kay mahitabo, pero ang tanan posible kung atong itugyan nga to sa kaitasan. For with God nothing shall be impossible. Tinuod ng verse sa Bible nga wala imposible kung atong itugyan isalig nga to kaniya ang tanan. Naminiyo gid siya ni Harvey, no? Luoy ba pong kaagi tong iyang partner karon? Kaya lagi kining usahay makagusto tao niya. Wala pas insaktong panahon ba? Kaya pag kabuhi sa imong kagalingon, mo lang imo pag yun ng tipig-tipigan din sa imong kasing-kasi mo, inahitabo siyang partner mga palangga. Pero grabe, bisag naka-engage na siya laing lalaki, nagkaanak sila, pero iya gihapong, gitabangan gihapon, mo nag-ingon, baus-baus, so yun. Matawag ba sa una palang higayon, dool na gyud ang ilang kasing-kasing duha, pero wa palang gyud sila magkainis istoryahay pag wa palang gyud sila nag-istoryahay nga mahal nilang usag-usa. Abi naghigala ra gyud, no? Muna giingon nga ang tinuod nga gugma bisan sa pinakapait nga sitwasyon sa imong kinabuhi, pinakalugmok nga level sa imong kinabuhi, naagi na sila, di yun na mubiya mga pinalanggating panila. Among sugilanon, kanunay gipaluyuhan sa itong maipiktibo garantisado mga produkto mag Power 10 Probio Capsule gita. Aron nga malikayan ang sakit nga cancer, malikayan ang mga dagkong balatian, matabangan ta, especially ni atong diabetic, dunay mga daga sugar, high blood, tabangan ta aron mahimong normal ang tanan. Kaya diha yun magsugo dayon ang daghang mga balatian. Mao nang atong likayan na siya, maintain ta o sa kakapsule 30 minutes before meal, Power 10 Probio Capsule, o sa atong pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement. Kaya diha makatabang gini sa pag-repair, sa pag-ayo, sa mga na-damage, sa mga naguba ng mga selula sa atong lawas. Ngayon mo tabang sab ni siya sa pag- pakondisyon sa itong atay, katong doon ay problema sa atay, doon ay kidney problems. Doon na mo'y gibati na, mas maayong nga kombinasyon mga palangga, Power 10 Probio Capsule, clay gel, mixed herbs. Doon ay serpentina, alingatong, black garlic, o sambag-sambag. I-search na ninyo kung unsa kadaghang benefits nga itong makuha gikan nga na.

0: Ang Clay Gel Coffee Mix, Wealth, Malunggay, and Chia Seeds, gibang sugang pinakalamig ang coffee, nagkapi ka na nanambal pagid ka. O na kung kape ang atong hisgutan, mag Clay Gel Coffee Mix na! Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina, amo patig babaw! Ingon man ang atong pinaka-the best na Jesse Vitamin C. Inig inom ni mo anak mga palangga, ninduta si mong tulog ka na, inig mata ni mo pag... inigbukas imong mata, buntag na. Nindot yung paminsar, mas makadisyon kay insakto, dili ka, dali ka po yun. Muna mag-jassy na everyday, aron everyday, okay? Ang atong nunglading essential oil, humot kay nga haplos, kay inig haplos ni mo, manutsot sa imong konoron, kaugatan, gawa, feel good ang kanindot. Gawas kay epektibo, humot kaayo! Ingon man, clay gel soap, pampahamis nga sabon, pampakinis, bugas-bugas na lumtom, huwag tanggin ang tanan. Clay gel papaya, wealth, collagen, and melt, tantrums, power whitening. Ingon man ang atong Growmate para sa mga kids 1 to 12 years old. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ingon man ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw. Klarong pananaw! Wala tayo kong oras sa pagpadayon ng itong sunahan. Dinilang ko ito, binyong nulunay mo ingon. At agang dagdag kong bili ang atong isikya ingon. Araw magkinabur kita, malinaan na mga hong. Dengan salamat.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Nunglading essential oil.
5: Leonora Dinzing, taga Dongguan, Kapatagan, Lanao.
6: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nganong bigamit ka sa produkto sa Clay Angel nunglading products?
5: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nganing gamit ko og Jassy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod bukog. Makapang haplas ko mawala jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang coffee mix.
6: Dugay na ka nag-maintain eh?
5: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Nautsaw ko eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. O labad pag hindi ako go.
8: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
7: Unsa?
8: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Digestion at Urinary Tract Health. Plus Block Garlic Extract. Rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At Sambag-Sambag Extract, traditionally used to support respiratory health. At makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clay Gel Mixers.

stress otso na gyud sa tagda sa hapon. Mga palangga, kumustag, maayong pagpaminaw na usab kaninyong tanan. Sa kamainit nga hapon. Labi na diri sa akong nahimutangan, mga palangga, nga perte gyud taong kusuga sa init. Perting tinawa ang kawanangan, mga palangga. Lagi ko'y nakita nga kining bitawang matawag nato nga kining daghoom nga kining nagpahipi. Diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Kumusta man ang inyong panahon? Artibang kusuga sa init diha mga palangga, aduna na ba'y kining daghoom nga nagpahipi usab si kawanangan? Amping lang yung tag kanunay mga palangga kay usahay ang panahon matod pa nila murag mga babay nga mag-usab-usab ang huna-huna. Tarting inita, unya mo kalit nagbundak ang ulan. Ato na lang yung buhaton diha nga kinahanglan nga kanunay yun ta nga mag-andam unya mag-amping di kanunay. Mang hinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan ha. Ako mga palangga, parting busuga na ko kaganiha. Among sunan mga palangga, kanabitawang nangka ang gibutang ng lubi, tinunuan. O niya, giparisag buwad, mga palangga, ang gitawag nila o kining pot-pot. Pot-pot o si tawag na sa uban. Ayun, induta, no? Gulay, o niya. Doon ay parat-parat gamay, mga palangga. Ayaw lang po itong asin. Sahay, yun mga palangga, wala naging parat-parat. Asin na lang yung tao, no? Welcome na usab sa atong tulumanon! Inyong tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong tito Val. Uban-uban ta mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules.

0: Pit sa 9 na ning bulan sa September 2, 2026. Dali rin kayong adlaw. Huwag mga adlaw, Huwebes, sud adlaw, Biyernes. Lapat, ting lupad na sa perting. Dali rin yung taon sa adlaw, mga palangga. Anya, andam na sab kong maminaw sa inyong mga tubag sa atong tigmo. Andam na sab ko mubasa sa inyong tubag sa atong tigmo. Dilig yung kumapulan mga palanggas paghatag o pagtagad anang inyong mga tubag. Ingon ana mo nako kapinanggaan. Kaneng atong tigmo mga palangga, sayon rayod kaayon ni. Pero unsaon taman, inyong gilisod-lisod lang yun ang inyong kaugalingon. Maong nga hangtod karon wala pa ni natubag. Na po'y nangyamid, oh, maingon, ah, sa'yo na, rama na si Tito Bal, diha kay Kabalo, man siya sa tubag. Pero guwa pa na kahibalo, nagkamangkamang na po na. Ito, mga palangga, ha? Bisan ako, mga palangga, nagtuog yung ko nga, layo rin 20 katuig, ani, matubag na yun eh. Matugay ko sa tino, doon ay mga tubag, nga dool na magyug kaayo. Kana bitaw, nila pa gipingis-pingis lang yun ninyo ba? Paning kamote ninyo nga maigo yun ninyo mga palangga. Usin, maigo ko dito, masintro ninyo! Anong maigo, tito? Eh, lahit naman siguro na. Bitaw, ang atong tigmo, maori gihapon ha? Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban unsa man. Unya karong hapuna kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Imong madawat kun imong maangkon ang 61,400 pesos. 61,400 pesos. Na ang imong madawat palangga kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189. Iyan mo text o tawag mga palangga o niya ayaw tao ninyo kalimting a kinanglan kompleto gyud. Doon ay kompletong pangalan, edad, address, o niya ang inyong mga tubag. Maura yun na ang akong gipangayo ninyo. Bisa pag insakto ng inyong tubag, o niya doon ay kulang ana, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Aban sa dili pa nato, tagapagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Sa mga wala pa nagmintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, ayaw na mo paglangay, pagdugay, sulayin ninyo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod basta naka-Power 10 da. Ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Gani daghan nagkaayo ang nagmintain ani mga palangga, daghan nagkaayo ang natabangan. Walay mawala nato kung atong sulayan. Ang Power 10 Probio Capsule dagko katabang sa atong lawas ilabi na sa mga katubitaw taga-adlaw nga adunay trabaho. Indot magud ang atong pamati sa atong lawas ani kay gaan ang atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Muhinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, samas mga sasta, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pa tamukaon pagaimnon ang Power 10. Ania walay angay kabalak ang tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa polo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. maong epektibo gyud kaayo ang atong Power Tan Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasulan. Ingon man usab mga palangka, ayaw ninyo kalimte ang atong clay gel mix herbs food supplement. Nindot ni mga palangga ang ato itugbang i-partner sa Power 10, ilabi na sa mga aduna na gigipanghambin nga balatian. Mag-inom mo Power 10 buntag o di ba kaunto kining clay gel mix herbs mga palangga, pwede na ito ning imnon hapon o di ba kagabi sa dili pa matulog. Usak kini kakapsula nga muhatag og tibok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Pinagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga daghan kaayong trabaho, pag-abot dapit sa kagabihon, dugay makatulog nga naman. Daghang gipamati, sakit ang lawas, haoy ang lawas, kanabitaw, kapoy ang lawas, dugay makatulog. Kini makatabang ni mga palangga para nindot ang inihuan tulog panahon sa kagabihon. Motabang ni para mubalik ang inyong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang ni para matunaw ang bukol-bukol sa inihang lawas. Matabang sa kinis sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Kato mga dugay makatulog, mga palangga, kikinibito, ma-stress mo da. Nagantag ihuna-huna, kailagi, nagantag problema, bisikusaw, piyong sa tumata, digyog ka piyong, digyog ka tulog. Kini mo i-maintain ninyo, nindot kaayo ang inyong tulog ani. Komplikadong balatian mawagtang clay gel mix herbs food supplement dangpanan sa mga balatian. Alas 3:18 na gyud sa dagdag sa hapon. Anya dili na ta maglangay mga palangga, diri na ta sa inyong mga tubag. Diri ta magunas mga tawag. Man sa mga pipila ka mga tawag kun dili gihapon nila matubag sa insakto. O, syempre ato taga pagtagad mga palangga kining mga nagtext. Unang tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: May hapon po, Tito Bal. Ako po si Melchor Sayon, 44 ang akong edad. Nagpuyo sa Purok 3, Poblasyon, Mahayag, Sambuanga del Sur. Ang akong tumag dito kay Timbangan.
0: Timbangan. Timbangan. Ang iyan tumag gikan diha sa may Mahayag. Sambuanga del Sur, maayong hapon ninyo diha tanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Mao ang tubag nga timbangan. Hello, maayong hapon. Unsa to imong tubag?
1: Tabanog.
0: Tabanog. Ang tubag nga tabanog kay daghan nagkaayo ang nitubag ana ha. Dili ra gihapon na siya maawon niya mohangyo ko sa mga mutawag. Naghapon na lang gyud ko mohangyo ninyo ba kadugayan bitaw kun naduol mo pang kusio na gyud ako na bagtak ninyo. Oh. Ako biag yung giingon kung mutawag mo plaster po down mo diha kun duna moy kapatungan hala patong mo. Para kusog inyong signal unya klaro ang inyong tingog kay kung hinay inyong signal putol-putol ang inyong tingog dili maklaro ng inyong mga tubag ni Mr. Computer ha. Hello, maayong hapon.
2: Ang hapon Tito Bal, ako si Giovanni Mayonila, 87 years old, nagpuyo sa Porocronel, Barangay Badulaya, Iligan City. Akong tubag walay sa tapusang pag-antos. Anton, niabot ang panahon niya, buwang siya.
0: Oh, yung nato nga tubag ba? Di ba, nakapatong kito si Giovanni Mayunila, klaro kayo. Okay, doon naman po yung murag mo tingog-tingog po. Nakapatong to, bangko. Ang yung nato, unta, para klaro yun ang inihuan tingog. Gikan to diha sa Mailigan City. Galanog-lanog diha mga balangga ang 104.1 Noong Lading Radio, Iligan City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Ensakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, may Maayong hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 63, taga Homeland Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tikmo kay Lumba sa Dagan sa Kinabuhi.
0: Lumba sa Dagan sa Kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Sakto ang maong tubag. Ikanto diha sa may Panabo City, maayong hapon sa tanang taga Panabo. Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
4: May hapon, ako si Nilda, si Mrs. Nilda Isidro, taga Panabo, Puruksay, San Vicente Village. 68 years old ko. Ang ako ikatubag, ang manok na gitari or gisabong na pildi kay Midagan.
0: Ang manok nga gitari nga gisabong na pildi kay Nindagan. Daghanag kay nitubag anak mga palangga, manok nga gisabong. O ganin ay nitubag na eto nakalabay si mana, mag-asawa daw ang iyang asawa iyang gisabong. Grabe na po doy. Manok re pwede isabong ha, ayaw na po taon na pila ng inyong asawa. Dili gihapon na insakto nga tubag, daghanag kaayo ang nitubag anak. Biyain na na ninyo nga tubag ha. Hello, maayong hapon.
5: Jose Tapaya, 65 ang edad, naka-buyo din sa Porok 5, Oro Express, Agusan del Sur. Ang tubag, may nasakitan sa mood, sa nabuhang takot sa playa, pero din kaya ang
0: kanusa. Sige, salamat kaayo si Montubag diha tugikan sa may Agusan del Sur. Maayong hapon sa tanan taga Agusan del Sur. Diha sa may San Frans mga palangga, ang 100.1 noong lading Infinite Radio San Francisco, galanog-lanog na diha. Abot yun na diha mga palangga sa atong 102.3 noong lading Radio Trento. Abot na itong tingog diha mga palangga. Maayong pagpaminaw ninyo diha tanan ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regehapon. And sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong nga hapon. Hello? Huwag makatingog mga palangga. Huwag baka gisampungan ang ba-ba ato. Okay, nanawag unya pagtubag na ko huwag katingog. Kinahanglan nga abtik good mo diha kay sayang kayo. Oh, matubag na unta na ko ang iniho mga tawag. Maniya sa diyang, di mo katingog. Kinanglan nga, andam gud mo kanunay, ha? Sige, standby sa mga tawag, dire sa butas sa mga mensahe. Okay, para ito ni, makuha-kuhaan po ni tao ni mga nag-text, dire, perte na ni daghana mga palangga. Kanabitang wakwilingaw sa balay mga palangga, sa Baddo, Domingo. Ako buhaton, pangbasahon ako ni iniho mga tubag. Oh, doon na po yung mga tubag, dire nga usahay, mabalakat, ha? Okay, maingon mga palangga, tito, og dili pagani ni mao ang akong tubag. Ako, naguning biyaan ako asawa, luuya po daw. Okay, maldita, kaayo ning ako asawa, mana ba? Di na lang ako basahon ang iyong tubag, kay basin to, di po mao ba mabiyaan ang asawa po? Ayaw ninyo i-appeal po na inyo asawa, biyaan ninyo, kay maldita o niya. Ako, dili pag yun insakto inyo ang tubag, biyaan ninyo, ayaw po daw. Direta sa mga mensahe, mga palangga. Ito, maayong hapon, si Wilson Ipiloy di ay ni. 55 ang ako edad, taga Santa Pilomina, Makilala, North Cotabato, ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Giatubang unya wala na talipde. Ah, usa ka ni? Giatubang. Giatubang unya wala gi... Wala niya talikde. Ah, talikde maguna iya ha. Ah, Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dito, maayong hapon. Si Henry Salbijo de ini. Taga Upper Salog Dako Mahayag. Ah, Salog Dako Mahayag. Zamboanga del Sur, 65 ang ako edad. Ang akong tubag na tito, kay duha na siya tito, duha ka tao nga nagdula. Kumanan nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Teresita Galaura. 75 ako edad, nagpuyo sa may Purok 9. Nabunturan, Dabaw de Oro ang ako tubag kay politician humanagi hapon eh. Ito si Rande Luna di ay ni. Nagpuyo sa Maysan, Vicente, Butuan City. 44 ang ako edad, ang ako tubag kay Gibiaan. Manani nga tubag mga palangga, dili ra gihapon ni siya mao. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Butuan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 nong lading NPNet Radio Butuan City. Ito maayong hapon si Maricel Natinga de Ines, 52 sa kuy edad. 44 San Pedro Prosperidad Agusan del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Hugot gyud na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon nimo. Mangutan na lang ko. Unsaon man tito og dili gyud nimo mabasa ang akong tubag, ilabinag mahuman na imong programa. Basahon ra ba gihapon na nimo tito? Nindot ni nga pangutana mga palangga. Bisan tuod og taga-adlaw na nako gipahibalo bahin ani, pero nangutana gyud siya. Gusto niyang klarohon. Sa ako nang gikaingon mga palangga sa dili pa ko manamilit sa atong programa, nga kining mga tubag nga dili nako mabasa sa kahanginan, ako ning basahon human sa akong programa. Nanglan nag-text mo alas 3 hangtod alas 4. Maura sabto akong basahon. Kung doon ay insakto nga tubag mga palangga, bahalag maabdan pag kong alas 7 sa gabi eh. Pag-abot, pag-ugma ana, ako nang basahon para makahibalo mo kung unsa insakto nga tubag o si kinsa ang nakatubag sa insakto. Nana ha! Sige, salamat kayo sa maong pangutana. Ito si Jose Cabrillos Dene, Tagadigo City ko tito. 60 akong edad. Ang akong tubag ana tito kay gisakitan ang isa ka tawo kay gipahamtangan siyag sa kaso tito sa korte nga wala gyud niya nabuhat. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Tese Saliling Dene. Nagpuyo sa may Makilala North Cotabato. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Makilala mga palangga, galanog-lanog diha. Ang 107.9 noong lading radio Kidapawan City. 65 ako edad ang akong tubag anang imong tigmo tito. Balod na siya sa dagat. Manani nga tubag, daghan na kaing ning tubag ani dili gihapon mao. Ito si Lorena Salot Dene, 38 akong edad. Taga Barangay Lubimin, Kidapawan City. Ang akong tubag anak tito kay bata na siya. Manani nga tubag mga balangga. Ito si Epipania Balboten Dene, taga New Visayas, Panabo, Davao del Norte. 48 ang akong edad. Ang akong tubag tito kay kwarta. Nagihapon ni nga tubag mga palangga kay ko ako gitigom ng inihong mga tubag nga kwarta wala na gyud daghan kay kog alkansya dire. Ito maayong hapon si Orsicia Sarahina dinhi taga Puroxais. Siko Tanggob City ang akong tubag anak tito kay flag. Manani nga tubag mga palangga tito maayong hapon sab nimo Ma'am Edith Sansas. Ito maayong hapon si Girly Rehas dinhi. Akong tubag kay oras sumanani biyahe na ninyo ning tubag daon ha para nga matubag na ninyo ning insakto ani. Nagadlaw na lang gyud ning tubag nga oras mga palangga. Ito maayong hapon ako day si Juna Queen Camancho. Is no way ba ako edad nagpuyo sa may Neo Leon Aliusan Cotabato. Ang akong tubag kay Vital Sign Monitor di ay na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si G-Hell Bahian Dene. 38 ang ako edad, Purok 3, Barangay Piani, Butuan City. Ang akong tubag, anak tito, kay Yaya na siya tito nga nagbantay o bata. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Sakto gyud nang imuha tito nga layo ray 20 katuig matubag na gyud sa insakto. Akong gibuhat ito, gikapikapihan na gyud nako clay gel coffee mix ng imong tigmo. Wala ko na balaka nga di nako matubag. Hinuon na balaka ko kay basig mahukda na pod mig clay gel coffee mix dire. O asa man dapita inyo ha. Usahay mga palangga tungod sa kakusog bitaw sa atong kape kining atong clay gel coffee mix. Yun ay pipila ka mga lugar nga dali ra gyud kaayo mahukdan pero ayaw mo kabalaka. Pagpahibalo lang mo nga nahurot na diha kay para maka-deliver dayon ta diha ha. Okay, dali ragyo kayo mahurot ning kape ha. Maayo pagpaminaw sa tanang mga nangapi, maayo paghigop-higop ninyo kape diha. Sa mga wala pakatilaw sa atong pinakalami nga kape, tilawin ninyo ni. Mao ni bugtong kape mga palangga nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Dili lang ni basta kape mga palangga. Human atong pangape ani gawas nga lami. Kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton o niya dili haw ang satian. Save kiniimnon sa tanan kaya gigamit nga pagpatamis ani stevia. Mo-cleansing o sab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga kon dili. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito, maayong hapon si Ayan Bakili Dene. Turinta ko edad, nagpuyo sa may purok tres, bukang liwayway. Ibawi bukid doon ang akong tubag, anak tito, kay atop sa balay. Kumanani nga tubag, dilig hapon ni Mao. Ito si Florilin Kadigal Dene. Nagamailag, dabong-dabong, Valencia City, bukid doon. 31 ang akong edad, ang akong tubag. Dahon Dene siya tito, nga napalid. Tungod sa kusog sa hangin. Mr. Computer! Tito si Elsa Sestoso de Aire. Tagabagong anunang Bonifacio Misamis Occidental. 52 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay trabaho. Kumanan nga tubag, mga palangga, ha? Ito, maayong hapon sa diha ni Ma'am Arlene Lacadman. Ito, good PM si Charlene de la Cruz de Aire. Nagpuyo sa may purok maligaya Mankilam Atagom City. 53 ang akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga gikabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jason Gumolom de la Torre, nagagipos Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay onom na siya tito, kaliter tito sa kinalasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si John John Dene. Tubag ko sa imong tigmo, John John. Unsa may kining tinood pangalan ni mo, John John. Ma John John yung ganako ron. Oh, kinhanglan, kompleto man yun. Kompletong pangalan, unya ang imong apelyedo. Di pwede, John John John John lang ha. Bantay lang yun mo, pabor yun mo sa mga kuto-kuto na ko. Alas tres, try to tres. Minaw sa tayo pipila ka mga pahinumdom ha. Nagbalik na ko mga palangga. Siyempre ako tiwason sa paghatag o pagdagad kining inyo mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban. Unsa man.
6: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
7: Mga girikanan, gusto ba ninyo nga ligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
6: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
7: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagluko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog na kabataan.
6: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
7: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Clagel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
8: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyug ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
9: Ayaw ka bala ka, Mari. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
9: Pili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, wala side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
9: Mapalit ni siya sa tanang Clagel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
10: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil. ko na nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sab kini alang sa mas whiter, fair, and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, og milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
11: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, long-living radio stations, o sa pinakadool mabutika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba
4: eh? Alas 3:37 na giyot sa tagda sa hapon. Karara gihapon sa tubag panaguban. Lingaw-lingaw sa gahapon nun. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong Tito Val. Ayo pagpaminaw di ay sa atong mga pinalanggang mga trabahante. Uban karong mga orasa, mga palangga, tao nagpahulay. Sa mga mag-uuma, parte inita, mga palangga, palandong sa mo. O kay parte yung inita sa panahon, ilabi na o kining parte inita diha sa inihang lugar. Interesa kong nahimutangan, parte yung inita sa gawas nga bahin, mga palangga. Sa mga trabahante, nga kanto taga-adlaw taon, nga doon ay trabaho, bugat ka ay trabaho. Ampingan nato atong lawas, mga palangga. Ato'y butang sa atong huna-huna, yun kanunay. Kakining atong lawas, maoy atong puhunan busa, dili kini nato pasagdan, ha? Pagmintayin mo sa pag-inom sa atong epektibong vitamina, kining atong Jazzy Vitamin C plus Zinc. Kining atong Jazzy Capsule, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kadaghan sa atong trabaho. Dili-dali bubigay ang atong lawas, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Mao ni nakanindot mga palangga basta ni kadyasi kapsulta. Dili po ta dali taptan anik ubo, sipon hilanat. Pagana sa bikini sa kaon og tulog. Ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon, ilabi na sa mga edad-edaran, as mga insumyahon, magini usa sa mga problema bitaw. Kini dugay makatulog panahon sa kagabihon bisag unsaong piyong sumata. Di gyud makatulog dito na dapit sa kadlawon makatulog. Ania makadungog kasikas, ginagmay nga kasikas, makamata problema na pod kay dili na pod kabalik og tulog hangtod na lang magbuntag. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihon. Nindot ang inyong kabuntago, dili mo sapoton, dili labad inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule. Dito maayong hapon, ako di ay si Pileberry Timtim. 38 ang ako edad, taga Barangay Malpok, Buena Vista. Ang akong tubag, anak tito, kay Chismis na siya. Mananin nga tubag, mga palangga, kaoban niya itong mga Libakera, Marites, Marisol. Ito si Domingo Calvo din eh. 69 akong edad, nagpuyo, sumay puro, 14, Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay Electric Pan. Mananin nga tubag, mga palangga, dili gihapon mao. Ito si Milkani Bodjongan din eh, 45 akong edad. Nagpuyo sa may Purok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay lingaw-lingaw sa kahaponon, alas 3, paingon sa alas 4 sa takna sa hapon. O niyan tubag mga palangga, title sa atong programa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lose Heboni din eh. Nagpuyo sa may Red Cross Village, Barangay Digkilaan. Iligan City, 50 ang akong edad. Kapong tubag, anak tito, kay Bagol-Bagol na siyang dula. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Renato Bulotano di ay ni. Nataw ko tito ni Adtong Agosto 10, 1972. Oh wow, kompleto pag yun. Oh, 54 akong edad. Porok 9, Bunawan, Davao City. May tubag mga palangga, apil pa ang ihang kining natawhan. Ang akong tubag anak tito kay Filter na siya tito sa sigarilyo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Annabel Rosa de Ainey. 48 akong edad, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Akong tubag anak tito kay boxing na siya. Humananing ang tubag. Tito ako di ay si Fernando Bihag Yonson. May dinuway ba akong edad, taga Mount Uli, Bayugan City. Akong tubag, anak tito, kay naglumba na silag dagan, humanani nga tubag. Tito ako di ay si Mark Jones Bacalso. 38 ang ako edad, taga Salvacion, Kadingilan, Bukidnon. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya ito nga nasakit, kay kung muabot na na nimo nga balatian, dili na na nimo pwede ito nga talikdan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Nini Prehola Dainay. 68 ako edad, taga Tagbina, Surigao. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya ito nga dunay sakit nga kanser. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ruby Jane Kang Hagas Dainay. 34 ako edad, taga Merila, Orok Uno, Obaldo Laya, Iligan City. Ang akong tubag, anak ito, kay Gihigugma. Manani nga tubag, mga palangga, daghana kay nintubag ni basabahin gani gugma. Biyain anak ninyo, ha? Aya po, biyain ang inyong asawag bana. Basik ako'y mahayon, anak, kay inyong gibiyaan. Okay, ingon mo, ingon mangguga tito, nga biyaan na mong gugma. Ang buot pasabot na ko, nga kanang inyong mga tubag, kung bahin gani gugma, biyain na ninyo, kay dili na maong. Naglibog yung ko, kung anong ingon anak ba, kay halos man ko, taga-adlaw mo, ingon yun nga, kung humanani nga tubag, biyain na ninyo. Pero ano pagkasunod adlaw, doon na mo ning balik nga ning tubag, ana, oy. Oh, para nindot, bitaw yun, tumana ninyo to akong giingon ba nga, kung karon pa mo nakapaminaw sa tong programa, ayaw sa gin mo pag-atik-atik kung tubag na yun, paminaw sa mog, balik isa ka simana para kahibalo mo kung unsa tong mga tubag nga gibalik-balik na lang. Kay kung karon mo nakapaminaw na yun, tubag mo diretso mga palangga, nila pa ingay gid mo. Masa din ang ingay dito, eh. Mawar po, nadungog na ko sa kusilingan, mga palangga, nga ingay. Ito, mayong hapon, ako di ay si Joel Bataluna. Oro 4, Lumbia, Esperanza, Agusan del Sur. Si Tinta, kuidad, ang akong tubag, anak ito, kay Sakyanan, na ito nga inig-start. Murag masakitan. Dili niya talikdan dito kay magsakay man siya. Gusto niyang maapsan, pero dili maapsan, kay nagpadagan naman siya hangtod nga iyang ipaglaban kay muabot naman siya sa iyang adtuan. Aha. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon. Si Nelson Gumili dinhi taga Tudela, Isamis Occidental, 34 ako edad, ang akong tubag kay oras. Daghan ang kining tubag aning oras, mga palangga, kalimti na ninyo ni ha. Ito si Alin Lada Bojongan de Ainay. 34 ako edad. Taga Purok 2, Barangay San Antonio, Tangub City, ang akong tubag, anak tito. Kay tao na si tito nga nagunit og flashlight, onya iyang gibutang ang ispat tagyod dito sa iyang agtang. Dili gyud niya kayang talikdan dito kay ang ispat iya namang nabutang sa iyang agtang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon mao. Ito, maayong hapon, mangutana lang ko, pwede ba nato isabay pag-inom tito ang Power 10 o Clay Gel Mix Herbs? Nakasulay na ko anang Power 10 tito, nindot ka ay pamati sa lawas. Gusto po na ko sulayan ng Clay Gel Mix Herbs ninyo tito. Ah, pwede kayo mga palangga, ingunanin na lang ang inyong buhaton. Ha, pwede na to nga sa isa kaadlaw mga palangga, mag-inom taning duha. So, mag-inom og Power 10 mga palangga buntag, pwede po dapit sa udto mga palangga, mag-inom og Clay Gel Mix Herbs, ha? O ni ginabuhat sa uban, inom sila Power 10 buntag, paghahapon ang atong kining Clay Gel Mix Herbs food supplement. Nindot nga atong ni itugbang, nindot nga atong i-partner, atong i-maintain matag-adlaw, ilabinas mga aduna nagigipang hambin nga balatian mga palangga. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Kato mga wala pa kasulay, sulayin ninyo. Para sab nga kamo na gud mismo ang makatestimonya kung unsa gud ay kaepektibo ang maong nga mga kapsula. Alas 3:46. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L. Para sa ingon anak mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom Sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang Clagel Mix Herbs Food Supplement.
5: Hello mga ka-Clagel, mga ka-Power 10, maiga pagpapinaw na usab. Kandatong tanan, inyong kauban na usab sa kahagina, Dr. Al Palma. Alang din nga tuag at tulumanon, ato sa niya na mga hisgot kita sa lain na usab nga topiko. Alang sa paghisgot sa mga balatian o gano'n sa mga hinungdan ini. And of course, ang pag-amping yun. Importante yun nga doon natin kaalam o kahibalo sa tuang alawas. Ano sa diyan na mahimot ang conscious ka kung doon natin mga gipambati, mga power 10. Basing mauna ni sign na ato ang gisgutan. Kinahanglan nga ato siya nga agapan. Unya ato ang natong biyaan itong mga hinungdan sa mga pagkaon o dilibaka sa tuang mali nga lifestyle. And of course, kinahanglan yun nga doon natin ka-partner ha. Once gani nga doon natin pag-amping sa lawas, atuag yun ang segundahan sa pagsalig sa mga butang nga hinimo sa atuang nga palibot pinagi sa latuang nga labaw nga magkagagahon. Kaya gitawag ka mga tanom nga nagtubo sa yuta na maog yun ang pinaka-align sa tuang nga lawas. Ang atuang nga Power 10 Probiotic Capsule ng atuang nga Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Maog yun ang kanunay, ang ka-partner kanunay ka nato. Alang sa niyana mahatagan o kabaskog ang atuang nga lawas. Power 10 Probiotic Capsule alang sa mga properties na buhatag o sustansya na mahimong materyales sa imuha nga lawas, especially sa imuha nga cells. Anong nga mong cells mga Power 10 dunay magamit pag-repair, pag-renew o pag-rejuvenate. Uli, kung grabe na kabigay ang atong lawas mga Power 10, unya doon natin mga hinay-hinay nga nagpahipi ng mga balatian na wala na ito mabantay na mapadulong na mga Power 10 sa grabe ng mga balatian. Kaya kaayo sa ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Tungkol sa kita, huwag ka mga herbal properties, medicinal properties mga Power 10, kamuoy mo pa uli tabang sa pag-ayo sa guba na itong mga organs. Doon natin problema sa kidney, doon natin problema sa pag-ihi, doon natin problema mga Power 10 sa ito ang atay, sa ito ang heart, sa ito ang utok, sa ito ang tiyan, mga gitawag ng mga batong, mga forms, mga sakit sa lutahan, kakulang sa kusog, sa abtik sa lawas, mga Power 10, nagkinahanglan ta sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kombinasyon ng Power 10 Probiotic Capsule, ng ito ang Clay Gel, alang gayon sa pagpauswag sa ito ang lawas. Ilabi na kaning gitawag, mga Power 10, nga bato sa abdo. Kaning bato sa abdo, mga Power 10, or kaning gitawag, nga gallstone, naku kaning problema sa ito ang lawas. Kung kini mga Power 10, mapulman na siya, meaning nga na usan ni siya kagahi, o tipik, mga Power 10, nga napulma sulod sa ito ang gallbladder. Yung gallbladder, mga Power 10, naana na himutang ilalom sa tuang nga atay. Unya, kini nga bato, mga Power 10, nga naadiya sa tuang nga gallbladder, kung bato sa abdo, kasagalan, mga Power 10, gikan na sa gitawag nga cholesterol, o dili pagkaha ni gahi, mga Power 10, fluid nga girilis sa tuang nga atay. Samtang daghan ang walay sintomas ni ini, kini mo'y nahimong seryoso nga problema karon, kung mubabag na kini, mga Power 10, diha sa agianan ka ng gamay nga tubo, ka ng gitawag nga bile duct, nga nagdala o bile, mga Power 10, na mo'y mutabang alan sa pagdigest sa mga fats, mga Power 10, mga oil nga atong gipasulod sa tuang nga lawas. Ang mahitabo, mga Power 10, kung ang usa ka bato, temporaryo nga mubabag diha sa tuang tubo, kanang gitawag na ito, mga Power 10, nga duct. Mo na ganun siya mubabag, mumahinungdan, mga Power 10, nga grabe na ang kasakit. Ibabaw sa tuong nga bahin sa tiyan, unya kanig mga Power 10, sagad nga kasakit mutungha. Kuman na itong kaon, especially kung mukaon tagtaas nga tambok. Ya kung ang bato, mga Power 10, diha sa tuang nga gallbladder, mubabag na gani, magpabili na siya. Ang bile, mga Power 10, nga fluid nga mo'y muhili sa tuang nga tambok ikaon. O padulong sa tuang nga tinaing, dili naman siya makaagi, mga Power 10. Matigom na siya, unya mo hinungdan nga muhubag o muresulta sa impeksyon sa tuang nga gallbladder. Unya, mga Power 10, kung mubabag pagyod, ang gitawag nga bato sa abdo, makapugong kini sa tuang nga bile nga makadrain, mga Power 10. Kung ang bile, dili na siya makaagi, siyempre mapuno ang tuang gallbladder, unya mo awas siya padulong sa tuang atay. O nang gitawag na siyang maawasan taog abdo. Tuang nga panit mga Power 10, muyelo siya. Unya, doon natin gitawag makaapikto na sa tuang pangkreas nga mo hinungdan sa paghubag sa tuang nga pangkreas kanang gitawag nga pancreatitis. Kini usa ka seryoso posibleng makamatay nga kondisyon. Unya, grabe nga kaso mga Power 10 kanang may impeksyon na ta. Unya, mukailap na gikan sa bile duct. Unya, padulong na nga to sa gallbladder, nga to sa dugo, nga mo hinungdan mga Power 10 nga makahulga na sa tuang nga kinabuhi. O nang likayan, yun na ito na, unya, mo gamit kita sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule. nga adunay tanong magkapawartan nga makatabang kayo ilabi na ang clay gel mixed herbs food supplement. Number one magkapawartan nga naa sa to ang clay gel aduna siya gitawag sambag-sambag kini nga tanuma na ilhan kini nga stone breaker. Ni magkapawartan mo bungkag kini sa bato kun do na tay mga gipambati diya sa to ang gallbladder kay do na siya properties nga mutunaw siya sa mga bato. Unya ang serpentina nga naa sa to ang clay gel usa kini ka gitawag magkapawartan nga phytochemical nga makuha gikan sa serpentina nga gipakita magkapawerten. Nga kini magkapawerten, doon na siya'y paghumok magkapawerten sa bato sa apno hangtod nga mabungkag siya. Unya ang black garlic magkapawerten, tungod sa grabe magkapawerten nga gallstone nga maimpeksyon ta magkapawerten, mutabang nga mapugan ka na sa black garlic. Nga naa sa tuang nga clay gel mixed herbs. O siyempre magkapawerten ang turmeric, spirulina o moringa nga na sa tuang nga powerten probiotic capsule. Mutabang kini magkapawerten tungod sa antioxidant o anti-inflammatory inflammatory o gut health. Mutabang kini magkapawerten nga mapugnan ang gitawag nga mga forming sa bato sa apdo. Malikayan ang magkapawerten kay kung healthy ang atuang atay, malikayan po nato magkapawerten ang mga posible nga pagpulma o bato diha sa atuang nga apdo. Hiningana ang atuang nga powerten probiotic capsule, maprevent na siya daan malikayan na nga dili ta mo abot nga to sa pagka porma og bato diha sa tuang nga gallbladder. Ayha naman nato mabati ang sintomas kung dako na ang bato unya di ba kaha mibabag na diha sa bile duct. Hinungdan magkapawerten nga ang atuang kapsulang clay gel mixed herbs food supplement adunay gahom sa paghili sa mga ginagbay nga mga bato diha sa tuang nga apdo. Wala nakitay igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan kin lamang si Dr. Al Palmabagaingon kaninyo na was may labang bahandi sa tanan atong abigan pinagi sa paggamit sa Powerten Pro Bio Capsule sa tuang nga clay gel mixed herbs food supplement.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
7: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3:53 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ha, Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong kining clay gel mix herbs food supplement. Nanunay nato i-maintain matag-adlaw dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Kanya doon natin bisita mga palangga karong hapuna na kung diin mutubag daw siya sa tigmo mga palangga. Ay na lang gani kay nakaapas kay hapit na bagyo taon alas 4. Murag nakusog-kusugan bagyo taon niya o kining tikang mga palangga kay nag-abot na mangyod me. Kila pa nag-abot yun ang among kining mga duha kadalan o nagtagbo yun ang among mga duha ka mga mata. Sige ato ni paminawon ron mga palangga kay matod pa niya iyang sulayan sa pagtubag. Mayong hapon, unsa man imong pangalan, edad, address, o niya ang imong tubag?
8: Ako si Herminia Galan, taga Proctres, Poblacion, Valencia City.
4: Mm.
8: Kanang ang lubi nga gisanggutan sa tao.
4: Mauna ang imong tubag?
8: Ang bulok, giabisan mo ng gisakitan.
4: Gisakitan?
8: Oo.
4: Sige. Yung
8: nidagan,
4: oh.
8: Dili niya maapsan. Sa kasi sa lubi, di ba sa kaabot sa tumoy sa lubi?
4: Aha. Sige, ato pangutan ang semester computer, ha? Para baka gihangag taon, kaya parang parting kusuga taon ni mamitungas. Sige, ato pangutan ang semester computer. Semester computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Ma'am, salamat kaayo sa imong kinipagbisita, ha? Mauna'y gingon nga ayaw lang kapuol. Layo rin bayti katuig, ani, ha? Matubag na ning tigmo. Sige, salamat kaayo. Dito, maayong hapon. Ako ni ay si Arsolo Punay. 66, akong edad, purok uno, magkiangkang, Bayugan City. Akong tubag, anak, tito, kay tao na siya tito, nga gipalingkod sa Silya Elektrika. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, good PM. Ako di ay si Rosa Neri. Nagpuyo sa may Tagiti, Kapatagan, Lanao del Norte. Edad na ko tito kay 58. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nag-jogging. O niya, wala man siya'y cellphone. Mauni ang tubag, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Sheila May Mahinay. Pwede daw sa akong edad, taga Ulotanga, Zamboanga, Sibugay. Oy! Ayong hapon sa tanan taga Zamboanga, Sibugay. Lanong-lanog diha mga palangga ang 94.3 Nong Lading Infinite Radio Ipil. Ang iyan tubag, tito, kay Anino.
9: ang tubag nga nino mga balangga daghan na kining tubag ani. Dili gihapon ni mao. Ito maayong hapon nimo, ako di ay si Christian.

0: 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Diyan kaibigan, paliyog palila og tagaasa.
3: Mahimong taga pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, nagtestimony lang ko pastor bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang una na nag-ubo ko unya. So di man kay kumuha og antibiotic mo na nga akong ginahimo, naga-herbal ko. Unya kay wala man gyud naayo, unta na nagpalit na lang ko og BGMAC kay mao ko na nakapamati man ko diri sa inyong nagpala musika. Moto nga pagpalit na ko, duhara gyud ka buka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay gyud ang Ginoo, dalay gyud ang Ginoo.
2: O sa mahimong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon.
4: Sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning hamplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining hamplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat
2: po,
4: Pastor.
2: Okay.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness. Inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Love, diri na ko.
7: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
8: Wala na'y time? Permente ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
6: Love, sabay tagligo, ha?
7: Sige, love.
9: Oh, yeah.
8: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron,
10: sigurado,
8: Terra, TerraMax. Mapalit sa mga butika.
11: Paibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
12: Ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

Oras alas 4:06 na sa kahaponon. Mga kaigsoonan, gikan ka na sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili matayog. Ayong hapon tibuok na so. Oras na sa labing init, labing dako ug labing mabulukob nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and ang tingog sa katawan. Tao na nga welcome inyong tinubdan sa mga labing lang impormasyon. Higas Junior, naging uban ka ninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon. Infinite Radio 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

labi na magaisonan sa mga kabos nga walay laing maduulan kung sila pakaubson o talikdan. Isip magpa...

Puntong opinion nga iyalamang kini makaigsoonan sa inyong newscaster. Pagwala lang. Bisa pa.

gikan sa alas 4 kung tama alas 5 tak na sa hapon. Lunes, Santo, Jadlaong, Biyernes. Mga kaigsoon na ang kamaturang kinimaturang.

Santa.

No.

Anang, sumala pa sa opisyal nga schedule karon, nagipagawas karon sa Senate Impeachment Court magkaeksyonan. Dilao man nga mobalik ang formal nga impeachment trial karong uhusay karong Lunes, September 14. So sunod Lunes pa magkaeksyonan September 14, September 14. Mobalik ang mismong trial. O nakaroon ang opisyal na schedule nga gipagawas sa Senate Impeachment Court. So, wala tayo impeachment trial karong adlaw, adlaw Merkoles. So, ngadto na sa sunod simana na. Okay. O na, makaisunan ang mga nagunang mga headlines sa ito mga balita karong adlaw, September 4, ng kasamtangan nga tuig. Oga pa na yung tasa ito ang ikaduhang hugna sa itong programa, Public Opinion, o ang Point of View, magkaisonan. Sa ikaduhang hugna, atong isgutan karon ang Vice President Sara Duterte. Nga matod pa magkaisonan, gihatagan karon og 15 kaadlaw sa pag-impeach sa adlaw magkaisonan. Atong hatagan kini og pagdagad. Tungod kay ang atoa karong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte, matod pa gihatagan og 15 kaadlaw sa impeachment court para mutubag sa 104 ka mga request. Gihatagan sa Senate Impeachment Court og 15 kaadlaw si Vice Presidente Sara Duterte aron motubang sa 104 ka mga request for admission nga isumitir sa House Prosecutor. Aw na ang mga request, kabahin ka na sa pagpangandam sa prosecution alang ka na sa Article 2 nga naglangkob ko na sa mga aligasyon o unexplained with si Presidente Sara Duterte.

Ang nangagipang ipatinap mapanghunong mentran ni pag-review sa mga dokumento o mga request. Ang nangagipasalig karoon ng impeachment ko, kusihon nini ang

0: Mau na nga gitagang ni presidente.
1: Salay nga bang yun po?

mismo ang kasanatian sa wala pa kini nga bag-ong katungdanan, nagserbisyo na kini si Panilo isip usa sa mga nag-unang legal counsel ni Vice President Sara Duterte na nagkupot sa iya kuno mga sensitibong legal nga usapin. Siya usap ang nag-managing partner sa Panilo Law Office. Mauna nga nahimo siyang spokesperson si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. isip bagong tigpamaba ni Vice President Sara Duterte. So, kaganina pa lang, formal na yun, nga gipahibalo yun sa office of the Vice President, karong adlaw, September 9, nga doon na si bagong spokesperson, si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr. Sa lain mahin makaigsoonan, ato karong hatagan o pagtaga. Tungod kay giyataga naman, ato naman ang nasubay atong pipila ka mga adlaw milabay. Nga nga ato akaroon nakasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte sa diyang isyuan kina siya Guara do Pares. O gani adtogyod personal o bansayahang mga kaubanan ngadtogyod sa Quezon City Hall of Justice. Aron lamang nga mubayad sa piyansa sa kantidad nga 360,000. Sa tulo kaihap, 3 counts sa iyang kaso. Tag 120,000 mga kaigsunan o nabayran 360,000. Yato nga pipila ka mga adlaw. So doon na siya warrant of arrest apan napiyansahan. So libre na siya, gawas no na siya makaigsunan. Apan nagpabiling yapon ang mga bista o hearing sa korte. Oga, ang ato ang kaming speaker, Martin Romaldez. Isiyuhan yapon o guwangang naparin dito yun sa hospital. Oga, samtang nag-confine pa, na-admit, importante, nga naisiyuhan siya warrant of arrest sa kasong plunder. O dili na po siya magkaadto sa laay mga lugar tungod sa kaso. O di na po siya kaikyas. Samtang ato niya pong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte sa diyang isyuhan po siya o guwara to parin. O napadayon niya po yung impeachment trial

Ini ang mga nagunang rason nganong limitado o mas lisod na ang iya karon pagbiyahe sa gawas sa nasod. Labi na kumuduhang kiyang pinalanggang amahan nga dad nga naa dito sa Dahig, Netherlands. Presidente Duterte sa makaadto sa laing lugar.

Ano ang isip opisyal sa gobyerno, kinanglan niya

tungod lagi na sa mga kaso o lagi na makaisonan kay saon ta man nahitabo man gyud. O niya karon karong September 11 makaisonan ikatakda nga mobalik ang ato halangdon nga vice presidente sa Quezon City Regional Trial Court. Karong umabot Biyernes, September 11, 2026. Dito gyud sa Quezon City Trial Court, itakda siyang mubalik dito. Kini ang mga detalye bahin sa iyang kaso ug ang pag-atubang karon sa korte. Kini ang nganong pabangikon siya. Matungo sa City Trial Court sa personal alang sa pagpadayon sa proseso sa tulo ka counts na grip threats nga gipasaka bato kaniya sa Department of Justice. Sa ito pa, hearing sa dito mga kaisonan karong September 11 ang atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice. Abaw na siya ang unang pag-adto. Kainom-duman nga miabot, miadto na si BC Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice niya itong Sabado, September 5. Nahitabo kini, humalagi nga nagpagawas kini og warrant of arrest ang korte bato kaniya niya itong September 4. O lagi na, sa itong ikaigyon kaganina, na temporaryo gyapon niyang kagawasan mga kaisonan, o nang gilauman usab nga nagpiansa siya sa atong gikaingona nga 360,000 sa tag 150,000 matag ihap yatong adlawa anon lagi nga temporaryo makagawas samtang gidungog pa ang maong isyo. Okay niyo hinungdan magkaisunan nga dili sa kagawas sa laing nasod, dili po sa tagaag travel order. O nang lisod kay mga kaisonan, o nang bara, pero gidawat naman sa itong halangdon nga Vice Presidente. O ang reaksyon sa itong halangdon nga Presidente sa Nasod sa Pilipinas, wala man daw siya mahimo. Kay balaod man daw gisunod, base sa Constitution. So, ili angay ko nung mabasol ang itong halangdon nga Presidente tungod kay doon naman balaod. Huwag na nga goal usahay tungod kay matod pa sa itong katauhang Pilipino nga gikusokoso magmayo ang Duterte family. I-torture magmayo ang Duterte family. Isakit og mayo ang Duterte family sa kasamtangan administrasyon. O gani na kahinom do mga taong bayan nga matod pa ang kaning Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungod sa dakong pagsalig o pagrespeto sa nangaging administrasyon sa amahang sa ato karong halangdon nga bisi sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Nagtugyod sa lubnganan sa mga bayani.

Yani karon mga kaigsoon, nakita na nato pod ang liho karon sa tong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. Nagapoy maisugon. Tungod kayang unahaw na 32 milyones ang sunagsuporta kaya nahimo siyang Vice Presidente sa nasod sa Pilipinas. So 40 minutos na nakalabay sa alas 4 makaisonan. Aligin na nga kininiang sa dili pa na to ang ipadayo ng ato karong ikaduang hugna o katapusang hugna sa atong programang Public Opinion o ang Point of View makaisonan. Aligin na laging kung ato ka ng himasimaso pag-ayo, kana bang unsa man ang inyo akadong dagan, unsa man inyong opinion, maraman og naipiktuhan gyud ang naipiktuhan ba ang kananaabang kahimtang sa kinabuhi sa katawhan. Maraming na nga usahay, makaingon tang mao na ba kini atong kinabuhi karon. Ato gyapon isgutan gyapon magkaisonan ang ekonomikanhon nga kahimtang sa nasod sa Pilipinas unya taud-taud. O gadinita sa ito ang ikaduhang hugna o katapusang bahin sa itong programa, Public Opinion o ang Point of View, magkaisonan. Bahin kini sa gingon nato nga NAPC. Itudlo opisyal na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanhing senador o boxing icon nga si Manny Pacquiao isip lead kumbinor o sekretary sa National Anti-Poverty Commission.

So campaña 2023. Hola, caro, y si pangón. Antes

General Santos City. Ako na magkaisonan. Pero matod pa, wala gitay mahimo tungod kay siyaman ang giapuin sa atong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos. O gani, ang mismo karon ang DSWD, gibalhin na. Ha? Gibalhin ang supervisyon na sa NADPC, gikan ka na sa Department of Social Welfare and Development. O nang balik na nga to sa Office of the President. So kuyo, nagirango karon si Manny Pacquiao, makaisonan. Isip Pangulo na. Siya na ang Pangulo. Sagayin ko na itong social reform. National Anti-Pandemic. Wabi, di basta-basta. Pero matod pa ang tahas ni Pacquiao ang pagdumala sa Secretariat Commission, ang pag-coordinate kuno sa mga programa batok sa kawad-on.

Dugang mga mentionan sa ito karong ika-last nga hugna sa itong programa. Ang public opinion o ang point of view ng katapusan na lang minuto. Bahin kini sa grabing pagka-os-os dyan sa piso o ang inflation. Kasaysayan.

Ang labing dako o sige ko ng hangyo ang masangagto sa itong halangdon nga presidente. Kay gusto sa mga kabos nga mapatuman ko ang saad nga mas baratong pagkaon. Hilabi na ang bugas mga kaisunan sa matag-adlaw. Tungkol kay dako kuno ang porsyento sa ila kunong gamay nga kita sa matag-adlaw. Napuntan lang kuno kini sinadlaw-adlaw porsyento sa pagkaon. Wala na'y mabilin. Gani ang ila kuno mga pamilya, labi na ang mga kalalakinan na nagsigi ko ng pamasada apan kuwang na kini wala mahibalik sa ilang pamilya kay Igor ay bayad sa mga ngarkila. O na ang gusto sa katawang Pilipino nga padayon ko ng mas paspas ko ng kasid ayoda. Ihangyo ang katawan nga dili ko noong dangon ang himuon ang katawan nga kanunay ko noong matabangan. Kanunay ko no ang programang ayuda sama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Walang gutom program. Ang uplift assistance nga naghatag kinig apod-apod nga tag 2,000 matag subsidiya. Aron ko no matabangan ang epekto sa taas nga presyo gasolina o plitihan. Ania labi na kanto mga nasa squatter matod pa. Naghangyo yung taon sa tunghan lang doon nga Pangulo. Labi na sa mga local leader nga tagang kuno sila aga disinting pabahay. Maabot kamus. Langan na pamilya karon nga nakaros kadalanan ng puyo. Informal settlement kuno, mga squatter. Naghangyo yung taon ng mga flagship housing project kung mahimo aron na ang kalipay. Nagingon ko nung pangbansang pabahay para sa Pilipino. Ginahanglan ko nung mapuntagay ko no sa mga labing na ginahanglan o dili sa mga adunahan. Mga middle class lang ang makasagaran ko no nga o nang hangyo, magkaisunan, tagdon ko no. O na magkaisunan, ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala gidiya sa gahom sa pipila. O dili anadiya sa kamatuuran na gihuptan sa tanan kaisunan, di na inyong tingog mo ginimaghari. O na nga walay puas gyud atong kanunay subaybayan, ang programang public opinion o ang point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. O kini, gidala kaninyo sa pakig-alayon sa ato mga mahinungdanong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services makaisunan. Mga ligon o nindot ng glass o aluminum works sa inyo ang balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang lamang sa ato ang diri lugar sa Panabo City Central Public Market. O gamatawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Og nangita ba kamo og barato nya di kalidad nga audio setup? Ayaw pong kalimot ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila diya gikan sa produkto hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Mga produkto na ilang gitanyag, barato kay magkaisunan. Doon na sila'y Tosonra unit para kana sa nindot na dashboard setup. Doon na sila'y mga speakers o amplifiers para kana sa kusok o tinaw nga tingog. Doon na sila'y category 7 amplifiers, high quality performance magkaisunan. Doon na po sila sounds, accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors kung mapalit mo. Doon na sila'y mga mixers para kana sa saktong timbre sa tingog. Ang mga serbisyo nga ilang gitanyag, doon na sila ay car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Doon ay professional audio setup para ka na sa mga tapok-tapok, mga event pagkaisunan. Nga doon na po sila house audio installation and setup para ka sa nindot sounds sa inyong mga balay. Asa sila makitaan, nalamin na sa Purok Tambis sa Barangay Santo Niño atong syudad.
doola po na sa Mirinol, ang atbang anang GMG Audio Installation Services, ang atbang anak Jehovah's Witnesses. Aoga mga isonan, mga kahigalaan, mga boss, mga ma'am, mga sir. Gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang customer o mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Nagtanya karon mga isonan ang 96.1 internet o 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package. Nga dako kayog tabang mangkaisunan para gina sa inyong negosyo kung asa mo napitan na butang. Pinagi gini sa kahanginan. Doon na mga sila'y sulit nga rich. Doon na sila'y bronze package. Doon na sila'y silver package. Doon na sila'y gold package mangkaisunan. O niya ang matag package ni ini. Doon ay dako kayong spots kada adlaw. Kanang ilang ipahibalo ba? Ay advertise nila matag adlaw. Dako kayong spots makaadlaw, makada adlaw ng isunan. Doon na pag inisay bonus spots kada adlaw. Doon na pag inisay more bonus kada adlaw.

0: sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw, adlong Miyerkules, September 9, 2026. Usa kani kadako nga hangit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot. O ang pagpadayon sa pagpakabana, bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman na ito magkaisunan ang usak kaligon nga nasod. Dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahom sa mayong mga lider. Kundili masukod kini sa tiunay sa pagigugma sa katauhan ngadto sa iyang isig katao. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, kini ang public opinion agang point of view, ang tingog sa katauhan o panglantaw. O diha natapos ang usa ka oras na itong pagpanag-uban. Sa ngalan, sa kinitibok ang puwersa sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa itong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, Engineer Wal Piorio, Sir Kevin William Barji ng IT personnel. O kiniubo sa gala sa kahanginan, George Lunes Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamaturan ng impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw. O kadi magdala ka na to sa hustong dalan. Mga kaisunan, mayong hapon Mindanao, and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa vitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract,

0: Cabano Extra, Moringa, Ginseng, Turmeric, Barley, Agaricus Mushroom, Grape Seed, Robusta Coffee, og Stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya og proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free, og purong herbal. Unsa pa inyong gihula? Sulayin na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usakay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Ngayon siya, ay nagsakit ba ya akong anak? Ngayon siya sakit niya, kalintura. Kusulay good ang BGMAC friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, ngayon siya, tinood ka, nakadiha. So, nag yun kay, hindi mo ko magpakawala og BGMAC. Nagpalit ko sa malandag. Ngayon siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ngayon ko, duha, gana lang sa dili isa lang ako din ang anong tanawon og maayo bagyod ko iam ampu ipod ayo po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay na,
2: kalintura, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma nun siya maligo na kumita kay naayo naman ko pagato na pud nako siyang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ato ko sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
3: okay yan.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
0: Og Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong masuking butika.
4: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

All right, Mahigala, kini ang 96 or 94.3 Light FM Panabo no. Kibawi Bukidnon mga higala og 90.9 Light FM Panabo City. Ako na ang inyong amigo sa kahanginan. Ako ni si Kuya Tibbs. Ako ni Maigalas, Kuya Tibbs. Maigala, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa atong pagpanaguban. Dere sa Light FM 94.3 Kibawi Bukidnon or Light FM Bukidnon and 90.9 Light FM Panabo.

0: Alawa, nindot kayo nga kung chat sa mga idol. Nag-chat sa gin sila mga idol ba? Oh, muna ang chat sa. Kaya mga tukara, mga amigo, muna siya ang mga tukal sa tukar sa unang panahon. Nga mo igi tanaw, muna igi sigihag balik-balik ba? Mayong hapon, alas 5:30 na. Kamu gihapon naminaw sa duha ka istasyon kay nga tong Infinite Radio. Unya pa tong alas 6 makahukap. Kaya natay black time mga higala sa EXL. Mayong hapon ninyo diha, tanan mga suki. Wapo ko kauli sa Dabaw mga higala. Narang ko dili. Di ba na mau akong hasu-asuon di ay?
1: Kasi pati na yun.
0: Kalimot man day ko. Nakalimot ko sa itong hasu-asuon. Alright, pag-igala, ang atong text line kay... Again, 0955-954-8733. Again ha, 0955-954-8733. Wala tong linya. Usbon pag ina to ha, 0955-954-8733. O nga tong isa ka cellphone, 0963-195-1322. Again, 0963-195-1322. Mayang pagpaminaw, mayang pagtanaw sa atong broadcast karon diri sa 94.3 ang Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Bukidnon. Lain na pong sukar ang atong i-play na pong mga higala. 5, 6, 7, start.

0: Alright, baliktas itong pagparaguban. May gala, alas 5.19 na. Kamugya po naminaw sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon.
1: Butang eh!
0: 90.9 Light FM, Panabo.
1: Kasi pa't ang mingoy.
0: Kumusta mong tanan? Ako ni si Kuya Tib, Japon. Oh, ang nag-viral lapod mga higala nga panghitabo mga higala dito sa Argentina. Dili Argentina nga kanang gisod sa lata ha. Beto to itong kawagon si Bonifacio be. Idol, unsa ganito yung nag-viral diha, Dol?
1: Butang eh.
0: Nawa man si Bonifacio. Oh, nag-viral ko no dito sa Argentina kanang ang dagat daw ni Sibog. Ni Sibog ang dagat. Ni Sibog magi ng buhok sa imong ulo mga idol. Ang dagat na baka ha. Alright, again ha, ito ang text line 0955-954-8733. Again ha, 0955-954-8733. Ang oras may gala, alas 5.20 na. Gatod sab ka na to, mga higala sa mga produkto sa Kutis Mistisa, mga idol. So, makapalit ka din sa ato ang Sibyaanan. Uy! Ang akong idol nga si Kwan Diha, si Boy Bangas. Di ba sa basta? Tamay coolers linya, tuning tubagon be. Hello, kinsane? Hello? Kinsa man eh?
2: Si Patimani from Davao de Oro, Marco.
0: Oy, taga Marco. Also may ako ikaalagad ni mo, Patima. Ha?
2: Magkuhan lang mo, kanayang sani. Pwede ko mag-greet.
0: Na ako'y pamutahanan ni mo, Day. Kanang... Unsa man gid ni? Oh, kinsa may mga greet? Eh, unya na ko mangutana greet sa.
1: Ayon.
2: Greet sa ko sa mga kahigalaan sa kahanginan.
0: Oy.
2: Si Ate Joy.
0: Mm.
2: Si Jay, si Gretchen, si Dyson.
0: Mm.
2: Si Number Boy o Yahang Palalab, si Christine.
0: Christine.
2: Si Auntie Dina o Joel. Si Brenda,
0: o
2: si Uncle JR, o silang anak, si
0: Jessa.
2: Sa
0: kuan,
2: naginasalang
0: palalabi
2: sa kong kinabuhi.
0: Oy,
2: kinsa
0: man na?
2: Si Ate
0: Christina Ponce. Nakoy, pangutana ba? Nakahibaw siya nga, uyab mo.
2: Kabulo siya. Ay, kuya tayo na uyab mo eh.
0: Kabulo siya nga, uyab mo.
2: Nagiba
0: na
2: uyala.
0: Ha?
2: Nagiba na uyala.
0: Ah, nagkita na dahil mo, anak niya. Kumusta man ninyo hang panagkita?
1: Butang eh!
2: Okay ka kayo.
0: Mo ba? Pero tiling okay ha kayo sa inyong panagkita, day?
1: Ayoy! Ay,
0: hindi ba sa basta,
2: okay,
0: day?
2: Okay kayo ang panagkita, okay?
0: Butan siya sa imo. Siya po, butan sa tiyan imo. Butan sa tiyan imo.
2: Butan kayo.
0: Pero tiling butan na. O nya. Kanang, unsa may feelings nga, kanang nakauyab ka. Kaya ako, huwag ikaw kabalong kung unsa'y feelings kung makauyab ba. Kaya huwag ikaw kauyab.
1: Butang eh! Huwag
2: kakatuway ang uyab. Pangitag uyab. Pinabihan, kintuin.
0: Ay. Arang tagay ko kung unsa may imuhang kwan. Unsa may imuhang feelings kung makauyab ka. Kaya ako, huwag ikaw kasulay, anak ba?
1: Butang eh!
2: Feelings na to sa makauyab ko kay... Happy.
0: Happy? Shalala na yun.
1: Kakiat, baya! Kakiat, baya!
0: Bitaw, sige, kara. Dagang kayo salamat, Patima.
2: Hindi ko mag-request o ganda. Sayaw-sayaw.
0: Sayaw-sayaw. Unsa man ka sayaw-sayaw?
2: Kaning kuwan, kaning uso ka ron. Kanang hawak mo ang bit.
0: Hawak mo ang bit. Ay, okay. Masuko ng ex ni ate ni mo, Christina. Kay abi pa lang niya gikansawan ni mo siya.
2: Kaya para kayo po to si Ate Christina.
0: Oh, di basta-basta. Sige, sige, paabutan lang yung request na ha.
2: Okay.
0: Sige, sige. Salamat, Patima. Di basta-basta ni. Di basta-basta ni itong mga idol, no? Ha? Di basta-basta pagka-power yung kayo. Parentas ng mga mensahe, di yun basta-basta ha. Boy, to review, okay? Ah, di yun basta-basta yun. Kombati gina yun. Oh, di ay yun idol ha. Di yun ka basta-basta ha. Di yun basta-basta. Parentas sa itong pagpanaguan, mga higala. Kay ako, suntian ta mo, tungkol sa kabisi na ito ba? Tagsa na kita katingin ko radyo. Oh. Di na gani ko kabalaw mo gunit, aning konsol. Iyon na ang live. Sige, panayintas itong pagpanaguman, mga igala. Manayaw na sa abtan. Ay, gwapo kayong sayaw din mga igala. Oh. Pinakagwapo kayo nga sayaw. Oh, naraw. Atong i-play, eh.

This is 94.3 Light FM and 90.9 Light FM Panabo o Bukidnon. Enjoy lang yapon ta ha, mga idol. Okay, wag yapon ta ni. Kumbati rin yapon ta ni. Ako si Kuya Tibbs, mga higala. Again, 0963-195-1322. Subanta ha, 0963-195-1322, mga idol.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo ng iantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Dental Biocapsule. Alak sa mga nihambing balatian. Tuma sa Power Dental Biocapsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power Dental Biocapsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dental Biocapsule.
1: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas kana na mo ato lagi kog eskwelahan ang mga maestra, ang mga kapwa inahan ba. Natingala kay nanu ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga samantala ko nung sa una mo ra sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag dela ha so mato nga kananingon ko nga nindot yud ang growmate nalisay ko nang lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanon di gid ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon pero karon nung lading luritugan bisan pagwa may sudan bisan og bahaw nala akong kumuon may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga maugay dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga product. Salamat kayo.

0: system. Kaya para sa mga mami na wa-estudad ko, Bruin na!
1: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller o na ibatang gamay nga ginaatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Mabajod kong immune system, maunang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover dayon akong lawas o dali rajud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali rajud ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga kayot sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
2: Buhing ebidensya sa kayuhan.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigong saan na akong inumon, dibigil siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
8: Pila ka capsule, mami, mong giin sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa iyong ubuong sipon.
7: Isa ka, padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
8: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
7: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
8: Ma'am, kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
7: Ako nga uhag sa ila ha, nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang ibati.
5: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
9: Palangga, naon sa manis nanay ni mo? Nga nung naglubog naman sa katri.
10: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar Palangga.
9: Uy, ay pagkumpiyansa Palangga. Pain na din siya ng Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Power 10 Pro Bio Capsule?
9: Power 10 Pro Bio Capsule! Oh, tama. Kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
10: Si nanay ug tatay na Palangga.
9: Naayo na dahil si nanay ni mo?
10: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Ingon yun niya, naka-powerful ang Power 10 Pro Bio Capsule Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
10: Sana all!

0: Balikta mga igala sa atong pagpanaguban. Dili gihapon taha mga idol sa 90.9 Light FM Panabo City og 94.3 Light FM Bukidnon. Under kini sa Katigbak Enterprise San Pablo Incorporated. Balay na! Kining kita mga idol, maski kita mo'y tagiya sa mga equipment aning radyo, pero kining frequency, di man tayo tagiya. Kaya na may network. Muna. Sultian ta mo. May hapon din ha. So, press freedom man pa man siguro karon. Ha? Press freedom man pa day karon.
1: Butang eh! Ayoy!
0: Kay press freedom man pa man, diha sa Davao del Norte, kinamang yun ay executive ko anong sa ngayon na na. Oh. Naman ay kuan, nga matag nagi celebration sa press freedom man. Oh. That's why nga na good na siya. Okay, so basa tagminsahe dari may gala cellphone kay basin ug makuan na to, di na na to mabasa hinoon. Ito yung basaho ng cellphone kay anak mana ang life. Okay. Alright, ha, kinigapon ang ako gihapon ang inyohang alagad sa kahanginan idol. Si Kuya Tibbs lang gihapon eh.

0: right, this is 94.3 Light FM and 90.9 Light FM Panabo City. Mayang pagtanaw ni Alexander Algabrisinyo. All right, Alexander Algabrisinyo. All right, tanan mga higalang mga produkto ni Nong Lading mapalit ninyo sa tanan ng mga butika o parmasya sa inyohang lugar mga higala. Labi na diha sa Panabo, labi na diha sa Tagum, diha sa Carmen o guban pang mga lugar mga idol. Mapalit ninyo ang mga produkto ni Nong Lading. O tapos tayo haplas din ni mga higala ang Hagunoy Herbal Oil, Liniment Oil. Niyara o. Money mga higala o. Hagunoy Liniment Oil. Kini nga kuan mga higala, gikan gini sa tanom nga Hagunoy, sagbot nga Hagunoy. Tambal nis panuhot mga higala. Si Plexi bitaw nga gipanuhot, gitambalan na to og Hagunoy na ulian.
1: Butang ni.
0: Panuhot siya na nakainom o nakainom nakahaplas og Hagunoy bay. Og sa atong umaabot nga kapitan diya sa Barangay Tuganay sa Carmen Davao del Norte, kapitan diya Rodel Sumugit. Di na gyud mapugnan mga higala kay kung aton tanahon ang ilahang kapitan din na mga higala idara naman. Dapat i-enjoy gyud sa kapitan diha sa Tuganay ang iyang edad. Kaya imagine mo nang si Tinta na siya kapin, unya, kapitan gihapon. Wa na siya time sa iyang pamilya mga idol. I-enjoy gyud ni Kap na iyang ipapulihan. Papulihan na niya ni DJ Tikla, Rodel Sumugid. Ang barangay, isip usa ka barangay captain diha sa Barangay Tuganay mga idol. Diba? Nindot kayo no? Diri usap mga igala sa Kibawi no, sa mga magpapili pagkakapitan o konsihal. Hala, bantay-bantay mo kay wa pa na pirmahan sa presidente ang balaod. So anytime pwede magtuyok ang panahon nga madayon yung eleksyon. Pamuntos na gid mo diha mga idol. Wala nga, pamuntos gyud mo maayo. Kining ako apong kwandere, kining oras mga higala, ihatod ka nato sa Tiramax Capsule. Ang Tiramax Capsule mga higala, mapalit diha sa tanang mga parmasya sa inyong lugar. Epektibo kayo ni siya mga higala, ang Tiramax Capsule. Ha? Epektibo kayo. Epektibo kayo ang Tiramax Capsule mga idol. Kay si Kuan ni notify na ang atong technical diha sa Panabo. Si Kevin nga connected na dayta sa Infinite Radio 96.1.
1: Ayoy.
0: Tulo kay istasyon mga higala.
1: Butang ni.
0: Ang inyong madungog karon. Tulo ka radyo ang inyong madungog. Nga mo konektar kanato karon sa kahanginan. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Light FM o Infinite Radio sa tagdumala din ha na si Rose. Nga sa technical na si Kevin o sa mga alipuris din na mga higala. Na din na si Professor Mr. Cake sa Kungko University.

0: random ko basta nganlan lagi ng George ba nga ngalan kay gihangay ko amigo nga George.
1: Butang ni.
0: Ah si George Baday nga taga kwan. Taga Pangantukan.
1: Ayoy.
0: Naglanog-lanog ka din ni Kuya sa Kibawi Bus Terminal. Labi na sa mga pedicab. Ah, okay. Naglanog-lanog ka din ni Kuya Tibbs. Uy, maayo kayo naglanog-lanog dahil ko. Mayang gabi, mayang hapon yun dahil. Yapon sa lungsod sa Damulog. Sa ito ang mayor din ha, si Mayor Mel Buro. Mayang hapon dahil. Kundi Kuya Mayor. Diripod sa kuan, mga kauban din ako ni mga brad na kunis fraternity sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Mga
1: ayoy! Oh,
0: mga kuya o ate o bonso, mayong pagpaminaw yun.
1: Butang
0: si Kuya Rico Baraban. Di ba sa basta ni? Amigo kayo ni sila ni kuan. Ni isa to yung ano to. Kuan na niya. Mas amigo kayo ni sila.
1: Butang ni!
0: Alain niya puntahan. Minaw ta dire sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Panabo, 94.3 Light FM. Kibawi, Bukidnon.

This is 94.3, 96.1, and 90.9 Light FM. Our time now is 6:11.

0: Balik tayo sa itong pagpiraguban, mga higala.
1: Kaya!
0: At ang oras kay alas 6:28 na. Oras giyatod ka nato, mga higala, sa Kiss Fragrances, mga higala. Kining ato ang perfume nga di basta-basta.
1: Butang eh!
0: Okay, pinaka-humot ni siya.
1: Kaya!
0: Uranay ka ng kainumdum ko sa unas, Bailey ba? Itong Bailey. Kainumdum atong pahumot sa unang ikuan lang, katunay mo rag Jackstone.
1: Butang
0: eh! Ipaligid-ligid ba?
1: Kaya!
0: Kanin, nindot kayo ni mga higala. Increase case fragrances, mga higala. Inyohaning mapalit sa kwan, mapalit ninyo ni diha sa istasyon sa 90.9 Light FM, 96.1 Infinite Radio, mga higala. Okay, kini nga perfume, mga higala, pinagtiginin ninduta, mga higala. Makasulay mo ani, basta kayo. Sigurado yun. Ma-enjoy yun ka, mga higala, sa kahumot ani. Dugay pagin mawa ba? Niyahan kahumot niya. Gaton sa mga nato, mga higala, sa mga produkto ni Nung Lading. Mapalit ninyo diha sa mga parmasya, sa inyohang lugar, mga higala. So, sama na lamang diha sa kuan, mga higala. Diha sa tanang parmasya, diha sa Davao del Norte. Davao del Norte, mga higala. Inyohang mapalit ang mga produkto ni Nung Lading. Ala, sige, karang anto mo dito, mga higala, ha? Ang atong text line, 0963-195-1322. Again ha, 0963-195-1322. Usman na to, 0963-195-1322, mga higala. Usman na, mga idol. Sige lang, kay mabot ang panahon. Nga mabati na punta ninyo sa uban nga mga lugar.
1: Kasi patyo ni mo, oy.
0: Dugay ko nakatingog, mga higala, kay nag-istorya pa mi sa Tag-iya, mga higala, sa Katigbak Enterprise, San Pablo Incorporated, mga higala. Mayor Joselito Ojeda, mga higala, ang Tag-iya sa network. So muna nga, busy, nag-istorya mi ganiha. Moto, pasinsa kayo, ha? Lugay ta nakatingog. But, okay. Balik na punta. Muna nga. Balik na punta dali sa tuwang pagpanaguban. Mga higala. Kay mama niya nga to ang programa karon. Alas 5 hantod alas 6 gabi. Alam mo ang sakop din he kay na, asa na ka to, murag naka na nakainom siguro to. Kainom to kan. Kailang tubig.
1: Ayoy! Butang eh!
0: Gitaw pa na yun tayo sa itong pagpanaguban, mga higala. Alas 6:31 sa hapon.

All right, our time now is 6:43. Nino Moron diri sa Light FM 94.3 Kibawi Bukidnon, 96.1 Infinite Radio Mawab or Panabo City Davao del Norte, og Light FM 90.9. All right, shout out, happy birthday kang Dunya Lulong Amilita Baler. Og si Dodoy Antipula, tag-iya sa Tagum Mukbang Seafoods House. Porok Tribi, Reclosado Hilton Compound, Ratan Apukon na niya, ang ilahang manager kay si L.A. Bayot Casimiro. Kalamungay, pinakasikat. Saan naman eh? Commercial. Ito, napay-like text message. Pa-shoutout ko kuya sa tanan ng mga nagpuyo sa Panabo City. tanan nagpuyo sa Panabo City. Ang atong text line, diyan po rin nagigamit ha. 0963-195-1322. Again ha, 0963-195-1322 mga idol.

0: Palaitas to pagbaragoban, mga higala. Itong oras, alas 6:45 na sa hapon, mga higala.
1: Butang eh.
0: Kamugya po namin daw sa Light FM 94.3 o 90.9 o 96.1 ng Infinite Radio, mga higala. Naanas linya diri si Lolo Jojo Altres. Lo, mayong hapon ni Modelo.
2: Okay, oga, mayong gagabi. Kanimo.
0: Mayong gabi eh. Ah,
2: Toya Tribes.
0: Hmm.
2: Oga, ilabi natin na sa 94.3 Light FM Kibawi Pukidon.
0: Hmm.
2: Sa tanan taga Kibawi Pukidon. Mayong gabi kanilang talan.
0: Pagsurigaw nun niyo. Surigaw nun.
2: Surigaw nun pa. Sa tanan, kahit pa yung gano'n ako, tuman dito sa Gibawi, Pukidon, hamok na dun ng Surigaw nun.
0: Hamok.
2: Maragaw. Maragaw na tuyom. Sa iyo, tanan. Dito mga ako mga kalumulan diyan sa kuwan sa Gibawi, Pukidon. Maragaw na tuyom. Hoy, ako tibayaon si Tatay Paing. Kumusta na si Tatay Paing kuman?
0: Tala, nibiyahay na. Nilakaw na si Tatay Paing.
1: Kasi pa dyan ni mo, hoy?
2: Sige ko, ang katong kauban ni Tatay Paing, sige. DJ Kilvin.
0: Nahubog. Nahubog yun yung bataan eh. Ang batlay yung bataan eh.
1: Ayoy!
2: Pero sige lang,
0: atin sa ligaw-ligaw. Tapos up ni Karone Bonifacio si Kuan kay nahubog.
2: akong husbon ba yung gabi sa tanan mga taga-Gibawi Pukidon. Lagi na sa 94.3 ang Light FM. O gani, nakaukap na dito doon sa 96.1 and penetrate of 90.9 Light FM dito sa may Panapo City at Dapao del Norte. So, karing dapita sa Dakpen sa Panapo. So, atong sinabi ang lakat sa panahon dito Kuya Debs video wangyot halingi-hingi yun, no? Yan eh, iirit ang atong matagamdaman na sa ganina. Ganina nga buntag pa. Perfect yun. Lagi to yung ang kainit. So, mga buwan na ni. Wah, yun, uwan-uwan na rin. Sa Davao region. O, labi na rin sa may dakpayan sa Panabo. So, sa raw mga panahon na pwede nga lagi to yun ang atong init sa ganina sa atong dakbayan sa Palabo. Gani, atong maaninaw Kuya Pips, kailang HB daw nga guwan ganing asong gikan sa Laing Nasod. So, nahala dito sa atong guwan sa Dabaw. Dabaw region. Gani, diyang napita sa Dabaw del Sur. So, kaya yun ang makita mo ang kanyang aso bitaw, kanyang bitaw nga pati nga kuhan yun, abin man na ito nga dagom nga kuhan, pero day aso day na
0: nga, aso?
2: Ikan sa
0: aso ha nga,
2: pero nga kuhan yun ato siguro nga atong mga kaigsunan nga kinahanglan siguro nga mag sulog tag pismas.
0: Magsulog tag pismas.
1: Ay,
2: labi na sa katong adunay
0: kining mga kaigsunan na itong Muslim nga mga bahay ba kay di ni mahadlo kong his kay di man na makita nilang naong.
1: Ay,
0: murag si Mitch kay si Mitch kay iyang naong di man makita.
2: Oh, gato nga tibayan sa biya ang agiya sa naimutangan sa 94.3 Light FM diya sa may Kipawi Pukidon. Mayong gabi ha, kanimo diya tatay yung kita ng pangalan na
0: Tatay ko
2: mayong yun Mayo
0: jeda. Dulu pun ni Wendelino, no? Dulu ni Wendelino. Ah? Dulu ni Tata Wendelino.
2: Perut, omal tu siguro.
0: Okay, si Padayon.
2: Oh, kau ngerti Padayon sa mga kaitunan dari sa Chapayan sa Panabo. Okay, mayo nga gabi. Ngato kang Pastor Inel Tisoro. Engineer.
0: Oy, may gabi dia.
2: Naminaw yun sa kwan diya sa may lungsod sa Carmen sa Davao del Lourdes. So, karoon ko grabe mo, tiyan yun ang nag-apaminaw sa 90.1 Infinity Radio 90.9 Light FM diri sa may Chakmayan sa Panabo. Matingala na sila.
0: Uy, naminaw din eh.
2: Kunya tips nga na ano makadiyan sa layo nga lugar nga naga onboard naga programa sa imong programa kano programa nimo nga Light Express hello
0: dili nagsamok-samok
1: ang
2: samok-samok na program bitaw si engineer Walt Murillo so bisa nga sa yun yung nag-acto dito sa nag-chapit. So, kita siya ka...
0: Nga, kita guyan.
2: Video. So, makakuha na yun. Maka-onboard. Dali na kayo mag-onboard niya. Makita mo na yun dito sa live. Muna, makapantay na yun ang mga gato mga kaila ni Engineer Paul Viorio na nag-onboard sa Mount Radio Station. Kundin asa nga lugar ang iyang ginakituan. So, kana lang, Kuya Tebs, o ga, uy, ako na yung tindayo si Lula Joy.
0: Oh, maling malimtan.
2: Nag-alantog yun din eh.
0: Kita lang siya, giyon siya lang ako pag sangab ng cellphone sa, kuan, sa, o siya na lang, sa microphone.
2: Microphone?
0: Oh, kaya, lahi mo guni, kaya kining mixer nga ito gigamit, karaan mo guni.
2: Ah,
0: yes. Nag-orderan pa na ko niyo ka ng Bluetooth nga kwan na itukbak. Nag-order pa ko. Salamat sa akong amigo nga naghatag sa link. Nasa comment section ang link. Ani. Sige lo, dagang salamat lo.
2: Sige, ito na lo. Dagang salamat sa tanan mga taga-tibawi po kito. O gikan ta, sorry, directamente sa may Panabo City. Tabao, Norte. Si Kini, si Lulo Jojo. Altres ang nag-attack information update.
0: Okay, daghang salamat lo. All right, daghang salamat no si Lolo Jojo Altres dai na minaw dai no. Pinaka guwapa na ko nga mga classmates sa una. Pero puros na ni sila nang apo naman siguro ni sila siguro. kini si Rina og si Saysay. Alexander Algabre Sinyo. Ninaw sila ron. Thank you so much. Again, ang atong cellphone 0963-195-1322. Again ha, 0963-195-1322. Again, 0963-195-1322. Pasunta. 0963-195-1322.

shout out pagigala si Kuya Christian Lormi Cayabas sa Cagayan de Oro City. Amo ang kuya mga higala sa the Fraternal Order of Eagles. Og siya nagpahibalo di ay no sa mga pasingit invite sa tanan nga mga PECA, ECA and ECT to ISIP National Convention in at Tagaytay City at November 26 to 28 2026. For more info, please visit ISIP National Event FB Place. Di ba? ISIP National Event FB Page. Dito ta, makomenta dito mga higala. Asa na bis Tagaytay ni Kuya? Kay Basin Ukwan, kay pagka murag kuan po siguro mo ha? 12, 13, 14, 15 man siguro nang mga po sa KBP. Di na lang ko muuli ba kay mo appeal na lang po kung National Convention.

0: Asa namang karon paing? Oh. Imong migo dere paing, sayo mo kanina hubog. Hmm? Sayo kay na hubog ni imong migo din. Sige lang. Yan yung bitong istoryahon ni mong tao, mga idol niya. Hindi hapon maminaw. Remember, lahi-lahi ta mga igala. Dili akong mga tao, dili ang kwan ang nagdala si mga kaugmaon, kundi ikaw ragid mismo. Ikaw ragid mismo ang nagdala sa imong kaugalingon o sa imong ugma. Kundi ka mo maminaw sa tambag, aw. Remember ha, sa tanan ng mga tanan ng mga ECA, PECA, ECA, ECT, ang ISIP National Convention, mga idol, na sa Tagaytay City on November 26 to 28, 2026. Wapo nag-asa ni sa Tagaytay, mga idol. Kaya para mabalaan na to, mga idol, ug asa ni Dapit. Kining convention sa ICF Philippines, mga idol. Alright, parahinta, gyapon. Ang atong oras kay alas city na. Alas city na, may gala. Ako na lang manamilit di ay. Kay wala ni, dagana ni. Wala kay oras, wala tay oras. Kay naay mga programa po sa duha kay istasyon, mga idol. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa ng istasyon 96.1 Infinite Radio dahil sa Panabo City o 90.9 sa tagdumala din na naa si Rose o si Kevin ang atong teknisyan. Dere usab, kauban ako. Dere si Bonifacio o ako na inyong amigo. Napo din si Yuki dahi. Si Yuki Lili. Yuki Lili na to. Lawgaw ng bataan eh. Ako ang inyong amigo, Kuya Tibbs. Ako maingon mga higala sa matag karon o gunya. Ayaw gid mo kalimot sa pag-ampos labang makagagahom. Kaya ron na tanan nga mga inyong tuyo o tinguha. Ihatag ina basta. Angayan po mo mudawat.
1: Butang eh!
0: Dangan salamat o maing gabi sa tanan.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tilore.
4: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Mijimar, Pastor?
5: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
4: Kundi si Ram, taga-tagong barangay kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBTO na Pastor.
5: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
4: Mijimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
5: Yes.
4: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Mijimar, Pastor.
5: Maoba.
4: Tanto, Pastor, isa ka, buti na, kung pari dito sa Juan, si Butika.
5: Okay.
4: Tanto, nubuto siya, Pastor.
5: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
4: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mo kaurot na...

0: buang akong hidong. Nabuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa iyong tambal man ni muli. Grasyahan, Ginoo.
1: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
0: God bless you, Pastor.
1: Okay, salamat din kayo.
2: Oy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
1: were high, we were so high. Osa may imong mensahe sa mga katawhan nga naminaw karon?
5: Sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR 940. Basta vitamin C, Vital C na ta!

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa Second Floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugmay gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
6: Karon okay na imong paminaw ma.
5: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kay nang lading.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Ani ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko makahalos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hagatulo sa Osaka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
1: Mangosteen,
2: purple corn,
1: guyabano,
2: malunggay,
1: ginseng,
2: turmeric,
1: barley,
2: agaricus mushroom,
1: grapeseed,
2: robusta coffee,
1: at stevia.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ito ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
1: anti-diabetes,
2: anti-insomnia,
1: anti-constipation,
2: no sugar added,
1: no palpitation effect,
2: non-acidic.
1: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya na ilikay sa maong problema. Kumaan o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Dito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.

Power Dent Pro Bio Capsule. Alam sa mga nihambing palatian, tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule kung ang kuna ang kahupayan sa dugay mo ng iantos na palatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatan kalaksik sa imong panglawas. Power Dent

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
1: Yes.
2: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
1: Yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
2: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BG Max.
1: Yes,
2: ako may sis ako, tulog ka, kapsul na ako nainom, itabangan di ko galit sa ano sa Gmax na ulian. Diyod lang ako, sis.
1: Okay.
2: 17 years na ko nindala, pero
1: 10 years?
2: Wala ko hilain, 17 years. Wala na ko, ako hilain na ginainom, pero ang Gmax lang. Tungod kay, na dugay naman ako niya siya gina. Kuan sa dugay na ako gina ako gina na kong ba nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki mag ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlo ko go operahan kasi sa una man go na operahan na sad ni di man mo ta
1: okay. Kanang kuan ingat asa dapit siya ni turok nga hubaga
2: diri sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas o unsa man? Magbasa
2: o? Igagawas siya. Nagnana siya.
1: Okay. So, imong gi imnan og Vegemax?
2: Oo, pastor.
1: Pila ka kapsula imong nainom? Unya, ni, unsa, dibuto siya o unsa?
2: Tulo siya ka kapsul na kong ginatumar. Tapos, muto, nang gawas pa na ng mga nanak. Sabi sa mga pastor, baho yun.
1: So after 17 years or 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
2: Oo, nibuto dayon nanggawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol. Oo, nanggawas na then hantud nga ni kuan siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na. Antud karon di padayon di ako nakawag.
1: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
2: Okay, Pastor Dan.
1: Okay. Okay. Salamat kayo.
2: Salamat.
1: Dalay ko okay. Ng Diyos.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kaya ng feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: May buta ni mo diyan kaibigan.
5: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco Talibon Bohol.
1: Okay, taga San Francisco Talibon Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
5: Felix Villareza.
1: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos niya. Nahubundan ko. Natang doktor. Na naano sila pero
1: Oh.
5: Now, I'm going to go to the house.
1: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
1: anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika. Mega Pure Testimony.
3: Ako si Joel Idoki, usa ka anchorman sa radyo sa dugay ng panahon. Aduna ko eh, insomnia kani adto tungod lagi sa trabaho nga dugay makatulog. Ug mao gina ang akong problema. Ako ning nadunggan tining Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Una-una nagdipig ko motuo sa gikaingon nga makapatangtang og kanang insomnia, constipation, no, muli kay sa UTI. Sa diha nga ako nang gisulayan. Ako gyud na nabati ba nga adunay kausaban bisan pa man lang gani sa tulo ka adlaw. Ako pud ni siyang giimnan og duha ra ka kapsula sa Mega Pure Herbal Capsule. Ako yun na tagamtaman nga nausab ang akong paminaw sa panglawas.
1: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
4: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
5: Kuhaan ka. Pas lang sa aday. Kay murag luya man.
4: Atong Pasko og New Year, wajud na kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na, sab?
5: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
4: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
5: Para asa man na day?
4: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
5: Ano day? Ali na.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Emon abot kita sa pagmata. Kanatong siyang grasya, kaloy gugma, kanatong tanan, magkaibigan. Osmond ko, welcome mga kaigsuunan o kasama sa atong ginakutlo kanunay nga makita niya sa libro sa Matthew 6:33. O na ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos niya pagkamatarong o yang igahatag ang atong mga gikinanglan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bosa Ikson, welcome sa programang Pinagpala Musika. Nindot kayo nga sa di patami mong busy karang adlawa. Sa di pata mag-adto sa itong may importanteng mga adtuanan ng mga lakaw. Nindot nga atong mauna ang Diyos. Nindot nga magkahimo na kita sa pagpasalamat ito kaniya o pagpumalandong siya ang balaang presensya. Magkapaminaw og minsay pinagi sa mga lawiton o siya ang balaang pulong din lamang sa programang Pinagpalang Musika. O gadalagot ang Diyos, salamat sa Ginoo Igsoon. Tungod kay nabuta-buta aning adlawa, aning pizza gis, aning bulan Setembre. Og sa dalaygon ang Diyos, nagpabiling kitang buhi-buhi aron kita paday magadayg o magasimbag ato kaniya. Og ato kanunay timan-an na kita gibuhat sa Diyos alang sa iyang kamayaan. We exist to glorify God, mga kaibigan ko. Og sa karong pagin nagkapaminaw ni atong programa, kaibigan, ako kini ang iyong kaibigan na Pastor Dan Dangalio. Broadcasting live din sa Takbayan sa Valencia, madungo kita pinagi sa 98.5 ang radio kaibigan. O nakook up kita sa laing mga radio stations o quickly atulay acknowledge ng ato mga partner station ng soon and hopefully nga madungo na kita diya no, sa inyong mga dapit. O ganiya ato mga partner stations nga ni mga orasa. Nakook up na sa programang Pinagpala Musika. Nag-una ganiya ng soon, alas 2:33 pa. Ang DXDD Radio Kaibigan 94.9 diha sa Lagindingan, Misamis Oriental. Hopefully nga naka-on-air na po sila ang mga orasa. Then gisundan kinig zone sa 100.7 GSFM diha sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. 96.5 Big Light Radio Kibawi. Kibawi, Bukidnon. Agmo sa magabigan ang 89.1 Metro FM Atrinto, 94.1 na Radio Kamayuriang Surga del Sur, 98.1 na Barangay Radio Bislig City, 95.1 na Radio Sapol My FM Digo City, magabigan. Agmo sa bang DXMC 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon, 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Bukidnon. Agbosab diya sa 89.3 ang radyo ko, Kalilangan ang Bukidnona. Limang oras sa Ixon, mabati na po kita diha sa 96.5 at Tribal FM San Miguel, Surigao del Sur. Og mausap Ixon ang 102.9 Metro FM Rosario. Rosario Agusan del Sur. Og diya sa Ixon sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. 90.3 Radyo Bandera Talibon Bohol. Oh God, naglulunog di Ixon sa halos no tibuok Davao Radio, mga kaibigan. Ang 96.1 Infinite Radio Panabo City og ang 90.9 Light FM Panabo City. Oh God, dalay ko ng Dios. Padung sa kita Ixon sa 88.5 Flash FM San Francisco San del Sur kahapon. Ragna ay technical problem kahapon ba to o the other day. At salamat sa Diyos nga madungo na kita karoon diha sa 88.5 Flash FM San Francisco San del Sur. Narabag ito yung nag-imitar ka na ko dahil diha sa San Franc. Ninong sa kasala. Moraga. Pugma ba to? Karong Saturday. Karong Saturday man siguro. Yun ako sa garanggit, maragwa naging ko panahon anang mga birthdays, kasal. Kaya ang akong kinabi, maragwa naging kanunay sa mga namatyan. Kaya kung asang patay, kanunay na ata dito mga igan. Pero sige lang, mabawaan na karong adlawa. O baka ako nga makadayin kong ana diya sa San Francisco. Anyway, salamat din kayo, Flash FM.
88.5.

Og yes, sa Big Zone sa Bayugan City, 93.3, Top Radio, nakaukap na ka nato ni Maurasa. Og ang radio ng masa, maasim sa Rangani Province. 102.9 FM, o si 102.9 FM, Kagwa, ita Surigao del Sur. Og mausap diha, naglanog-lanog hapon ni Big Zone sa mga dapit diha sa Davao Region, ang 104.9 o ang 94.5. Big FM, di sa kapalong magiksonan. Lamang kalimu, ako. Og ang 104.9 Real Betrayo Hingog City. 100.5 Chela FM Kabanglasan. Og di sa magiksoon sa 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Og kapatabot ka nato ang 103.1 Radio Bandira General Santos City. Og ang 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. By the way, di ako sa North Cotabato by Saturday. By buntag at umating paminawan sa 96.7 di ako sa North Cotabato by Saturday. Og kaplabot ko na to ang 90.1 Infinite Radio Tandag City. Og ang 92.9 Rock Radio, Bayugan City, mga kaibigan. So, duwa itong partner station di sa Bayugan City, ang Top Radio og ang Rock Radio. Kamusta ang Metro FM? Nga station di soon diya sa Prosperidad. Og ang radio kaibigan diya sa Bungkugon. Ano fully, nakaukapabot ka na ito ang atong partner station diha sa Tubigon Bohol, ang Hot FM Tubigon Bohol. Atong oras mga kaibigan, 12 minutos makalipas ng 4. By the way, sa gihapon live ta sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat din kayo sa tanang ga-share na ini. Og salamat sa tanang ga-follow ka na ito. Every time nga mag-live ta magkaibigan, dabilgit sa atong programa Pinagpala Musika. Kanang inyong nga pag-share, dako kay naga, kay mo anigsoon, dako nagtabang sa atong ministry. At least, pinagi sa iyong pag-share, adunay mga bagong tigpaminawan na makadunguga. Magpaminaw sa mga minsagikan sa Diyos, pinagi din sa atong programa Pinagpala Musika. Buo sa kanyang tanan, daghang lang salamat. And how I wish igsoon. Nga ang tanang comment din ni mo share sa atong live naman tay ko ako lang isong kapin ng 500 ka mga comments kasagaran no comment ha, din sa atong Facebook live. So hopefully ano usap kadaghan halos no ang share nga atong maangkon kakabuta og 400 shares kani adto. Malipay kong iyong i-share kini atong live, mga kamimbusa. I-share nyo. I-share nyo atong live karon. May buntang igandivi, kabasag siya ang pinakaunang nag-share ganiya. Salamat din kayo. Then, gusto na kini kabigan Junalina Layawon, Ronalina Patok Mejas, thank you for sharing sa atong live. At least ang inyong mga Facebook friends sa magkadungog-usaba. Awasab niya kang kaibigang Crisilda Daogaromo. May buntag ka rin mo, igang Chris. Happy na, excited na po ko. Aning atong tapok niya sa Mambuaya. Nga sa mga 1,000 members niya sa Mambuaya magtapok para sa pagpasalamat sa Diyos sa katulog katuig ng anniversary sa kaibigan niya. May buntag niya kang kapitan na Philip Apuras. May buntag ka rin mo niya kap o sa mga barangay officials o sa mga kaibigang functionaries o mga members niya. Kita-kita ta. Hopefully magka tambong usab ang taga Dansolion o ang taga Bayanga. Mga silingang barangay. May paglaong. Thank you for sharing usab kaibigang Ludina Taghap o Ames Bibimar. Rinalin Lucet Martinez o ba DXRM. Thank you for sharing. Kay Chay Samari Achay. Edi Fibs. Rosalinda Nalupano, oy, Mads, may bunta diya kanimo. Oba ni Brad Jujo Nalupano diya sinuda. May bunta, thank you for sharing sa itong live. Then, mausab kang kaibigang Nining Argilis Domingo. Naila Ram Una Pilok.
Rimwell Rodrigo. Rimwell Rodrigo. Merci in Tabacolo. Thank you for sharing. O kang Janet Valera. Marites Pinubang Al Hagsilan. O kang Irma Nina. Yusirin Pia, Angging Pakira. Thank you for sharing. Di ba kita ito ma-acknowledge ang tanan? Inis Yamit Burha, thank you. Oga Susan Dino Lagari, Ogang Francis Rapp Dino Polimit. Kuya, may muntag di akanimo, thank you for sharing. Oga Kang Inday Burha, amin Daylit Burha. Taghanag nag-share, salamat kayo. Di kita ito ni ma-acknowledge ang tanan, but coming from my heart, daghang salamat sa pag-share ng atong live, mga kaibigan ko. Taghang salamat kayo na. Atong oras karon 16 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo ta mga kaibigan. Atong ihalad sa Dios kining atong pagbaduban sa kanginan. Wa man kita arang mahimo kung wala ang Dios o ganindot pod nga magkaduol kita kaniya sa pagpasalamat at pinagi sa pag-ampo o kaibigan ko. O gan nakakunik na di ay ang 94.3 diya sa Light FM. Salamat Engineer Wolfe. O ba 94.3 naglandog-landog din sa Bukidnon. O gapadulong diya sa North Cotabato, labi diya sa Carmen, diya sa Arakan, abuton ni sa Davao, o pipila ka mga barangay o bahin sa Davao City, mga kaibigan. Tarang salamat, o diya duminuruga, talagag abot ni ang 94.3 Light FM. Salamat ni kayo sa pag-notify ka na to, Engineer Wolfie. Mag 4 years, ay 4 years na di ay diya, di ay third year anniversary. 4 years na di ay ang kaibigan diha sa Mambuaya. Salamat kaibigan Chris.

Amen, how great thou art. Usa ka ba taong nga awit igsoon? Grabe. Usa kini ka karaang kanta, pero ang mga minsayaan ni igsoon, grabe ka fresco kayo. Og samtang ato kining ipapinawan, ako dinaot nga di lamang kaigo na minaw kung dili. Mauni mo mga awit o deklarasyon ning takna sa kabuntago na ngang Diyos ng imong gisimba gidayeg gilagaran o sa kagamhanan nga Diyos, kaibigan ko. Sa iyang pagkagamhanan, siya mo'y nakabuhat, siya mo'y naghimo sa langit o giyuta. Oga, tag-iyan yung kinabuhi nga nakanimugnakan ako. Og sa iyang pagkagamhanan sa giyapon ng tud karun, makasinati kitag milagro, gikan kaniya. Kaayuhan gikan sa balatian. Salamat Diyos, daghan na kaayo ang gapabot ka nato og mga testimony sa igsoon nga giayo sa Diyos. Atong gila siya ang doktor sa mga doktor og diha kaniya wa imposible. Ang nakagamhanan ng Diyos, igsoon. Og siya pagkagamhanan, iya kitang giluas. Gikan sa wanang sasala. O gikan sa kangit-ngit, iya kitang gidala ngani sa kahayag. Dalahi ko ng Diyos. Gamhanan nga Diyos nga may atong gisimba, gidayeg ning takdas kabuntagon, kaibigan ko. Salamat sa Diyos, o ga sa tanaw sa bunko, may buntag. Kanyong atong mga followers sa Facebook Live, Nel si Pasili. Analuna Baylin Okat, thank you for watching. Anel Fatih. Matubad niya manindot og matahum nga minsay sa Diyos nga or amin sa manindot og matahum nga minsay sa Diyos nga iwali. Imo pasundan, glory to God. Mao na nga awit ang akong sigig kantaon. Kining how great the word from Nel Fatih. Salamat di kayo. Amo sa diyan kang Marjun, Hiralia, Orbita. Nga matod pa niya, pasundan na ay nagpa-chat Joel Dilima. Taga Baluarte, Laak, Davao de Oro. Dugay na siya, tig paminaw ni mo pasundan. Wala ko kabaloon sang unsa na radio sa ila. Diha, Pastor Dili daw siya kabalo mag-text ni mo. Salamat di kayo, Igan Marjun. Oga, salamat sa diha kanimo kaibigan Joel Dilima. Diha sa Baluarte, Laak, Davao de Oro. Hopefully, tagaan ko sa Diyos gayon makabisita diha sa Laak. Kay ubay-ubay ang ato mga listeners diha sa Laak. Og ba mga dapit sa Davao de Oro, nalipay kay ko sa pagkaroon na yung mga alagad sa Diyos nga na din sa amo karoon. Kami tamog seminar kahapon nga taga Davao de Oro. Na yung mga lugar sa Davao de Oro, igsoon na din sila, mga alagad sa Diyos. Og ito ko siguro magkabisita ko diya sa inyo, no? Pinayos sa kanila. David Kabasag o Bohol, pasundan, salamat sa musika nga imong gipatugtog karong buntaga. Makatulo sa luha. David Kabasag, amping mahal namong pasundan. Salamat igan David. Wapagin ako plaster, finalize akong schedule sa pag-ana diha sa Bohol. Pero itugot sa Diyos di madugay mo. Abot lagi ko diha mga igana. At ang inyo ang akong pag-ana diha sa Bohol kay magtapok tang ato mga listeners diha. Diya sa Talibon Bohol. Kaibigang Atirot Longhino ba ni Kagawad? Aray ko Longhino diha sa Marlica, Bislig City. Matod pa, good day in Pasundan. Always good minaminaw. I-appeal me sa mga pag-ampo ni mo Pastor Dan kay si Rico Taas na iyang kriya. Yes, igan na Atirot. Ang ginong Diyos magpamuhat. Salamat usab sa mga pag-ampo kanako og sa iyong suporta na financial, no, para sa programa Pinagpala Musika. Gamhanan,
Gudin pasudan paampo ko sa akong nawong nga kalitra ni ubag. Si Linda ni sa paman na pamamunan. Yes, igan Linda. Watching from Agusan Canyon, Manolo Fortitz, Bukidnon, Amping, kanunay pasulan, salamat Maria Leonera Gumaga. Hopefully nga makamiting tato mga kaibigan diya. O gasalamat din kayo kaibigan nga former kagawad Orike sa pagkatiman sa tong grupo diha. Unta tato sa mamiting no para ma mapasayon ang atong alabig ang ilang paghatag sa ilang mga obligasyon isip mga membro sa kaibigan. Nga di kay bugat no kay busy ra pug kay kagawad Orike. Jesse Salvador, obani it's Estelia. Salvador may buntag diya sa Agusan del Sur diya sa Bunawan. Oy, taga Bunawan. Simulaw Bunawan. Salamat di kayo. Igsoon, atong oras garon. Oy, 34 minutos na makalipas atas 4. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos o pamarandong din mga kaibigan. Atong andamon, atong kasing-kasing para sa pulong sa Diyos. Igsoon, karong buntag. The Lord have brought me igsoon animaong nga bersikulo. Well, namarandong kong gabi eh, kung nun sa'yo akong i-share karon kay ato mang giyonggi series igsoon ang libro sa Buhat o Binuhatan or Book of Acts. O salamat sa mga pagtulunan nga atong nakatunan makigsoonan base na maong libro. O ganing taknas kabuntagon, ako mong gitapit sa pag-abli at temporaryong atong biyaan ng libro sa Buhat, mga kaibigan makigsoonan. Kamduman nga adunay bersikulo nga atong gihisgutan sa milabay mga buntag nga nagisgot nga aduna nay gipiling adlaw ang Dios nga sa hukman niya ang tanan makigsuonan. Adunay coming judgment sa kalibutan o sa katawan. Mao gyud usa ka butang dapat gid nato inuktukan o pamanandungan mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. O gatungod ni ini, mag-isot kita aning umaabot igsuon nga hukom sa Dios. Kung akong giingon nga naandakata karon sa gitawag na ito nga katapusan mga adlaw, we are now in the last days tungod kay ang mga ilhanan gisulti na mandaan sa Biblia. O ato na halos makita ang mga ilhanan. Although kinigitawag na ito katapusan mga adlaw, it might be years. Walang kita masayod, but anytime, pwede giyod mabalik sa Jesus nga may atong giila o giila nga the blessed hope, the coming of Jesus Christ. Why usa ka na itong masayod kung ano sa ka na? Pero, sa gusto mo sa dili, Jesus is coming. O sa iyang pagbalik ngani sa kalibutan, dili sama sa unang pag-anhin niya nga gipakanak siya ngadto sa pasungan. Apan he is coming, isip usa ka hari, hari sa mga hari, isip usa ka maghukom makigsuonan. Nga asa ang tanan niyang hukman? Og mao gini ang atong hunaunaon o pangandaman makigsuonan. Og ato po tanaon, adunay kinabuhi Luis kamatayon. Pero kaya kinabuhi igsoon, human sa atong paghukom, doa lamang kadapit ang atong pwede at doan, human sa kamatayon, o kinimo ang langit o gimpierno. Naikantang nagaingon, eternidad, eternidad, magpili ka aning doa, langit, impierno, asa bang ka. Manin sa kanta igsoon sa mga kabataan, sa mga kasimbahan ng igsoon, labi na sa mga evangelical churches. Og subo lang kung ang hukom sa Dios diya ta sa impyerno. Mao ning butang atong dapat pangandaman makigso magkaibigan, og subo lang kay atong gina-emphasize kanunay ang kinabuhi sa kalibutan, mubura, mubura gyud. Mubura. Mao nang akong giingon ginakutlo ang isulti David nga Ginoo, pasabda ako, natunta ko masabtan nga mubura ang kinabuhi aron ako masayod unsaon ako pagkinabuhi. O aron mahimo akong maalamon sa akong pagkinabuhi. Lasulti ginupasabda ako nga mubura akong kinabuhi.
aron dili ako magpatuyang sa kinabuhi ning kalibutan. Sama sa mga kahilayan. Bisyo din ni bisyo dito. O ato kita na igsoon ang kinabuhi loyo sa itong kamatayon nga eternidad. Walay katapusan. Munang lisod kay igsoon kung atong kinabuhi nga way katapusan kanang eternidad. Ito at mag-antos maghahilak sa linaw nga kalayo nga mong impyerno. Nawa na ko nag-isulti aron paghadlo ka na tong tanan, apan aron pagdasig ka nimo og kanako o ka na tong tanan igsoon. Nga samtang wa pamabutang adlaw sa paghukom, atong siguro itong kinabuhi ana sa kamot sa Dios. O samtang buhi pa kita mga lagad sa Dios sama sa sulti ni Pablo, alang kanako ang pagkinabuhi para kang Kristo, aron sa akong kamatayon may mundakong kadaugan. Naman na sa Pilipos. Igsoon, 1.21. O niya, midugang si Palingon sa diha sa Pilipos 3.20. Alang ka na ko ang tinuod at upulianan mao ang langit o dili ng kalibutan. Latusulti, Igsoon, lumalabay lang sa kalibutan. Wa ta masayad kung hangtod ka nusa. Pero ato nasairan na nagitak ng adlaw ang Diyos alang kanibog alang ka na ko. O siya may nagbuot. Apil na ang katasoon, matod pa ni Hoba, sa atong pagpuyo ning kalibutan. Igsoon ang pulong sa Diyos, Ezekiel chapter 20. O ganing nubong mga panahon, amin na sunod sa pila ka minutos atong intanahon. Now, matod pa, Igsoon, now din eh, ang gisulti din Igsoon sa Cebuano, kay hapit na maabot ka na nga adlaw. Ang adlaw nga maghukom ang Ginoo, puno sa dagom o mangiob ka na nga adlaw alang sa mga nasod. Osmon ko, kay hapit na maabot ka na nga adlaw, ang adlaw nga maghukom ang Ginoo, puno sa dagom o mangiob ka na nga adlaw alang sa nasod. Ezekiel 30 verse 3. For the day is near, even the day of the Lord. Timan niya, even the day of the Lord is near. A cloudy day, it shall be the time of the hidden. Igsoon, mawkin ang balaang pulong sa Diyos o sulod sa pilag kaminutos, ato ning tanaawon, ato ning pamaladon. Igsoon, timan niya. Importante kini, o tuguti ang Diyos mag-exulte, kanimus yung kaibulong ang pamagi. Igsoon, kung imong tanaon, actually, nag-usakin ni siya ka, primarily usakin ni siya ka profesiya, mga kaibigan. May tungod sa Egypt, no? Nga asa, there is coming judgment day para sa Egypt. Ang Egypt usakin ni gamhanan o dakong nasod Igsoon. Kayong dumo, diri kani adto na imong ulipon ang mga Israelites sa makatawan sa Diyos sulod sa pila ka tuig. Now, kung imong tunan pag-ayo, it is a prophecy, magigsuunan. Pero atong tanahon karon ni kay para ka nako relevant kini siya sa itong kapanahonan karon. Labi na ang hipto na gulagaway kini sa kinabuhi sa kangit-ngit o atong tanahon Igsoon kung unsa klaseng kinabuhi ang nadiha o unsa ang pwede maagom sa mga tao nga nagyapon sa kagitngit. So atong kinitanaon Igsoon sa usaka topiko nga the day of the Lord is near or is coming. Ang adlaw sa Dios Igsoon hadol na. Sa diya mag-isog itang adlaw sa Dios, it speaks of judgment, magigsuonan, or the judgment day, or the coming of God, or the coming of the Lord. Muning atong tanawon karon isip sa nubo ng pamalandong. Una, atong tanawon Igsoon, that the day of the Lord is, itawag na ito nga, sa gusto mo sa dili, mo abot gayon. Kung mag-ausakin ni ka-realidad, now, na ako'y material sa una sa church planting, gisuat ni Pastor Dalita, Reverend Jing Dobrico Igsoon. Nga may ako ginagamit kanunay sa mga Bible studies. Katong iyang series about the coming of Jesus. Una,
Di magid na ko ma-memorize ang tanang kabidyo na limot ko, pero usa sa mga title sa maong pagtulunan mo nga The Truth of Christ Coming. Pahingkog The Truth of Christ Coming, nagiskot ka na siya, igsoon nga, tinuod gayod nga mabalik si Jesus. Kay matupan niya, I will come again. I will come again. Naman na igsoon sa Juan Kapitulo 14, basa 1 nga 2 sa 3, I will come again. Di sama ni General MacArthur mingon siya, I shall return. Kay matud pa igsoon kumingon kag I shall, ngano nag I shall man si MacArthur, General MacArthur tuod kay dili siya sure. Dili siya sigurado kung makabalik magyud siya sa Pilipinas. Maong ang iyang gisulti, I shall return. Dili I will return, no, dili I will. Apan si Jesus mingon, I will return, I will come again. Was mingon nga, I shall come again. I will. O niya, kung imong tanawon ka na, igsoon, nagpasabot ka na siya. Sa explanation sa maong Bible study material, The Truth of Christ Coming, igsoon, nagpasabot nga ang pagbalik ni Jesus is certain. Sa gusto mo sa dili, Jesus will really come. O makitawag, the day of the Lord will come. Og matud pa din ni, this day is near. The day of the Lord is near. Now, igsoon, God's day is certain. The coming of Jesus, igsoon, tinuod kayo may tabo. Mawag ni usa kabutang at pangandaman kanunay. Og kini siya di lamang tinuod, but near, rapit na. Kaka-feel na ako, igsoon nga hapit na. Although may taghapit sa gihapon, wa ni magiskot og panahon kung pila na lang katuig o pila kabulan. But anytime, may tabo kini siya. Kung dili mang actual coming of Jesus Christ, then posible sa atong kamatayon. Kahit timani ang usa ka tao, mamatay o makausa lamang manana, mao ang paghukom. Mato diya sa libro siya. Lato sa igsoon, aduna gyoy pagukuman sa kamatayon sa tao. O niya, hapit na. Hapit na. So kung di niya pagbalik, ang atong kamatayon, hapit na. Wala tamasay kung kanus, aka nang hapit na. Kaya mong dumigsoon nga nagwali ko katong gishirin nga ako po na dumog nga waling mga ilanan sa taong hapit na. Hapit na. Unsa to, kendo mo? Ilanan sa mga taong hapit na. Una, ako lang yung i-review igsoon para sa bagong naminaw. Kung kanak ko nung tao, magsigig pang haplas, buti pasabot, hapit na. Anong, unsa implication sa sigig pang haplas, buti pasabot nga, sakit ng likod, ha? Naneruma, arthritis. O, muna, kung natusulti, kung ikaw, senior na, masigig pang haplas, pero ako, kada gabi, halos ka pang haplas ko. So, hapit na pod ko. Ikaduwa, matod pa nila kung hapit na. Kendo mo? Kanang magsigi nagpangihi. No, man akong struggle yung soon. Sa usang gabi, katulog ko mangihi. So, kung sige ko nagpangihi, ah, hapit na. Ikatulog. Una ka na yung mga maintenance. Buti pa sa buti, hapit na. Although na ako ay kumpiyansa, kabisag tuod, wa ka pangaplas, wa ka kapangihi, pirmi, wa ka maintenance. Ay kumpiyansa kay ang kinaboy sa tao mo buora. So basi ingon ka, adugay pa ko, kay wa pa ko ana. Kana iaran sa mga senior, o igsoon, ay kumpiyansa. Kay dagang kung bawa igsoon sa grupo sa kabigang nga ni Panaw, in taon ba tanon ba? Gani kapo na tagi-evaluate igsoon, 24 anyos pa, karating kamatayon. Na kung punto igsoon, kung dili man dayon ang pagbalik ni Jesus, ay kumpiyansa kay ang atong kamatayon. Wa ta masayid kung kanusa o kanong timanaan human sa kamatayon, adunay paghukom makigsoonan. So, the day of the Lord is near. Tanawa ko na yung pagkitabuo karun. And then kung imong tan-aon dere ang pagbalik sa Dios, no, ang adlaw nga maghukom ang Ginoo kay kaning
kanang the day of the Lord speaks of judgment. O ingon diri ang adlaw nga maghukom ang Ginoo. O nya kining adlaw puno sa dag-om ug mangiob kanang adlaw alang sa mga nasod. It will be a cloudy day. Kanang natay mga figurative speech ito nga, ang akong kinabuhi puno o mga dag-uma. Abi ni may igsoon on sa ibuti pa sa butana. Ang akong kinabuhi puno o kalisod o kasakit akong kinabuhi. Dag-um igsoon symbolizes mga kalisod o kasakit sa kinabuhi. So, maabot ang adlaw igsoon nga ang adlaw ang kalibutan mapuno og dagom. Mungit-ngit. Karon igsoon, kanang gumikan sa kong sunog diya sa Indonesia, niabot ang aso mo nang nai-haze igsoon, tanang aso na igsoon, maros si makita na ang kabukiran, di makita ang saunahan tungod sa haze. Grabe. May imagine ako igsoon, maabot ang adlaw nga grabe. Mungit-ngit ang tibok kalibutan. Magbangga na mga planeta igsoon, mga bungkag, mga buto, kana sila. Maoning itawag igsoon, the day of the Lord. Will be a day of darkness. Maingon din rin, it will be a cloudy day. Mawin itong bantayan, makigsoon na magkibigan. So, nga nang gisulti, mangkinik, mong sabto ni Igsoon, kini siya, nga puno og dagom, og mangiob ka ng adlaw, alang sa mga nasod, alang sa kalibutan. Ato mangkinig giwali, aron dili, paghadlo ka mong kanako, apan aron, Igsoon, sa pag-andam kanato, sa pagtubang ni mong adlaw. Manoy akong ingon mga kaibig magigsuunan nga usay patuyang raning kalibutan as if kita'y nagunit sa itong kinabuhi. Nga wa ka masayod nga ang Diyos may nagbuot anytime. Pwede niya bawion ang kinabuhi gipulam niya nga kanimo kanako. Tanawa bita to akong giskutan kagad itong usak taong mag-uuma. Nga bungkagon, gibungkag nga iyang dakong iyang budiga kami puli o dakong budiga. Kay dako ka siya gabot sa iyang uma. Di daw tanigsoon kung dagang kang abot. Di daw tan kung ikaw magpahimo o dako kayong budiga para butakan sa imong abot. Ang daw tan nagdimong tao, miingon na siya suman sa dakong abot, miingon siya. O ako magingon sa akong kalag o sa akong kagalingon o kalag ko paglipay, pag-inom, pagkaon. O giingnan siya, oy buang-buang karong gabi, kuhaon ko ang imong kinabuhi. Igsoon timay ka na kung abot ang adlaw nga bawion sa Diyos, why makapugong ni ana kaibigan kaigsoonan. So the day of the Lord. Matod pa diha sa libro sa Joel, kaning the day of the Lord, chapter 2, verse 31. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the Lord come. Wow, igsoon anang adlaw. Matod pa ni Joel usa kini ka prophecy nga ang adlaw mahimo na siyang ngit-ngit, igsoon dili mahatag kahayag, apil ang bulan murag susama sa dugo, daw na blood mo na. Before the great and terrible day of the Lord come. O niya, kamduman, atong milabay na kong paglingko din eh, atong isutan, the terrible or perilous time will come. Makalilisang adlaw mo abot, o gakabot na, ato na makita. Mungisutan, igsoon, terrible day of the Lord will come. Si Amos, misulti sa mga, who unto you that desire the day of the Lord? O
kung imong tanong igsuon kini siya nga ang taon, looy kita ani. Looy kita ani. So, unsa may atong application, unsa atong katuyuan sa pagwali pagsira ni igsuon. Dili aron paghadlok, aron kita pamangnuan nga dapat mangandam ta nini nga dawa. Ayaw patuyang sa kalibutan. Mao na nga atong programa pitagpalang musika ato ginigibog na by God's grace. Ipadayon na ito kinigsoon. Kaya di aron kita maandam sa mga posibleng pagkitabo sa itong kinabuhi. Nga samtang buhi pa kita, o guwa pa mitabo ka ng mga posibilidad sa itong kinabuhi igsoon, makaalagad kita sa Diyos. Una, ato maangkon ang usa ka personal nga relasyon nga ito sa Ginoo. O gato siya malagaran. Kanang may mo ganitang madasiko sa pag-alagad sa Diyos. Uban ka na ito, muragwa na ipanahon sa pagsimba. O kung kasimba man, ay guragi mo simba, kaya nabatasan lang. Pero wala gito na ito kanang usag kahamtong relasyon nga ito sa Ginoo, mag-eksunan. O usag kahamtong relasyon sa Diyos, katong usag Kristuanon nga nagpagamit para sa Ginoo. O ang gingon kanunay, we are running out of time, Ikson. Mga redeem the time for the days are evil. One of these days, atong tanaw na mabriskulo that redeeming the time for the days are evil. Now, salamat sa salago ng Ginoo, mga kaibig magkiksuunan. Ako pag-ampo nga atong i-look forward kinisya. With excitement para kanal ko kining the day of the Lord. Nga naman kay kiniadas pag-ukom. Pero kung ikaw nang alagad sa Diyos, di ka mahadlok ani. Hinun excited ka ini. Kaya nag-iskot kiniigsoon generally about the coming of Jesus. O kung iyang makitang kuwaon, din para ka na ko kadaugan ng kanalipod siya. Kung iyang itugot nga yaragid o diniragid ataman, o niya man anim ang pagkukom. O sa pagbalik ni Jesus, banao niya ta. Og magpuyuban kaniya. Wow, kita excited ana igsoon. So igsoon na kita nga naminaw karon ni mang pulong sa Dios akong hagit. Hinugtuke pamalandungi ang pulong sa Dios. O ikaw nabugnaw sa palagad sa Ginoo. It's time for us to be revived. Magmata og magbadasigon sa pagalagad sa Ginoo samtang aduna pay kay gayunan mga kaibigan ko. Atong oras karon 56 minutos makalipas alas 4 at ang iyang atong pag-ampo kaibigan.

igsoon pagmatanam at pasawit. Amen. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Amping kanunay pasordan from Meralin ang puntas. Naminaw midere sa Sinter Taguranaw matalam pasordan. Kita nataka personal kadtong sa bukid nun pa ko. From Archie Sidayon. Archie, pag naka-radio diya, pakicheck daw ang Radio Bandera Kidapawan, 96.7. Or any feedback sa 96.7 Radio Bandera Kidapawan. Try kong feedback yung soon. Namang kung nag-text na ako, blessed morning, Pastor. Wala nagtingog ang Bandera Kidapawan. Usa sa mga rason yung soon, tagayin yung feedback kayo sa mga rason nga man ako kidapawan karong Saturday. Kani, kay mangita tag istasyonan po diha. Oga, ato pong libuton diha ang North Cotabato para tanawin yun ang signal ni mga istasyonan. Kay apit po ko kabalakaan ni kung di kita kalaro madunguga. Kaya lagi mga dapit nga masapawan. Kaya lagi puwento ragyod, no? Puwento ragyod ang diferensya sa laing istasyon na igsoon o sa kanang atong partner station diya. So nato gisulit ka na kung laing istasyonan mo atong atuan igsoon. Kaya sayang kaigil po kung di tamadungog diya. So tagay niyo ko si Isa Amarillo, tagay ko oga feedback diya pali oga. Salamat kayo Lord sa mga pulong karong butaga from Lorna General. Amen. Salamat sa balaang pulong sa Dios karong sayo sa kabuntagon na atong nadungog. Thank you Pastor Dan, maay sa maayong mensahe. From Salina Mariano Pante. Deliaville Visitacion, maayong pagpaminaw. Ang Susan Acapulco, igan Susan, may buntag na kay radio diya, pakicheck daw sa 96.7. Salamat sa pulong sa Ginoon, nakapatasig ka na to, nga mualagad, yun kaniya, from Wilma Sinchalinyan, Sevilla. Prima Bihano, and Ruth Abunda. Merlinda Oclarita Aranan, paampo ko pastor sa akong anak nga mag-take og board exam. Yes, igana. Jocelyn Barbon, Vivian Escobar Menendez. Jean Blanca, makatindog balahibo, makakurug nga reminders ni Gada. Pero excited ko. From Jean Blanca, may aga si mo Jean dira sa Mlang. Muagi ko dira karong Sabado sa Mlang. Dagang salamat sa mensahe nga akong nadunguga ning takna sa kabuntagon. Amping kanunay pasudan ang akong pag-ampo. Maayong panglawas uban sa tibuok mong pamilya. Salamat alagad. Alagad ka abag Raul Cultivar diya sa Santo Tomas. Alagad may muntad ka naman. Thank you for listening. Good morning pasudan. Watching from Daang Lungsod ng Oog City. Salamat Mili Asinero. Nil-nil kagat o balay-balay may buntag. Good morning, Pasudan. Wala man makahook up si Noel Montilla. Aba, wala. Nakasignify man to ganiya. Taga sa kaigan na Viviana Ferralis, no? Salamat sa feedback. So kung takay ko lang feedback tabi kung natin lang gamonitor diya sa tong Facebook Live. Kung gatingog ba o nakahook up ba diya sa Alianga. Kung nakahook up man, mga itag-feedback gikan sa reaction gikan sa management. Taga nag-comment din rin sa atong Facebook Live. Wala gyud magtingog ang Radyo Bandera Pastor. Nag-signify man to ganiya from Mira Luna Anhao. Nakasignify man to. Ay, kagool no? Goal.

Igsoon, mag-ampo ta karon gay atong oras ang 5:00 na. Uy, ang uban makisuon ang taon, nilakaw na, gay malit silang trabaho. Mag-ampo sa ta, Igsoon. Amahan ng salamat sa imong hadugang pinundom ka na mo. Salamat sa pagdasig ka na mo, sa pagpatay sa pag-alagad ka nimo, o papangandam sa adlaw sa imong pagbalik, o sa adlaw sa imong kamatayon, o sa adlaw sa pag-ukom. O gago pag-ampo, Lord, nga samtang na may kaygayunan, amo kang alagaran. O dili na mo tugutan ang kaaway, nga mulingaw ka na mo sa mga kalibutan ng butang. O dili pod mawili ang mga katawan sa laing kalayan ng kalibutan. Inoon nga samtang buhi pa kami o nahigayon, among isurrender kanimo ang tanan. Kaya kami nagtuog na sayod, maabot ang adlaw nga puno kini og kangitngit o puno kini og kasakit o kagulanan. Maabot ang adlaw nga maghilak ang mga katawan. O sa di pa ka na mabuto Diyos ako pag-ampo ang kaming tanan. Mangko na mo ang usag ka, insaktong relasyon di kanimo. O magbadasigon kami sa pag-alagad kanimo, imo kaming gamiton o Diyos. Aron nga masangyawan usab ang uban, o maandam sila sa adlaw sa pag-ukom. O amugay masabtan, mubura among kinabuhi sa kalibutan. Pero anay kinabuhi na walay katapusan, eternidad. Mone among tagag igog bili o dakong pagtagad sa among kinabuhi samtang kami na pagkinabuhi ng kalibutan. Nga among i-look forward ka na mong adlaw. Dili nga mahadlok, inon excited. Kaya kami nasayod na siguro, ikaw ang Diyos anak ka na mo. Nga mo'y nagluwas ka na mo. Salamat Lord, o gago pag-ampo ang kining mga balaang pulong ang madungog. Among tipigan sa mong kasing-kasing o may mong gabay inspirasyon. Alang sa usaka madasigong pag-alagat ka nimo. O karong adlaw, sa pag-usab, among gihalad among kinabuhi di ka nimo. Bantay matag-usa ka namo. Panalip di kaming tanan, tabuni kami sa mga mili nga dugo. Arway gahom sa kaaway, nga makadaot o makalaglag ka namo. Labi na sa among espiritu o kalaga. Salamat Ginoo. Tabahay kami karong adlaw, nga mahimo kami na pod madaugon malampuson sa pagabuhaton. Mahimo kaming productive, mabungahon sa mong adlaw. Tabangi ang matag-usa o Diyos, o bantay matag-usa, nga gabiyahe padulong sila mga trabaho. O panalangini ang tanan, diha sila mga trabaho. Padayin ka magpanalangin sa mga sources sa mong income. Mga tanom sa mag-uuma, o apil ilang mga hayop. Tabangi ang mga ngisda, Ginoo, panalip din sila kanunay. O panalangini ang ilang pagpangisda. Mga negosyante, ang pag-ampo, Lord, luyo, aning kapito sa panahon, sa gihapon. Padayin ipalambo ang mga negosyo. O sa mga negosyo, o Diyos, ikaw, kanunay pasidunggan. Mga professionals, mga trabante, empleyado, empleyada, mapribado man o publikong mga ofisina, Lord, tabangi ko Diyos o panalangin sila. Ang mga estudyante, panalip ni kanunay mga anak na madugi eskwelahan. Apil ang mga teachers, salamat sa kinabuhi sa mga teachers, nagsakripisyo alang sa mga kabataan ng eskwela. Salamat, Lord. Kaya mong itugyan ang tanan o karong adlaw, amo kinideklarar, will be another day of God's favor, blessings, and victory, among maangkon. O ako nag-ampo, Lord, sa tanan ng ipang bati sa lawas, na yung mga balatian, Lord, wa imposible di akanimo. Ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw ginoo magatandog sa mong lawas, o sa imong milagro

Sung pamagi o Diyos, maangko nila ang kumpletong kaayuhan sa pangalan ni Kristo Jesus nga nasarit nona. O katong mag-take o board exam, yata kanyang lagit nung kaalam. Mayong dumaniya ang mabutang iyang natunaan, tagay sa kaalam sa pagsabot sa mga pangutana. Maandam siya mentally, physically, emotionally, alang sa maong board exam, sa tanan nga mag-exam. Salamat, Lord. Kanimo kayo mong gitugyan, ipasalamatan. Sa pangalan ni Ginoo Jesu Kristo, among ginumanuluas. Amen. O, amen.

wala akong gibasa ni Luxoman. Naputoy minsay ang Radyo Bandera pero nawala ni Luxoman. Kay matod nila, on air man daw sila. So mo depende sa location sa mga resulta siguro, no? Kay mo lagi ito. May mo sapaw siguro sa bang lugar mo, nga di kita matugo sa bang lugar. Salamat sa feedback o reaksyon, taga Radyo Bandera, kinapawad. Pero palihig ko, i-resend otro bi, kahit di ako makita kung gusto ko basahod ang reaksyon. Wala gayod, pasudan niya ako, taga Liangga ko, doora ko, ang Liangga po. Pero nakasignify lagi ito ganiya, ako tanaman ba si na ay update ni o reaksyon na ang taga Radyo Kamayo. Diyan sa Langga, Liangga. Basi, nag-brand out ba on sa baka diya. Di akong tanaman ko na i-feedback ba, kaya nakasignify man ito ganiya. Sa tibuok kanasuran busad ang oblang nagawa man, no? Walay feedback ikang kanila o update ko nun sa'y kitabo. Umaangkon ni mo ang kayuhan dangop kaniya og mapasaylo ang imong kapag dangop kaniya og mapasaylo ka magtagbo Lisel Estenso maimbuntag kanimo. Pasordan, good AM, pagkanindot gayod sa imong minsay, sa imong pulong, top gyod sa akong kasing-kasing. Inatuntang nga masabtan sa uban nga nagapaminaw from Maribok, Richelle. May buntag kanimo kaibigang Richelle og Maribok, ka-family diha sa Tagbina. Wag ko nakita nga reaksyon din eh, man.

Good morning, Pasundan. Naminaw mi diri sa San Franz. Og tan-aw pod ko sa FB Paliog, tugtog kanta nga title, Mintras Buhi Pa.

0: Lorna Mabini, ako tanawon kung atong pwede mapleo niya kanang kanta. Mientras buhay pa.
1: Sabang maghubay, sanang masubot ang dughan, dangob sa Diyos.
0: Salamat pasundan sa pulong, pa-shout out ko sa among silingan nga nam nga sabi matugaw sa ko nga pagpa-live sa paminaw sa pulong nga sabi lantawon sa imong FB live pastor from Namnam San Fernando Bukidnon is Partero family, Hulao family, Floro family, Minyusa family, Kanto Mayor family, Aton family. Salamat mga silingan ni Dian ni Bitan sa Aton. Salamat din kayo. Oga.
1: Mingbiyana ka sa
0: Liti 02 sa Baybuntag, Utatis Flores sa Atendensya.

Ekso pasudan, good evening atong iampo dali nga kayuhan gikan sa operasyon si Toto Agustin. Oy ga, operanan si Toto. Yes, ekso John, ekso an may buntad ya kaninyo. Yun, kaputag.

Ayaw na kaluya. Buhatan ng sa pagpaglagad sa Diyos. Pasudan, good morning. Diri na gyud ko kakita nimo kay walay internet diri sa akong bag-ong gipuy-an. Oy. Sige lang, kay matupan niya sa radyo na lang kulminaw. Sige lang, di mo kita importante makaduhog ka diya sa radyo. Salamat, Tatay Francisco Yanong, atong avid listener ni. Good morning, Pastor Dan. Gahaplas baya si Mama sa aroma. Nakuyawan siya. Ako gahaplas ang pagod ko, Sistina. May buntag diya. Mama Monit, may buntag. Katong ilanan sa tahong hapit na katong magsigin ako ng panghaplas. May buntag, Sistina Oga Bradtoni. Salamat sa inyo nga pagpadayon sa pagpagamit sa Diyos, pagsuporta sa programang Pinagpala Musika. Salamat kay kayo. Good morning, Pasudan. Salamat sa minsay nga among nadungog matag buntag uban sa akong mga igagaw tuag Korea og Dagupan og sa akong iaan og uyuan Labisto family. Salamat kay kayo, no. Mga followers sa Facebook Live to sa Korea, na sa Dagupan. Mga Labisto family, salamat kay kayo. Pasudan, good morning. Salamat sa Ginoo kay siya mobalik para kanatong tanan og salamat sa Ginoo kay siya dakong gugma o kita padayon sa pag-alagad kaniya. Amen. Devi Kabasag, Talibon, Bohol, amping mahal namang Pastor Dan. Salamat igan, Devi. Mga Kabasag family, maayong buntag yung tanan diha. Salamat, Pastor Dan. Makadasig sa mga pulong nga sa Diyos. God bless sa imo, Pastor Dan. From Quezon, Priscilla Cabadas. Thank you for listening. Amen, Pastor Dan. O amen, Pastor Dan. Sa minsay sa Diyos, diligyod ko pod mo to, Pastor Dan, anang sige nagpangaplas pangihapit na. Bitaw, no? Bito ako, ayay kumpiyansa. Kaya nga suban, ah, dugay pa ko kayo ako pangaplas, no? Ang kamatay, no, ay pili. Why pili, Ikson? Pero ang punto mo itong sige pangaplas, Ikson, ako, eh, kanang buti pa sa buti, ah, senior na. Yung inarba sa tao, si Tintara. Kung may glawas o tsinta, kung masubra o tsinta din, salamat Diyos, bonus na sa Ginoo, Ikson. Na kung bonus, kung tsinta ka nagkapin, ba't General Ikson, matod pa sa statistics, 64 patay na ang tao. At sa mga lalaki kasagaran, 64 na taman. Hoy, ako, hapit na ko mag-senior, Ikson. Murag upat na lang kabulan, mag-senior na ko. So, palayang kita ang tao mangandaman eh. Pero salamat sa Diyos, no? Nag-ampot ang lugwayan pa sa Diyos atong kinabay o rumpalayang pat niyang gamiton. Igan almagayon, may buntag. Ang ginong Diyos mag-uban ka ni mo sa mong biyahe karon. Igan almasalamat sa mong sakripisyo para sa grupo sa kaibigan. Buluhan.

0: Nindot unta, maminaw sa radyo, kahit ibuok silingan, makadungog. Ang cellphone manggoda, kamera, makadungog. Bitaw, no? So, morning pasunan, wala giyod, nagtingog ang Radyo Bandera. Alas 5-5 ni nga tiksan ni Miralo na anaw. Pero na ito yung reaksyon ang Radyo Bandera ganiya. Hindi lang ginako mabasa, no?
1: Kaya ang panahon...
0: Nara, nakatawa ako, mama. Alos, nagani iligo niyang haplas nga aroma.
1: Pagmata na.
0: Be aroma, haplas ay aroma lagi. Mama Munit, may buntag ni Mama Munit.
1: Kay basinog ikaw,
0: God is good all the time from Roslyn Puhas. Anabil Diligo sa Maim Pupaminaw.
1: Padaling hugan.
0: Og kanglay sa saway.
1: Kayang panahon.
0: Maritis siga o banya alaga dudong siga diha sa hingoog alaga may buntag o banya igan Maritis. Amen. Pagkatahom sa pulong sa Gidaw Pasudan na pagrit ko ni Igan na Rimi Adlawan, ika 49 na birthday. Ayop nga ang Ginoo maghatag complete healing sa iyang balatian og nagtik og Vigimax. Gamiton sa Ginoo, salamat pasudan from Edita Salazar.

Morning, Pastor Dan. Salamat sa Diyos, Pastor. Sa balaang pulong sa Diyos, makadasi gayod kaayo, Pastor. Amping sa iyong mga lakaw. Salamat, Igan, Nanay, Emilita, Librando, ba ni Tatay diya. No, may buntag kayong tanan, Librando family diya sa Kolonya. Igan Chris Papula, may buntag. Salamat sa pagtambong sa seminar kapo ni Igan Chris. Amen. Salamat sa laing adlaw ng gilugwayan pa sa Ginoo atong kinabuhi. Amen, God. Kaibigan Chris. Igan ti sagpalsa, may buntag, musta man. Kapos sa gantis, paabot mini mo kapon. Good morning, Pastor Dan, sa Radyo Ran Aminaw, sa Pulong Sino. Ingat ka lagi. Salamat, Igan Robicento. Salamat usab sa imong pagtabang para sa bulaton sa Diyos, Igan Robicento. Og salami ang litsumanok niya sa wao, ang sibog litsumanok. Salamat kaayo, Igan Diding Sibog. Nalitsunan diya sa wao, naapod sa Banisila, naapod diya sa Lawagan Quezon, naapod diya sa Kalilangan. Gawas aning itang ilang litsumanok na lami kaayo. Lami, yun niya. Kanunay pang frisco. Josie pa kaayo. Napasila yung produkto diya sa mga dish chicken o uban pa. Ana lang mo igsoon sa Sibog Litsumanok. Salamat usap, Igan Bito, lang Black Lumiston. Igan Nelson and Bibing Dolo diha sa Filibayugan City. Si Isa Bibi diha sa Lagunglong. Mga kaibigan sa Kalusian, salamat Igan Maning. Mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi apat uban sa mga functionary, salamat kayo. Kaibigan Alma Lutrago, Igan Alma, ang atong produkto igsoon palit sa tindahan ni Igan Alma. Kagawad mayang de Villiers, usap salamat kagawad ah. Silang tindahan na palit giapot ng produkto o kagawad idadanggalio. Ang Navarro Ragusor igsoon sa Maramag, ang atong produkto mapalit niya. Anak mo diya palit, labi na kong sarado na atong tindahan. May man diya kaysa iyo sila mo abli, unya late na po na sila magsira. Mga anak mo diya, Navarro Rego Store sa Maramag. Og diya po sa Balao Agri Supply Store sa Maagnaw. Kanang Ilan Igan Elmer og Merli Balao. Natay produkto ang Vegemax Orwan. Diya po palit. Palit mo diya mga igan ko. Oulan nagpapala. Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula igsoon. Salamat sa Diyos yung padayang paggamit sa itong produkto. Dagang kaayo igsoon na padalangin ng dagang ngaayo. Gamit sa kasimpleng Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. May buntag, may aga na nay sali. Tinood yun na karong panahon. Panahon nga nagakakuyaw ang nagakitabo sa kalibutan. Yes, no? Mga taon na pangalagad kita kanunay. Salamat nanay sali. Worried ko, Pastor, kundi ko mabatian ang pinagpala musika kada aga. Alas tres pa sa buntag, bugtaw ko pamati sa praise and worship sa sulat sa wali. Ako, Pastor, tanan ginasalig ko tugad. Tugad. No? Nasalig ko. God bless. Matod pa ni Igan Evelyn, no? Diha sa Esperanza Sultan Kudarata. Matmen ni abot na. Lima da ito ka pack nga Herviva coffee ang iyang gipadala. Niabot na niya og upat ka garapa nga Vegemax nga iyang gi order kanato. Motong gi padala tro murag di aris man siguro o radi ante. Salamat Igan ni Vilen, katong gusto mag-order, text lang mo kay ato lang ipadala igsoon sa di aris o di ba ka di ante. Didang payment gikas lang. Ako lang mo i-turn over na yun sa akong staff nga mo in charge sa anak kay busy kay ko, ha? Igan Susan, sintaon, may buntag. Matupan niya, how great thou art, ha? Makatouch ka ayo nga kanta. Nining daogan usab, diha sa barangay may rayon, may buntag. Oy, Igan Inday, asila may buntag na aday ito yigi kuandri sa ato. Easter, ako lang pakita ka dito. May buntag diya, Igan Miriam Salido. May buntag diya kanimo pasundan og sa imong pamilya. Pastor, akong igret akong mga anak nga si Ala Salido nga ika 34 years old. 34 years old og
kang Jomari Salido nga 21 year old aning September 11 ugma no ugma sabay. Happy birthday kaninyong mga anak og sa akong umagad nga si Sarumi Salido aning September 30. Og great pod nako og maayong buntag akong mga apo nga tigpaminaw sa imong tulumanon nga pinagparang musika. Salamat salamat igayo. Ako pag-ampo man na kaninyo kaibigang Miriam Salido diha sa Imbato ga Lapog at Talakag Bukidnon. Ipadalang surat through Igan Inday Asilan. Salamat igayo Igan Miriam, salamat usab sa imong love gift no para sa Bulaton sa Diyos. Ang ginong Diyos magapanalangin na kanimo with the whole family uban sa mga anak ug sa mga apo. Mga igan manamilit nako at igong oras mga igan. Atong oras paspas kay mudagan. Daga po unta mga mensahe pabot kani sa atong cellphone mga igan ko og unsaon man ato oras may buntag diha sa Kang Jima Kabarsi. Mangayo lang kog sorry sa pag-volume sa among radyo o sa among pag-tugnaw. Sorry? Okay, siguro nga madisturbo ang silingan. Ngayon lagi sa antispins. Anyway, salamat kay Igana. Clyde Alinoay, may buntag diha sa Bago, Bugahon Lilingayon. Apit ako at dog Lilingayon di ay na. Boy no, sa kanagbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Tony Tugaan, diya sa Digos may buntag, may pamaminaw. Diya Santa Cruz, Digo City. Bukas ng uma. Ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Dios. May buntag kanyong tanan. Tugada, bida glory.

0: Kinsay ngalan nimo kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako'y testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suwang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya dire sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gyud, pastor, aroma ra may akong hiaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Paghaplas na ko dito, mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suwang at ako pa sa Julin. So, lagi ko laing gitambal, pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoo dito kay isa na to kasimana niyang gibati nga dili maukab yang baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol. Murag kinuno kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Big Dimac. Natingala sila nga. Pag inom na ko sa Big Dimac, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog kag adlaw, gikan karo tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So naayo ko siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa asa nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun, igsoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa kanilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Igal na kumusta o sa mga usap may munta kanyang tanan. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil na itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan o ba na punta ang tudalasays atong sa iron kining pipilag ka mga balita pahitabo din sa Mindanao o mausap sa Visayas. Atod ka na ito sa produkto ng Vigimax Plus o aroma herbal oil. Osmond ko, adlong Huwebes karon o gapit sa 10 ating bulan sa September 2026. O sa kamatahong nga buntag igsoon, dalay ko ng Diyos, baguhay pa lang atong nabati na dungog ang mga awit ni Makalangit. Sa programang Pinagpalang Musika o ang Balaang Pulong sa Diyos igsoon. Osmond ko kanyang tanan, may buntag, kang Nanay Perle diha na, may aga sa imo nay. Mato may paso na pahilot ko kahapon. Nagpahampo lang ko sang dahon. Amping ay amping amping amping nay. Nanay Perle is to rail of Maray Maray. 38 minutos makalipas alas 5 mga kaigsoon na magkaibigan. Di na ko maglangan aniha ang ulan tudling sa ato mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapin sa 500,000 kapisos nga smuggled cigarettes na harang sa otoridad sa Sultan Kudarat o Sarangani Province.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Babae nga misulay pagpalusot og tabako sulod sa District Jail sa Ramon Magsaysay sa Buang del Sur, nasakpan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Bintisais anyos nga anak kapatay human giingong gibunalan og steel bar sa kogalingong amahan sa Kitautaw, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 48.8 million NHA Audit of Financial Assistance i-release na sa apektadong mulupyo sa Katigbian, Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa kababaeng top 1 most wanted person sa municipal level ang nasikop sa mga kapulisan sa Maytagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: O sa itong balitang ligay ng mga kabigan, preso nga may kaso nga rape na kapalagyo sa San Rafael, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kabigan, mao ka lang luan tudling sa atong mga balita tud ka nato sa produkto ng Vigimax Plus. Kung usa ka sa itong mga users sa atong Vigimax o diba kasong aroma nga adunay kaayuhan igsuon, malipay kung makatawag ka o ipabuti mong testimony. Istorya sa kaayuhan, papasalamat sa Diyos nga naayo ka gamit kini atong produkto nga Vigimax o aroma. Ayaw ka ulang ikadlok igsuon, tawag nga ni ka nato while ka programa ko. O kung ikaw na ipangutana, itiks lang igsuon, pangutana may tuusong produkto, ipangutana lang, itiks nga ni ka nato, diba i-comment sa atong Facebook Live or i- message sa atong messenger, mga kaibigan ko. 41 minutos makalipas alas 5, mga kaibigan. O o karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapin ng 500,000 na kapisos ang smuggled cigarettes na harangan sa otoridad sa Sultan Kudarat o Sarangani Province. Aron ihatakan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noenim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Mukabat sa 591,000 kapesos ang kantidad sa gikaingon nga smuggled sigarilyo ang nakumpiska sa gipahigayon nga operasyon sa mga otoridad sa probinsya sa Sultan Kudarat o Sarangani. Naosab sa 4 ka mga individual ang nasikop sa mga otoridad sa gipahigayon nga 2 ka mga operasyon sa Kalamansig Sultan Kudarat o Maasim Sarangani isip kabahin sa hugot ka kampanya batok sa smuggling. Nasayran nga sa Kalamansig mukabat sa 200 ka mga rim sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska nga ng kantidad sa 171,126 ka pesos asa nagresulta usab sa pagkasikop sa 3 ka suspect. Gawa sa mga smuggled nga sigarilyo nakuha usab sulod sa sakyanan sa mga sospek ang usa ka pistola nga walay dokumento. Samtang sa barangay Kanalo, Maasim, sikop usab ang usa ka individual human nga maharang ang usa ka sakyanan nga pandagat sa mga otoridad. Diin, karga niini ang mukabat sa 360,000 ka pesos sa gikaingong Gaja Baru cigarettes sa kasamtangan. Balhog ang mga nasangpit o nakatakda ng pasakahan o tukmang kaso. Balita nga tayo ganito sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Nuinim Rafisora Kainoy sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Katong gusto mag-order, text mo sa atong numero 0927-71-12112. Di ba ka? PM mo sa akong messenger or comment mo sa Facebook Live. Kung di maka-text, tawag unya. Tawag ka unya. Katong di maka-text, ikson. Kung gusto ka mag-order sa itong produkto nga Vegemax o Aroma, apel itong coffee nga Herviva. May buntag diha kang mamamunit o gaiganti na sisti na buntag. Order siya o ga. Duwa ka butilyang Aroma. And then apel pod o ga Vegemax. Salamat, Sistina. Ang ilang kay basig magkaanar ako diya sa Davao. Dala ko, hapit ko diya o Aroma o Vegemax sa imong panimalay. 44 minutos makalipas alas 5. Pwede rin mag-PM ka na ako katong gusto mag-order, mapalit sa produto ng Vegemax Aroma. Pero kung pabor mo igsoon din sa atong matindahan sa Valencia, Alcueno Emporium, napod sa Maramag, napod Kadingilan, napod diya sa Adyong Building sa Wao. Tagawa o, Banisilan, di mo palit kay discounted ang presyo diha. Gawas ng discounted, makatabang pod mo para padayon tamadungog soon sa atong programa. Diha sa Waog, Banisilan, apir sa Manay Manabilang. Di mo palit sa atong tindahan at yung building na diha si kaibigang Ruspe. At bang sa bagong site sa merkado diha sa Waog, sentro mismo sa Waog, ana mo diha. Laing balita, mga kaibigan. Babae nga misulay pagpalusot og tabako sulod sa District Jail sa Ramon Magsaysay sa Buangka del Sur nasakpan. Aron ihatagan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo sa Buangka del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nasakpan ni sa mga personahe. Saram na magsisay sa buwang adalsur, District Jail, ang usa ka babae. Gamis ulay palusot o tulo kadahon sa tabako. Alas 10:45 sa buntag, ning baguhay pa lamang. Sumala sa report, nadiskubrihan sa nakajutin nga female searcher ang itagong apartment. Nga gitahin sa sinina sa bisita at sa routine inspection. Sumala sa mga babae, gisugo siya siya igsoon nga usa ka persons deprived of liberty kung PDL nga magdala sa mga butang. Dali nga nakumpiska na yun among tabako o giproseso ang bisita tungkol sige ang paglapas sa Municipal Ordinance Number 4-2021 Section 6 of Possession of Contraband samtang among PDL gipailalom na usab sa angay nga disciplinary proceedings. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipos sa Buang Adalsur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa baong report. Atot ka nato sa produkto ang Vegemax. Diha sa Gipos igsoon na palit sa istasyonan sa Barangay Radio. Naradiya, malabihan nimo padulong ka dito sa Gipos sa Cave Resort. Palit mo diya igsoon para palayin ta manunog diha. Palit mo diya mo, palit mo Vegemax. Diya po mo palit o garoma. Gani sa konsera, mahalos wa na siya ginansya diha. Ang importante lang, mahalin o ga. Padayon ta maka-broadcast mo sa palit mo, igsoon. Diha sa istasyonan sa Barangay Radio, Gipo sa Muangga del Sur. Og diha po sa... I don't know kung gapaminaw ba itong atong dealer diha karon sa Kalamba. Kaya muragwa naman ko na yung produkto dito sa istasyonan, pero natay dealer diha. Nalimot lang ko siyang pangalan o siyang address. Tiksa ako igan para ako ma-announce din eh, asa kadapit niya. Para padayin ta madungog niya, igsoon, palit mo sa itong produkto ng Vegemax Aroma. Basta itong dealer igsoon, murag opisina to siya, na di asintro. Para padayin ta madungog niya. O diya po kang igang Janet Abindoy. Diya sa pangdalaga natin produkto ng Vegemax Aroma. Salamat igan Janet. Salamat igayo. So sa nakailag kang igan Janeta Bindoy, diha mo palit igsoon. Palit mo diha og haplas ato og Vegemax para patayin ta madungog diha sa atong partner station sa Kalamba diha sa MyFM. 49 minutos palipas sa 5, laing balita mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Osaka 26 anyos nga anak patay human giingong gibunalan og steel bar. Sa kaugalingong amahan sa Kitaw-Taw Bukidnon. Uy, kung ano atong siren, pinagi sa report ni kaibigang Charimi Pangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka 26 anyos nga lalaki human kini gibunalan ng steel bars ang kaugalingong amahan at usa ka managlalis sa Kitaw-Taw Bukidnon. Naitabo ang insidente sa sitio Mabuhay, Barangay West, Dalurong, Kitaw-Taw, pasado 9 sa gabi, itong Lunes, September 7, 2025. Ang biktima gilang si LSJ, 26 anyos, giyong nadala pa sa ospital human sa mga panghitabo, apan wala na kini maluwas pa. Sumala sa inisyal ng pirmasyon, nagsugod ang kagubot sa panaglali sa duha ka magigsuon. Sa reyeng misamot ang ilang panaglali sa kapitaon ta mo sumbag si Jay sang igsuon, misaw-sawang ilang amahan niya si Alisberto, 53 anyos, aron puga ng pag-away. Apan imbis ka mahunong ang panaglalis, giyong gigamit ni Berto ang steel bar o gibunal sa ihang anak. Nakaigo ang mga butang sa ulo o liog ni Jay, gamit resulta sa gabing garaot sa ihang lawas. Wala dahil nadala ang biktima sa ospital tungod kay gigataho ng magkawat o tulog ka-oras ng gibaklay sa iyang pamilya, gikan sa ilang lugar padulong sa sentro sa barangay, aron mangita o masakyan. Pag-abot sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, wala na kini matawang pa o gitiklarar kining jet o narival. Samtang nasikop sa polis ang 53 anyos gamahan o gidala na karon sa Kitaw-Taw MPS din kinikarong gitanggong. Parayin pa ang pag-usisa sa kapulisan sa isaktong hitabo ng misangpot sa makamatayang insidente, tali sa mahan o sa iyang anak. Balitang harugan nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narokada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Crazy Egan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Daghang salamat kaibigang Charimi Pangin sa maong report. Dini sa tagbayan sa Valencia, ang atong produkto, mga kaibigan, mapalit sa Alquino Emporium. Anak mo diha, nadi atong produkto ng Vegemax Aroma o Herviva Coffee. Sa usag ka, discounted price na to. Sa atong mga dealers, nga gapalit ka na to, basta palit ka sa usag ka pagpalit o gapulo ka garapa. Gahatag ta o gapribiliyo, promo 10 plus 1. Kato mo palit o gapulo ka garapa, 10 plus 1. Sa Vegemax Exona, pero diri na sa Bukidno na to nga mga tindahan. Sa Maramag, diapod sa Kaningilan o bisan pa sa Wao, basta one time pagpalitig suon kanang single purchase 5 at 10 kagarapa na ilibreng osa sa mas ubos pag yun yung presyo. So palita mo ato mga dealers o katong kapamiligya sa lahat mga lugar o niya, text mo ka na ako para ako po ma-announce panagsadiri ang inyong inyong outlet, inyong lugar asa tapit katong kapamiligya sa itong produkto. Katuntua sa lagi yung lugar, pwede na mo ipa-GRS, ipa-GANDE. Text mo o di ba katawag mo sa atong numero. Katong gusto mag-order. 52 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon, atong sayron ang balita pagkitabungad to sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 48.8 nga NHA Audit Financial Assistance i-release na sa apektadong lumulupyo sa Katigbian, Bohol. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM at Tobigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Mukabat sa 4,884 ka mga benepisyaryo nga biktima sa bagyong Odette sa lungsod sa Katigbian, Bohol ang makadawat na og tag 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa National Housing Authority kon NHA karong sunod semana. Kinihuman gikumpirma nga andam na nga ipang-apod-apod ang pundo nga mikabat sa kinatibuk-ang 48,840,000 pesos para sa mga apektadong residente. Gibutyag ni Katigbian Mayor Benchi Oliva ang maayong balita human sa ilang hiniusang paglihok alang sa maong hinabang sa iyang opisyal nga pamahayag matud sa mayor nga sa ilang pagpaningkamot uban ni Bohol Governor Aris Umintado ang NHA Typhoon Odette Financial Assistance nga tag 10,000 matag usa madawat og marilis na sunod semana. Nipadayag usab sa iyang tumangkalipay si Governor Aris Umintado nga sa katapusan nga mahatag na ang dugay na nga gipaabot nga hinabang ngadto sa mga apektadong mulupyo sa Katigbian, Bohol. Nanuka din ni sa Hot FM 93.5 Tobigon, Bohol alang sa Vegemax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Camilio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Dagang salamat kay bigang Nora Camilio Acas sa maong report.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ang produkto nga Vegemax o Aroma mapalitig suon diha sa istasyonan sa Hot FM. Tobigon, at ang inyo akong pagbisita diha sa Bohol. Apil usap diha sa Talibona. Sa dilipad nato dawaton ang laing report at una paminawan kini usa ka testimony. Papasalamat sa Dios sa kayuan nga naangkon. Ani amo nga testimony kaibigan?
7: Good morning, Pastor Dan.
1: Ayes, sa palig pala ila and then tagaasa.
7: Dudu-akop ni Pastor Dan taga Kiari Manolo.
1: Dudu-akop Kiari Manolo. Yes, igan dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
7: Pastor Dan, ang testimony lang ko sa Vegemax nga akong napalit.
1: Okay, sige padayon ni igan.
7: Ay, namugong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni siyang ipalitan o Vegemax, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maili kayo siya makaihindako ang iyang kaya. Pero sa diyan ako siyang ipalitan, Pastor Dan, sa Vegemax. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Gamay na iyang kiyan, makaihi na pultiyag tarong. Tapos magtulog na pultiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Vegemax, akong ipalit na kanunan ako balungong sa radyo kung ako ito nang mapangal na pamatulaan ng imong abjimak ang ipalagan ko sa Ginoo kung makaayaw sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos. Ato, doon sa katestimony iyang aman 91 ang edad. Nagkukatabang matod pa niya ang Vegemax sa panglawas iyang aman. Busa pag nagibati sa lawas igsoon ay napagdudua. Paggamit sa Vegemax, ayaw kasayang sa kwarta. Pag-inom siya 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa dekapamukaon. Pwede ka duwa, pwede ka tulo, pwede ka usa sa usa ka adlaw. Depende sa imong gibati sa lawas. O niya, pwede po sa kapsula, pwede po ni mudunganon ang duwa o tulo. Walay overdose, walay side effects. Kahit kiniporong herbal, magkaibigan. 56 minutos makalipas ng 5 o galaing balita, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Usa ka babaeng top 1 most wanted person sa municipal level ang nasikop sa mga kapulisan sa Tagbina, Surigao del Sur. Aron hihatag nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez. Nanukad sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Usa ka babae ang nasikop sa mga kapulisan pinaagi sa niyo sa operasyon nga gipahigayon sa mga personahe sa Tagbina Municipal Police Station, tracker team sa maong istasyon ubos sa pagdumalan ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas akop uban sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 13 nito pisa 7 ning bulan sa September 2026 nga resulta sa pagkasikop sa usa ka babae nga nailhan sa alias nga Indaya Minyo usa ka estudyante nga taga poblasyon Tagbina Surigao del Sur. Nasikop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa criminal case number 2026-08-7691-TCC. Tungod sa kalapasan sa Anja sa vexation na may kalabutan sa Republic Act 10175 na gi-issue sa presiding judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 46 Bislig City, Surigao del Sur, din girekomendar o gitakda ang piyansa sa kantidad nga 10,000 kapesos. At sa operasyon gipahibalong suspect sa iyang makatungod ubos sa Constitution, Miranda Rights o mga katungod ubos sa Anti-Torture Law gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Gipahibalusab siya nga ang aktual nga pagkasikop gi-record gamit ang usa ka alternative recording device atol sa operasyon. Human sa pagkasikop gidalang suspect sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon o giandam alang sa pag-turnover ngadto sa korte kada issue sa warrant. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Rinalyn Rosette Martinez sa baong report. Morning pasudan pa ang poko sa akong igsoon nga opirahan siya kay patay ang anak sa tiyan. Pero kung mahilis daw sa tambal, dili na siya magpa-opera. Tagakalugmanan di ay ko. Yes, Igan. Ang inong Diyos mag-uban sa imong igsoon. Katapusang balita, magkaibigan, balitang hiligay nun.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Preso nga may kaso nga rape nakapalagyo sa San Rafael, Iloilo. Aron ihatagan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Nakapalagyo ang 20 anyos nga preso samtang nagasakay sa patrol cars ng San Rafael Municipal Police Station. Ininatabo sa barangay Arifdip, San Rafael, Iloilo. Ginpayag ni Police Lieutenant Francis Carona, hepe sa San Rafael Municipal Police Station, naglisensya si Giral Jimena, 20 anyos nga magpangi, pero gulpi lang nga naglumpat sa banglid, tub-tub nagpalagyo. Nagapangatubang sang kaso nga rape si Jimena. Pabalik na kuntani sa banwa sang San Rafael, Iloilo, halin sa Iloilo City ang patrol car matapos ang pag-file sang kaso. Padayon nga ginapangita ang suspect. Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagigan din sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, tunog na baskog pa! Ay, ay, ay!
0: Mindanao, Visayas Headlines!
1: Madamugin nga salamat, kaibigang Randy Lasa, sa maong report ang atong produkto diha sa Lambunaw, Iloilo. Mabakal lang, wapalit diha lang mismo sa istasyonan sa Barangay Radio. O diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Sa ato mga listeners, bisita mo sa mga istasyonan na asa mo kapaminaw, labi diha sa Panabo City. Anak mo diha sa Infinite Radio 96.1, Santo Niño, Panabo City, at bang sa Panabo City Inn or Hotel. Na second floor, Ixoon, na diha, makita ni mo na ay tower. Diya mo palit sa atong VGMAX o Aroma. Osmond ko sa Santo Niño, Panabo City, sa istasyonan sa Light FM. Og Infinite Radio. Mangigan sa ngalan sa VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula o sa mga partner stations. Ako kini si Pastor Dan Danggalio, temporaryong manamilit o magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
11: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Sa mga higala, no? So, sa wala pa makabalo, no? Kaning 6 liters na to, muna siya ang purified or distilled water na gibutangan na to 100 drops sa CMD ni Health Code International nga ato ang gipalit din sa atong istasyon, no? Muna ang ginainom karon sa atong mga kahigalaan, no? Sa alang sa wala pa nasayod ni ini, bago pa lang naminaw sa atong programa. So, muna ang ato ang pamaagi, no? Aron nga masolusyonan ang problema ninyo nga dugay na ninyong gidala-dala diha sa inyong mga panglawas. So after sa ato ang pagpasalamat through prayer, naginom tag tulo ka baso, no, sa atong 6 liters nga nay 100 drops. So maminaw ta karon mga higala sa atong mga isgutanan. Sa ubang mga detalye, no, kung saan ni pag-avail, ma-avail ni siya karong Saturday na ang ato ang CMD caregiver mo alalay sa inyo, ha, para ma-avail ni 100 drops tagpila man eh, tag 200 lang namuhan nilang ka sa atong istasyon. O doon na po tay second option, pwede po ka mo contact nga i-avail ni mo ang through GNT, no? Pay as you order ni siya mga higala. So pag GNT, 250 apil na ang delivery charge. So ipadala lang na to, ihatag ni mo yung pangalan, address, door-to-door delivery para mahimo na kang kabahin sa ato ang health and wellness healing program dini sa kaayuhan sa kinabuhi. So I hope klaro ang tanan, kay mo proceed na ta sa atong mga hisgotanan. So karong Sabado mga higala, no, ako kamong gi-invite dinhi sa atong istasyon para ma-avail nimo ning ato ang 100 drops og free consultation, no? O sa atong hisgotanan karon mga higala, karon nga semanahuna, no, atong gisgutan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga ginganlan o Pablo, no, diri sa Balaang Kasulatan. Nga kini di ay si Apostol Pablo, no, sa wala mahibalo, ilado manggod kay ni siya nga figure, no, sa Balaang Kasulatan. Si Apostol Paul di ay mga higala, no, nag-struggle pud ni siya diha sa panglawas. So doon na siya chronic pain condition. Abot pa sabot chronic, dugay-dugay na ning gidala-dala, no, giantos. Kung atong tanaon mga higala, kini si Apostle Paul nagahimo siyag miracle, no, nagahimo siyag milagro, nagaayo siya og mga naisakit. O napaganito isa ka tawo, no, nga naminaw sa iyahang wali, natagak, namatay, pero nabuhi, no? So di gid basta-basta ning tao si Pablo, no, or si Apostol Pablo. Pero bisan sa iyang kahimtang, mapasalamaton siya. Bisan sa iyang pagministry, daghan siyang bunog. Tingali kining iyang problema, no, akos ani kining bunog kay natoy panghitabo mga higala diha sa pagwali niya, no, nga gibunalan og nabunog sila sa mga tao, no, gikuyog sila, tapos gibutang na lang sila sa gawas sa gate sa usa ka lungsod nga mura nagpatay. Siguro morning time nga nagtamo siya og kanang painful nga condition ya sa iyang unod. Baga ang iyang magong suffering kining thorn in the flesh. So kining sa bukog tingali niya nga problem kay sayunan ka anang puyugon ka ng mga tao. Di ba ka mabunog ana? So katong nga mga kaluyahon or
suffering ayang nasinatian. Iyaha kining giantos, no? Og mapasalamaton siya kanunay sa makagagahom bisa naa siya ni anak nga kondisyon. So, wa man siya diha-diha na ayo, kumbaga ang iyang pag-follow diha sa atong Ginoo, diha sa makagagahom, dili ingon nga para lang nga tungod sa maayong butang ayang nadawat. Kay usahay manggod. Ang ato ang prayer, no? Mapasalamat ta sa makagagahom tungod kay naatay bugas. Mapasalamat ta sa atong sa atong makagagahom diha sa atong prayer tungod kay maayo atong panglawas. Naay kahigalaan nato nga mapasalamat diha sa makagagahom nga maayo ang kahimtang, no? Wala nagpait. So, baka ingon ta nga muna ang dunay katungod nga mapasalamat pero dili mga higala. Sa tanang kahimtang sa atong kinabuhi, ang ayan yun nato nga pasalamatan ang makagagahom. O kinahanglan yun nga doon natay pailob. Na si Pablo, doon na siya pailob po. Nabisan sa iyahang problema diha sa iyang panglawas, nagpabilin siyang mapailubon o mapasalamaton. So, tungod kay bisan ni anak nga mga kahimtang, nakita man niya nga siya gitabangan sa makagagahom. So, ingana po na kanimo higala, no? Wala ka pasagdi, no? Wala ka biyai sa makagagahom na diha sa imuhang sitwasyon. Kumbaga, usahay manggod kung naatay pain, no? Labi na o ka ng balatian nga dugay na natong gidala-dala, no? Nga daghan na tag naagian, na ligasto na tagdako, usahay madisappoint ta. Normal na mubati tag disappointment, no? Makaingon tanga nganong nahitabo man ni sa kuha, no? Anong wala pa mang kuayuha. So kana nga mga question mga higala, tingali inyuhan nang nabutang. Diha sa inyuhang huna-huna, no? Apan ako naghangyo diha kaninyo mga higala nga kinahanglan magpabilin kang mapasalamaton. O kinahanglan magpabilin ka nga malaumon. Kung nangandoy ka higala o kaayuhan, no? Manani ang panahon nga itanyag sa makagagahom kanimo. Pero naalang kanimo ang desisyon kung ikaw mosulay, di lang mosulay kundili mutuloy-tuloy mo padayon, no? Ang process ba yun nato din ni mga higala 3 to 6 months. Huwag diha makita na nimo ang kaayuhan na imuhang gilauman, no? Kung dili man 100%, 80%, 70% or 60%. Nagdepend po na mga higala diha kanimo ang imong kaayuhan, no? Ang usa lang nga ako magarantiya kanimo higala, daghan na tag mga kahigalaan nga sama ni mo kahimtang na natabangan, no? Kay kitang tao lahi-lahi beta og ka ng kahimtang, no? So sa imong sitwasyon karon, I hope matabangan ka. O karon mo proceed na ta mga higala sa ato ang human naman ta sa spiritual part, dere na pod ta sa mental health discipline, no? So, unsa man ang mga mindset or habits nga kinahanglan nato i-maintain mga higala, no? So ang ako ang ma-advise diha kaninyo, no, sa inyo ang sa inyohang mental health discipline daily, no? So kining practice gratitude every day or every morning. So mo nang prayer. So mo na nga kinahanglan nato nga dunatay pag-insayo, no, sa atong pagkamapasalamat. Nganong practice gratitude man.
Kaya kini man kung pagka mapasalamaton higala, dili magud ni siya basta-basta mo abot nimo. Kung dili nimo na praktisan. No? Ibutang na lang na to example diha sa bata. No? Diha sa imong apo or imong anak. Dili man na automatic makatunan sa bata ang pagka mapasalamaton kung dili nimo siya tudloan. So, dapat tudloan sa nimo siya. Pag nakaihatag, bago nimo ihatag, magpasalamat sa siya. Pag ihatag nimo, kung sa iingon, pasalamat. So, daily na siya nato ginahimo, mga higala, para ang usa ka bata, mahimo siyang mapasalamaton. So, kanimo nga naminaw, no? Nakagibati, no, karon? Dili namang kabata, hamtong namang ka. Na nakasayin saktong edad o katigulangon. Usahay ba dili malikayan nga mapasalamat lang ta kung maayo atong kahimtang. So muna nga kung naata karon sa balatian, dili maayo nga sitwasyon, let us practice gratitude every morning. Unsay practice, kada adlaw nato na siya buhaton. So, ma-exercise nato ato ang gratitude, unang-una, sa prayer, o iha sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. For example, ang nag-atiman sa imo higala, imong asawa, salamati ang iyang ihatag kanimo, no? Tagaan ka niyag tubig. Mga basic bitaw, mga basic nga mga maayo nga buhat, musulti tag salamat. Tanang higala, dako nag-impact sa tao nga imong gignagsalamat. Pero, doon na po na effect diha sa imuha. Nga naman, nag-practice man ka, no? For example, karan ka, no? Or gilungagan ka, gilutuan kang sudan. Simple words, mayroon ka, salamat. Diba? O, unsa pay gihimo nga maayo diha kanimo sa imong anak, dili lang sa imong asawa o dili sa imong bana, diha baka sa imong apo, bisan og gagmay pa na sila, isulti nga salamat. So, kano sa muna nato buhaton? Every morning. So, muna ang buhaton nato para sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga doon natay nindot nga development, no, sa atong pagka mapasalamaton. Kaya importante na, mga higala, na mupasalamat ta, dili kay maayo atong kahimtang, mupasalamat ta kay ang makagagaho mo tabang ka nato kung kita mapasalamaton. So muna, mga higala, na let us be thankful every day. I hope klaro na kanimo nga naminaw karon, no? Klaro na kanimo higala, no? Ay monay isang requirement nato sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi nga mahuman nato ang 3 to 6 months do na nakay thankful attitude. So thankful nga umapasalamaton nga kinaiya. No, bisan na kay gibati pero nag-practice kag pasalamat. O ang makagagahong mga higala, mutanaw na sa tao nga mapasalamaton. Ihatagan pa na niya og sobra pa sa iyahang gipangayo. So, muna, let us practice gratitude every morning.

0: og binhita mga higala karon sa ato ang next natong isgotanan. Kay human naman ta sa ato ang spiritual part, diha sa ato ang mental health discipline, no? Diri na punta sa benepisyo, no, sa ato ang CMD ni Health Code International sa katubitong 100 drops nga ginatulo nato sa atong 6 liters. So para asa man ini, unsay may benefits ani? So diri ta sa benefits, no, aning ato ang CMD or cell mineral drops ni Health Code International. Unang-una, no, muhatag siya og boost sa atong immune system. So mutabang ang ato ang minerals, no, nga nabutang sa atong tubig sa 6 liters nga palig-unon og maayo ang depensa sa atong lawas diha sa infection or infections. So daily manggod mga higala, no, dunay mga infections, minor nga mga infections diha sa atong sulod sa lawas o diha sa gawas sa atong lawas, labi nagnaa kay balatian, no. So need na to palig-unon ang atong immune system. So pinagi sa pag-inom na itong tulo ka baso every morning, kada buntag or more, no? Ang atong manggong advice, sigala na sa atong 6 liters, every morning pagmata na ito, nining sayo sa kabuntagon, tulo ka baso. Pwede po tamo inom sa udto, pwede po tamo inom sa gabi. Pwede po kaayo na ito na siya ihinubig mga higala. Pero kung nagtipid ka, ang budget nimo is igu-igu lang, pwede ra ka sa 3 glasses every morning. Pinakababa na siya higala, pero adi na po nato isagad. The more nga mo additional tag dosage, the more nga paspas ang ato ang healing, no? Ang ato ang body's ability to heal. Kay kini magong atong lawas mga higala, dunay abilidad nga mo heal sa iyang kaugalingon ng atong lawas. So kining ato ang 100 drops nga gibutang nato sa atong 6 liters, tabangan lang niya ang atong lawas, i-increase ang capacity para ayuhon niya ang iyang kaugalingon. So kumbaga, the body has its own doctor or doctors, no? Ang atong lawas mga higala, doon na ni siya kaugalingong doktor, no, or daghan nga mga espesyalista kay kung dirita sa field sa medicine, na espesyalista sa mata, na espesyalista sa kasing-kasing, na espesyalista sa baga, na espesyalista sa liver, na espesyalista sa kidney, na espesyalista sa colon, na espesyalista sa bukog, sa nerves, daghan pa na kaayo nga mga specialist, no, in terms of health, no, mga higala. Kana nga mga espesyalista, no, naana sa atong body. Kung di magun na to, tabangan ang ato ang lawas, no, dili na to asisan kung unsay mga requirements, no, unsay mga nutrients nga needed, dili gina siya makafunction. So muna mga higala nga ang ikaduhang benefits, no, sa ato ang 100 drops sa CMD ni Health Code International, increases energy levels, it supports better cellular function and reduces fatigue. So ang atong energy ana higala, no, mo increase. Muna kasagaran mga testimony sa atong mga kahigalaan nga nag-undergo, no, sa ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, nga sa sige nilang inom aning ato ang 100 drops sa 6 liters, mas ni boost ang ilang energy, mas ni nahimo silang energetic, no. So og ang function sa cellular level, no, is mag-improve. Kay ang ato ang manggong body, no, nag-depend po na siya sa function sa cellular level. No, kumbaga, ang ato ang lawas manggod is made up of cells. Ang atong body estimated doon natay 100 trillion of cells. Kumbaga mga higala, kung nahimo pa ng kwarta, pwede na ginatong datua. No? Trillion of cells ang naa sa atong lawas. So kung gi-convert na into cash, mura na tadi ag trillionaire ani. Pero dili man cash ang gihatag sa magagagahom kanato, salesman or cellula. No, kaning sales nato mga higala, mo ni ang rason nganong nagpabilin tang buhi. No? Kay ang cells pag nag-form na siya, mahimo na siyang tissues. So mo nang natay mga tissue sa lawas. Dayon pag ang tissue form together, mag-form siya, it form organ. So mahimo siyang organs, no? So kung kining organs nato mga higala mag-form, no? Nag-form na mangini sa atong body, gitawag na siya system. Muna natay immune system, doon natay circulatory system, doon natay reproductive system, doon natay gitawag nga lahi pa nga mga system, no, diha sa atong body, digestive system o uban pa. So nag-rely ang atong health sa cellular function. Ang ato lang himuon, atong pahimuong aktibo ang mga cellula diha sa atong kalawasan. O kini nga mga isgutana nato mga higala, ato na po ni ipadayon, no, sa program nato ug mga adlawa, no? Kay short na po ta sa panahon. Sige lang, at least nga ato aning nahinay-hinay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Para si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygio, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan yung mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa si Indi. Kana si Indi all-in-one man na. Tanan yung mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
7: We were high, we were so
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibawa mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
9: Ug pirming ligon ang atong kalawasan? Ug mao kini ang mubo sa atong immune system?
8: Power 10 Probio Capsule!
9: Power 10 Probio Capsule!
8: Tinuod ka na mga higala! Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Probio Capsule.
8: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layinin o ginom ang Power 10 Probio Capsule.
10: Ania na ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor yun, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
4: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maramang Pastor.
3: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, pastor, nga tabun-tabun sa mana, kay liman yun sa iyang aibol, pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayon ako, giprihan yun ako, pastor, nga pinaagian, maayog yun akong anak. Kaya akong anak, pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Sabado man ito na itabo, pastor. Bali, sabado sa Udo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, pastor, akong ipainom sa iha.
3: Okay.
4: Pagka-Domingo sa Udo, pastor, ang nana, pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
3: Ah, okay. So, murag wa tumasudlag mananap siguro, naging diprensya iyang mata. Naging iturok. Okay. So, karon kamo sa Igan, okay na?
4: Muna ka muna urot, pastor.
3: Pila ka, Vigimax?
4: Tulo.
3: So, okay na karon.
4: Okay na kayo, pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids. Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume. Humutan, dili-dili mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants. Ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala. Siguradong lingion jud ka sa kahumot.
1: Dong, schedule biya nato karon dong.
2: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
1: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
2: Day, schedule ba nato karon day?
1: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
2: Tira mo lang.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y dibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, nami na din akong tulog. So nagpasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.